0: Xana u nga va u ri vulavula eka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karateki Led Hardware ya Nomalamulele u kumbe leswi swa quality kuma bathroom cabinet kumbe se ni katsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela less aircon ya 12,000 BTU yona yi endla
1: 23 September 2026

0: manesi nkuna laka dzenge dzenge nwana nga kona nukhlava kira kamera ilindiva ligwe vana bakurishile nukhabela kupusha vana bandzeraka shitukulwani shamina nhlukelo ngobeni kwana basani kwana nangwana wa mina fikelelo treasure ndikwana basani kwana mpushalelo ngobeni kusukela basani kwana swiswi ari laka siyandandla vapfuxo kahle hi mani leyi ilindi masonganyi kwana basani kahle tekinika swinene mani lindi iligwe vani kona mani nukhlava kira kamera xikombe xa mantshele bakurishile tlemra dijani kombela kuxha jani mani xavalela ra singa vyula tumara rumo khoxela because do plan roni manganyela ka bokisi ra pfuxa kahle xikombe xa mantshele kusuka la kamera ngana sa block 2 nwana nga kona la iman na okay yesi kidzakani wa ramba ri bakurishile tlemra dijani kombela pfuxa vana bri dzela ka xinwe ni ri la lambane la ni pfuxa lushi cha ukela ka mphakati la motorsike sanda ka xikundu ra tlhaveni la na kokwani makapone la ka xikokwani la nwana nga kona usa jema kamba ko minjani ba xuma dj tlemeni kombela pfuxa vana bri dzela ka tlhaveni tlhava kokwani makapone la ka xikokwani la ya batsani one man phosala ka ngobela na masinyana ronald maluleke la mawala ba pfuxa kahle kusan jema kamba nirila kandambi xirin tlatlaba kona bakurishira tlemera dijen kamba ku shabana bana zaraka calvin makana nisa chimbufe thomas mdungwa shipambula kam swanla na like him shengwe given him shengwe la kana bela laba pfuka tse xirin tlatla xikoka ku sukara ka nkura swa sonka swumu wini dago alis na wa kechi cha uke bakuba shume ma shiri kamba ku shabana bana zaraka nes nkuna la ka dzingi dzingi la tintswalo stole la ka makoshala ena jadat ngobe la ka ndengeza la pfuka tse alis wa kechi xuka la ka ndengeza la nkesa swinene wa kechi evakuru manung tabakana kamera e trust chawana ene evakuru sire temra di jen kamera kupusha kamera kupusha man gate xukala kan kobera ne pusha na man india xukala kan komo 22 b intitle la direct shivambala kan kobera barna bune ne chabalala xukala kan kobera ne happy birthday e kandabo ko hlungwani ntiaso zwe ne trust bune ne e chabalala ka skemo manung tabakana kamera e man la gate khumbuza evakuru sire temra di jen mashlo ne ne kamera kupusha kamera kupusha bala bana zala kan kamera kupusha bune ne rabab xukala kan kobera ne pusha gyan direct shivambu xukala kan kobera intitle la inche ko ka makasano ko pelu la 14 a la ya en ko bekhlo ke bibe de ka ndavuko hlungwane ku sukala ka makocha ra bapucho ka tlhelo na beleru ka tlhe man gate la ka ngobela ke zwine ne man gate la ka ngobela loko muti ba randzela ne mrandza kusona ne au shem dj ento zwane e ba kona na vanhu ba krisile ma shen ko bera ku chaba vanhu zala ka man mari ya ri khotola ka mgebala a ku kona makapela ra ka xikukwana thoma zim dingwa swi bambu sukala ka mswana la bapucho ka tlhe fm ya xibulani e sporo dj gento DJ Ento kahle kahle edizwane kusukela ka hosi Dumazi ni kesi na DJ Ento evakuri bani kutaba kana kabela emasabala la Green Farm laba kurishela tlebera DJ Ento kubela kushamana tshabela la donungula engamla mkongwana la kama gebala ro le manganya la ka bokisi la bofusha kahle papa shilo bana kala ka tax kusukela Green Farm ro emasabala la Green Farm la ka so boso boba go ningisela kwantswa erikore kama koshe kokwa so boa i mina ni kesi swinene kokwa no so bo kusukela ndawu enta kama koshe ra ka ska yima tshele mikzoro mekare na ntara banga go manga tsasa shanga shambu sha Facebook kala bidi makana nise evakona na bodo bakurishela tlebera DJ Ento kubela kushamana bana zala kana kubela kupusha and kubela kusha deres lukwana asifasongela kona nshimara ka mjabula la magezi George chawukela ka Josepha la and kubela kusha lukwana bebeve ka sesu wa mina irofiwa poshia makananise kesa shunene ne ni bamandla ni viele la ikalofi makananise kwa sike mwana nga kwa nalai tembi tembi eba kuri shere maashiri kubela kusha mwana mwana zarka kubela kusha tika nifunumara ka nkura zamani ni kusha mantongo wa mina inda hii nila tika zingi zingi la ni kusha na mafesi mlamza la B9 laba kusha kase itembi vura saka kusha kaka mapube danki maashu wa mina ni kesa shunene laka siyandana lana basani ngwana maniposa la kangobela kokwani wa the junior la okay kokwana the junior and kubi kutabla lukabi bedeka ndabuko shungwana laka makosha la bapusho kate hi bili oshi simbinyana kwa na mgangeni wa osisikiandana mapube block 18 munu uranza kubasa shunan mkisne ne bili oshi simbinyana ngwana mkitaba kana mkamera kukwana makapule ba kukwe more tlemi and kubi kusha sadam sadam laka shkukwana la dj ento zwane la shbulan la na sinki zakan warambani kubi kutabla lukabi bedeka kenneth kambani kusukala kambatola nereka pages machosa laka tomo la faith ngobeni la B9 la welcome kwatila nyagelan ka shoka pusha ka tlhelo na bele ro ka hleko kona makapela ndir la ka shikukwani la and ke sinene mr mabasa va kona munthu tlhavaka ra kambela ei sekar maria makamba ku rishela tlhemra dj and kombela pusha bana bana ka papa alex ara na malo lekela babangula asinki tsika uri wa na mani nda itela la ibongani make ibongani i makesh bongani la gosembe tswa tshigubu na bolo e ba kutoka hle yima nhlekana wa manyonyi kusukela zone 4 ka papa zela inko mu tlhemelo wa dj ke sinene ne mama old way am comics sa ka kwala yena va kona munthu tlhavaka ra kambela edo duku madu deke e ba ku rishela mzanzana kombela pusha bana bana ka kombela pusha mansofi kama papela la frigente lo gela gedela papa mthursi zekara chatir khotola 70 la na roben ka shoko enda itela la imgona ti alexa re maduleke la babangu na papu joka hle fm ya kampambolo drink maduleke and kesa sna nene ko man la nung tlhabaka ka mbela i mar mahlanga ka hle ka ba kurishela dj why no e mo ashwa ino ranze ka ba kutsha ses agnes ndukwan mama re tona mponisi la bina la e ma sebe manir khotola ka njaka njaka la mandela la nkata but monica na julia mafumana ka makosha na ka ba kurishela bi bedhe aka believe ma hasha kusukala ka skunya le nel ka translate hlungwane la ka sianda ndar so 20 ri mapu joka tlhelo na bere ro ka tlhe hi mani mahlangana ku hleka xitarata i Marula Drive kaskemana ngwana ka kona la ero dinnyo kona ka ndinda ba ku tsirishile mo vula vano aku pukela ba ndzela ka foster store la ka ndinda la mana nsuku na tsembile la ka mapopela mani ene sinkula la ka dzingidzinga xitomani na ba pfuka hle ero dinnyo kona ka ndinda ni amvumayile ni tsi mo vula vano white ba radio kumbe wotwa ngwana ka kona nomthaba ka kambela I mana kenedi la ba ku rishile mo vula vano ene kombela ku tshwana ba ndzela ka kombela ku pfisha swara mt ndambi ri ka robana maranga la gwangwangwa na ekupuka dlori ya khashana namhla kong la village namhla kong village la ya and I feel like man maria nwa james la hlangana na rjp nkomba tshilo rko pepe vey ka ingetelo ma swanganyela ka ma swanganyela ken come la ka mbatlela e world time court la nyagela ka shoko la na peters but so long na john matons la ka thomala e rofuo push ya makana ni se la chimbu fela ya bapfuka tshino na roka tse inka da teacher baloi ba I think da teacher baloi e ba physical science kwa high school kwa dango kaske mwana ka kona la impune ni viko ba kwendi mali machero na bu ditle mero dj ndi ko vusa sipugu wa mashudu sipugu rofunwa ndo livhanga manda ti mwana ka kona ba chada bambe ba kurishela ni na wena ne ri kwara mbe ri chi dauli ndo livhanga manda ti mwana mianga tshika kala ka ma comment na ri tmana tai belo ndza ila ora le ya mune kaske ko ba nkombo ntsena 30 minute inga se ba ora le ntla ko ora ntla tabaka ri chi chama gya kaske mwana ka kona la I Eric Tarimbir Bakurishi Lima Anshin Kumbra Kucha Bala Nala Nzala Kala Ki Chabala Nala Kano Bela Nala Tsken From Nala Kankura Zaman Kinsa Anshin Bambula Kam Lambo Lala Pusha Kati Eric Tarimbir Nirkwala Buluin Nkesuna Nala Buluin Da Eko Na Maria Man Maria Kotor Bakurishi Lima Nga Ngon Kumbra Kucha Bala Bala Nzala Kano Kumbra Kucha FM Yabi Hei Tlankir Gyan Bala Yola Na Chore Nala Esko Nili Nda Ngomela Leke La Robert Kasho Kona Ya Na Man Wazita Man Kube Man Wazita Man Kube Man Grace La Gandana Nka Kani Pusha Kati Man Maria Kotor Nere Laga Magema Location Kesa Suna Nene ndamre mbakona na bona bakurishela mashan kombela kwa pusha kombela pusha kuna dia khajan lam sakung la juda serget la kambato la cement rcm tsonga swega la kasi andala pusha kahle brenda mre menir kwa karba la kswi nela korweni danko Demo sama hlawule bakurishela temra dia mashome o ranze kre kombela pusha sharon hlahla la kasi fasonkela donation mahlawule la ka tomra na eric maboro la ka tomla kupucha kahle demo sama hlawule nari kwa la kankur ka tomu kesa zwina la ka tomra kaske ngwana nga komba ku lefa ku ngweli kingo beni kusukara bhe hlela bakwe famba swinwe temra dia kesa kaske tisala la barko tsoba good morning mafrafano kombela pusha bana baranya la kankur ka tomra e boti stare kwa la chabala la ka makosha la na fm ya bhe hlela uncle gyan baro la bhe hlela nana churena la e bapucha kahle tisala la barko tsoba kusukara nya gelana ka shoko ngwana nga kone manla e mana suku na stembe bakurishela temra dia kombela pusha ro nimnyu kula ka dinda la manwa zita e matlanga ku hleka la start den chabala la drive na bele ochi simbinyanda ka mapubela and kombela loko be birthday ka ndabu ko hlongwane kusuka ka makosha la bapushaka thelo la bero kahle hiko kwani wa kensi wa masuku na stembile na nkateko kusuka la ka mapube alipompon kensi na kusuka la alipompola ngwana nga kona manungu thabaka ka bela ya no ndabisa mchaba ku sile dlemo ro dijen kombela kusha sesiala tela ka makosha la ene pushana shibudungwana ka bongwana la general la ka tshuchela e bapushaka kahle ya no ndabisa the original one kusuka le ka mswane le mkhali julia ba kona na bona e mana advice la ko kona ba ko ri chelen kombela kusha bana bana zaraka kombela kusha masebo wa mina mana felicia la ka dzingi dzingi la sizeka ri cha der khotola robert ka shoko shibudu ngwesha part time la ka bongwan dan kesa swinene he mana advice la ka nwa khuwana kone dia khashan ba kona na bona ba kurishela tle mrodi je and kombela ku pusha bana ba rendzela ka kombela ku pusha sekar maria makamu kokwan shayi na man maria e maswanganyi kombela tlo ka pepe deka kenet kamba na kamba tola pepe den ka ndabu ko hlongwane o pusha ka tlhona na bro ka tle dori ya khashan e kwa mhlakong le kesa swinene e dori ya khashan la mhlakong la ngwana ka kona richard bese e ba kurishela tle mrodi je kombela ku pusha mdiwa wangu el semana la ka makoshala mama mhlorile ndo kombela leka la robert ka shokola and i tell like papa mhlorise sekar tsa dirko tola 7 lane ba bujo ka tlhere Richard Bisa la lule kana matiko shika ya kansa ndo rubela nkulu e ba kona na bo ba kurishela nko bra ku pusha bana bana zaraka folo gore se matsho masala ka mswana la tisa la bo kotola nya gelan ka shoko ena fm nya gelan ila ke mhlongo ba bujo ka tlhe man lo ngari dloria bilankulu e la ka mapayen danke brian and kansa na dloria bilankulu e ku sukara ka mapayen da ino sapound ba ku a hitle mirod jen ko bana ku pusha nko bana ku pusha school boy la ka humra ni pusha na nzara mama hlawule le pitori la nda hetelela hey paris matibola la ka homo 14a ba bujo ka tlhe ino katapila e ko la giana ka homo 14 ben kansa na ka homo 14 be ngwana ngitlhaba ka rakambela e mana bumbo lo stinyi ko bakurisha le tlemro dian ko mana kufisha frank manganyi la ka mabalanda ha no ndo bisala ka mswanda na manje swen hlungwana ka shosanda ba ko be tlemro ka be birthday aka ndabu ko hlungwana la ka makosha na le ka kenet ka mana ka mbatola a peters matons la ka thobola ba pujo ka tlhe e mana bumbo lo stinyi ko kusukala ka homa 14 bin ke zwine la ka homa 14 baila e ngwana ngitlhaba ka rakambela e mana makubela grace ba kurisha ngwana ngone ko be kufisha mana zarka ko be kufisha manes kona la ka tsingidzikila e ko kono wa gwebani kusukala ka thomola na tibata wena la gandana nka kane mana ba pujo ka tlhe e mana nwa zi ita mana makubela kona gandlana nika khane nikhesana na gandlana nika khane la ewolta mkwati pa kona balanzelana bona bakwe do tlemini khomela kufutsha FM to talk with Richard Matela to talk with Hans Kantsava skazi zeka tshe ndiri khotsa la 70 landa na kokana makapela ka shikoko ra pusha ka tle ewolta mkwati la nya gelana ka shihoko ka sike nwana nga kona Joseph Ntlungwa ba kona tshile tembra di jeno khomela kufutsha e bana bana tsala ka le nwana mena mabasa la PLK la ya mana bombolo tinyi kona 14 bila e mana flora ba bunda e mana Oscar ka shikoko anda ya pusha ka tle man Joseph Ntlungwa ne kusuka ka shihoko sana mgangeni wa wisani Eba kora mana ikazi ba isati kazi linda manu leker kota ba kuba shumendi my lovely top DJ and kamera kusha skoni sami manu makubera nka tabo tere chira kanda bela sis lor manu leker kaka kala la and skoni shala tlungwa ne man manu leker kama kosha opusha kati manam imamam sur linda kamera leker la robin kash hoko ngwana ngako ne manla imanu tabera ba ku shingwe runungwe and kamera kusha unkubera tabera mazamba la grand farm na nsine nsi ngwana ngako ne kola shuma ba kuri celebra fan ek kano kano kotere cho six morning bedre and kamera kusha brahmina like man of god chapala la kano bela la kano filmagana nise Chimbu Fenda Bum Sandanda na manana kanyala 14A wapushwa kase ikona nishumara kam Debra Salani na munta nimbali tinjo braya mina oh shem nikesa snene ne eva kurmanu mchamakara kambila ema sengwana bodonga mdogo bago shungwa neru kwana tembisa na kumbula kufusha manyage forward si shoka laka tomara nikesa snene ema sengwana bodonga mdogo first time kasi lako happy heritage day happy birthday jenele kangwina nikesa snene shem mishai seka nai ngwana mchamakara kambila uusani chata bago shere temra dijan kumbula kufusha mana bumbalo stinye kula 14B ngomabona la kasianda la bazar ngono man posala kango bela kobe tebo yimbe bete kanda boko tlungwane eksukala kama kosha la nele ka peters matos loka thomo bapusha ka tlhelana bro ka hlebusana cha tsukala ka homo 14c and kensa tsana nae bakore manono ngi tlhabaka ka bela itwana emina tengwe linga sala bakona i my thavi la ba thavi ya kobe eksukala kama papila la bakona kobe ku tshabala bela tsara ka kobe fusha kensa ni shibambu eksukala okay kensa ni shibambu mana stoke la kama mula na na na queen of lipompo la ka homo ngome krala ibi maswanganya ka maswanganya bapusha ka hle hi a thavi ya kombe ne ri kona kama papila thank you my tlemi kensa mina my thabi ka skebo etela la etela la no thaba ka kamisho sa kra botlhaila ba emanla ba ba ka korbo etsela etsela la e okay okay Ero nima nganyira ka bokisela ba kurisele mo hashiro ka bula kubusha na kislo poison ma kubela la ka nkora sfa sonkela en dinis tunga na sfa sonkela manga kombe shaman tsena la ka mnga sa blog 2 afu jaka tero nima nganyira ka bokisi kwana nga kona en le tsha bana ba kurisele tsha bana jan ka bula kubusha ka bula kubusha tsikan fa mala ka nkora zamana malume tebu shika shigamani en ma kungun tsalo la lombard la ka bekhe bulke bebe de ka ju dingwe ingwani e ka shigamana afu jaka tlhene spirit tsha bana ri kona ka shigamani danko tsi in bona mana nga kona da e ka isa sekela ka thomara ba kurisele tsha bana jan ka bula kubusha e ka sandor bela kun la ka mapayen la o sandu cha dela 14 si la na doctor Zaman makaringe balo ikusuka la kathoma lan ko bekhe bekhe bebedeka enda boko hlungwane kusuka la kamakosha la Kenneth kamala ka batla faith ngobeni la B9 la afusha kahle nona burka hle khaisa second la kathoma ke tsone khaisa second la kathoma la ngone ngithaba ke Edison mina na ka kosho okay bona belela la khensan jwa mbaba ko DJ Clement ko bekhe Eric Terme la bulu la manana ka nyala 14A la na Edison mina na ka kosho emana stoki la kamera mula lan kesune mana stoki la kamera mula Max ntinda ngobeni ba ko ko bekhe kusha magen makongo Christmas mapopela ka ndambela Judas Sergey la kamba tolo judgment of Shaula la Lars Gavio la bofusha kahle hi jar kamba kahle Max ndan go bele ke sukala ka ndambe wa dzumere ba gore mo ntlaba ka kabela e mana sana re do kona re nga re bo itsela itsela e ba go nkomela go tsama na ntibo la ka thoma la go kona wa go kana gabeng la ka makoshala na manana ka nya sukala 14 a happy birthday e ka ngwana sisi e wa mafisi mlanzo la bina nda wa pusha ka tlhono ba re ka tlhama na triple r ne la state up a ka ya kurela ka makoshala ska because of janduna mgoni a wara ntlani vele ku ngo a hetla ka tlhoko ni fumele le mix rome e mina na wana so swinkaro ina go ba itsuma la le xikanwe e le ka lavanga gore ba nga tirisa xenga xa mburusha whatsapp go ba karba o xa xantle ka ngono kone le ka mixo sukura tlhoko sungula sukura hila
1: Option to my DJ Mr. Pat, my flavor, I'm putting a mobile push up for some cool or take a banner. And Tapusha, Manjaja, Macron, Mayin, Abapuki, Casicna, Connorsion, Gavilak, Sakasho, San, Abapuki, Intitra, Pusha, Connor, Simak, Skalaka, Bode, Abapuki, Manlavanqua, Pusha, Tasam, Samoko, Inco, Ponsa, Bong, Sakamokos, and Kalo, Papa, Tama, Damunbu, Amina, Virina, Katsa. Kazitana we mwanati tuhusi liti mwanati Alexarare maluleke epabangu pukane ngomani tatana juu gift kubayi vile kamswane mkegula iwatuti varila basikiri kukwani gaveni kama kosha pukane mwani minushe wetela bukusi kwa lani na vavao pushaka e papa mshuri sizeka Richard Rikoto nukwala rubeni kashoko S7 Dilan Inko mkaze
2: kunu wanu nataka anrozi mashinzo kama payini pukani manadivasi angwa kuwanu pukani yetira angavini kama kosha pukani anu watimbeba wanao kwa anu manumara kwa mbila kutuka mspiliktu baanke
3: betleni ni kombela ku vapfuxani ni pfuxa mamulo wa vana va mehe lema wa block 9 eman flora makhuvela ukani hulu ani ni pfuxa na phanyoka makhuva va tshama le xawela etikatareni fukani man'weni mitilani ni hetisela hi sesi eman maria rikhotso laka mageva election fukani wena manani vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvela ka ta botirichi ka ndhambi ni khensile muhaxani
4: njhani DJ Tlemi ni pfuxa sesidlori ya byankulu kwala ka mapayeni ni pfuxa nungu ya mina tsakani Rose Mashinzo kwala ka mapayeni ni hetelela hi mhani Maria n'wa James a hlangana ni RDP i mhani khela kwala ka mapayeni a hi fambeni ka sikunyani hi ya dya keke na le ka nsavulani i mhani khela kwala ka mapayeni
5: ni teka mhani Maria ya n'wa James a hlangana ni RDP ya vapfuki ni teka ko kwa risima ka bodo na vana vapfuki ta hetelela hi mfana wa goxa la ka mapuvi la hikuva vanhu lava pfuxa hi Foster Story ka ndinda thank you.
6: Mahaxi wa mina hambiloko nkoko wu nga ringiri taxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki kokwani Gaveni leyi aka makoxo ku pfuka sesixalati TikTok ya radio nkata mun'wanati kona kwale ka makoxo pfukani tetshela hi tiva ta wena egandlelani ka khani a va pfuki na vona vanhu lava a va pfuxa hi mani rikhotso ka njhakanjhaka mandela ni nkata botiminika n'wingi wa vanyamatsi va ri vango na vanhu mankomati masambo mana 3 boys and 1 girl bayi maxa mina
7: a risile le mini wa DJ moya wa pfuxa vanharhu a ku pfuki kokwani swa bola ku makoxa mi henhla ka madawuni ni n'wina va pfuka mantinyiku mani wa kapulu le ka xikukwani pfukani ka mani mavasa ni hetelela hi ku pfuxa my lovely sister i Linda i n'wimaluleke i mani wa mihlulu le a robeni ka xihoko i misisi rikhotso pfukani ka mani vanhu laha hinkwavo va pfuxa hi mani maxinji i kokwani wa ku hlula kusuka la gan section i nkomo tlemile wa DJ ahe
8: tlemile wa DJ ku na DJ lerisa i kokwana the junior laha jilongo laha kati ku na TikTok ya radio i xava tihlungwani kata mun'wanati laha ka makoxa laha va kona mhanisani rivombo laha ka jim laha hinkwavo a va ri na kala xaka i w mangani na tshemba ka tiko ri laka gonga ni kesile tlemile wa DJ osi ya mina ne boboy
9: a va pfuki vanhu va lava landzelaku a ku pfuki mhani Maria va ka Magcekeni kwele ka Nhlaniki a ku pfuki mhani Maria va ka hayi sweswo kwele ka Nhlaniki pfukani mhani Maria Maswanganyi ka Maswanganyi kwala ni pfuxi vumhanicawu ka bavu lava ka jimu i nkomo
10: rixile tlimo DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na jara mihlengu botomas cawuki le ka xikumba xa dzovo ku na makhelo wa xitici mani anki mihlanga le ka siyandani le mani yi hluke sestingi mani le ka ngove jamela 2 vanhu lava pfuxile ka ngobe na vesi
11: a ku rhula Mr Party kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungulo ni ta ku ni pfuxa kokwani wa junior i xitekete lava va ri le a jilongo pfukani kokwani wa the junior mani mitile na bajije ivi ni ku ni pfuxa malizi majoko aka mninginisi a block 3 ivi ni hetelela hi but Edson na vona va ri a ri henhle ni ku pfukani buti wa mina kweni ka n'wina mpfuxa wa rhula nchavela lenwa mixengu loyi dangi
12: ni kombela ku pfuxa mana xikhongelelo wa ja aka sikhinyani ni pfuxa ku tinkingomeni a ri henhle ni ta hetisela hi but for sestola aka ndindani va pfuxiwa hi mana xihluketi nyikomelekela ka ngove a chamela 2
6: rixile DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa mhani Maria va ka n'wa Dekeni le ka Nhlaniki ni ku pfukani mhana mina ebe ni ale ka makosho loko ko ka sa bo ala ka makosho wa yo papa ama dawun ra mina veli na pukani ebe ni atelela hi mase wa mina man ke ma tebula ka mashangani loko pukani ka masa bana mo ka ka mo ka bona aba fushwa normal like na la ka ka khala dang
13: di je kleme ho ne ba teka teka akupfukela swaro wa mina swaro wa mina vale pavu le ka jimgala ilume avapfuke ewe ku ta pfuka mana hleko le ka mavalana avapfuke na voka tombi to saseka ku ya ku ya pfuka Julia Mafumani le ka makosha le xiveni le avapfuke na vona hinkwavo vapfuxiwa hi ri ka karhi bava ri bava na marhanga ni empty wa ka ndhambi la gongwangwa la xivulana la kona gungula mali loko no kwata ntsongotsongo swo rhechela lwandle kasi ya hambana na n'wina hi 6 DJ leyi ma hi fambini danko
14: ri xile DJ ni kombela ku va pfuxa pfuxa leni wana mani mavasa ka mitavula ni pfuxa podgazan class maluleka fotin b ni hetelela messages swi na hlungana ka xihosana ni va pfuxa ku rani mali eka nkuru hlayisekani DJ
15: ahe muhaxi Nipusha mfundisi velevele kangove, mai Julia eri mbambela kamageza, mai Grace makamu kangove, napusha imara kavisa kangove, inkomu.
10: Rishire DJ Kleme, rishire, namutla ati balo kahali laka skunyana, ati fiki ala gyani, akupuki manash kumbelo waja laka skunyana, kupuka shumatle shotonga laka skunyana, imamu ati veji balava, tetsela sisilo ntimanyana kwa laka skhinyalana le angoti balo kha namuntha imene dumariyeshe lambande nanduna eka nemtsha papa ashiyana afana mina no tete mina mkhalabza
8: akupuke Boti Morris mfana wa gosha kwa laka mapove ngwana nawo enjoya kupfuka mhani magoda kwa la teretereni kwa la ni a hetelela hi mani na va kona mhana anakanya vanhu lava a va pfuxiwa hi Billy Ocean Ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siendani Mapuve block 18 khatsa
16: rixile xaka ra mina same big 5 mathevula kusukela ka bode hi mina ni pfuxa Bomba Mzayoni Maluleke la block 3 ka Minginisi ni pfuxa Mkhacani Wilirikidi la block 3 ka Minginisi ni hetelela hi manyunyu tshika swa hanyanganya la block 8 ka Khakhala va pfuxa hi same big 5 mathevula kusukela ka bode khensile xaka ra mina enkomu
17: hi Mr. DJ Team hi Mr. DJ Team hawa hi mixolonene brahmin u ni pfuxa yanharhu ntsena u sungula ni ta pfuxa Mr. Bomba Mzayoni Maluleke vona va kumeka leyi ka Minginisi leyi na vona hawa a va pfuki nitsha ni ta pfuxa Malume Katrina Mkhavele le ka Nsawulani ya vapfuki va lomi bya timhaka ta khekhe ra ndhavuko ni ta ni ta hetelela wa mbilu na moya voni musa wa hosi vona va kumeka le ka Nsawulani block 25 le muganga wa Tanakahle na vona hawa a vapfuki va voya ta mindyangu vanhu lava hinkwavo muhaxa va pfuxa hi xilahla Richard Zamke ni ri la Sadana Lounge hi ntirho la a ta ku ri ka Nsawulani block 25 le muganga wa Tanakahle DJ Clean a hi nini hi ta va swin'wana till 6 o'clock muhaxi wa mina ti
1: ayi Mr. Clebe ni kombela ku pfuxa vanhu vanharhu lava landzelaka na bot league ngoveni kwala vehla a va pfuki bot league ni heta ni ya le kaka kharagrive leyi ku va tatara Thomas Kian Hlungwani Thomas a va pfuki le ka mapove le wona Billy Ocean Ximbinyani a pfuki vanhu lava pfuxa va vona i tisa rivile inkomu DJ Clebe
10: Pusha man violet bav chauke wala ka gym ne hetelela ku pusha man rose wa fumana wala ka gym wala wa pusha Mr. Clean himself e papa pili kangana lume enkomu
18: Minjani Mr. Dlamini hi pfukini. Ni pfuxa Mhani Maria aka Blankulu ka Mninginisi. Ni pfuxa Sesi Evidence avuhehli. Ni hetelela Sesi Gloria Blankulu kwala ka Mapayeni. Lava va pfuxaka lava i Mhani Brusa va ri la ka Mapayeni la ka Magezi wa Njhini la. Inkomo.
19: Hi kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka laha ka Mshani. Ku na malume Joe Gift Kubayi. Kani malume aka Bongwani. Ku na papa mina i xibudunga xa party time. Kani papa Jesu. Ivi ni ya le ka Makoxele. Ku na sesi Esi Milani. Kani sesi a va pfuxa kokwana rekela ka Nhombelani Danku.
20: Zee kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka Roni Ronald Masinyani Maluleke emaobloko na nene ri a va pfuki kokwa the junior le jilongo leyi na vona ri a va pfuki Walter Mkwati ya nyikanani ka xihoko na vona ri a va pfuki vanhu lava pfuxa Richard Mate kusukela Totoko Block 24 swa nanisa va n'wina inkomo
21: tlelemeni njhani va pfuki ni va pfuxela n'wina va kombela ku va zuza Ndusa Mantongo. Kukani kwale Mantongo ya mkubini. Nata teratira. Ndata puka tusha manu kama sani. Mami chache puka ndisini. Mima ima. Swa kati uza tatongo. Nieti sala. Hili wani takani. Katakani puka isha usta hipazaka. Wani wala kushava rishini. Mano uri kwala ka mapuko kwa dono na kuhlula dango
22: vaxumi DJ Tlemi ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mhani Anki Mhlanga aka Siyandhani makhelana wa Jesu Ara ivi ni pfuxa mama Khesi a ri Singaview ni hetelela hi mhani na ni hetelela hi mhani va ka hayi sweswo kwala ka Nhlaniki vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani Magoda ka mapuvi a tiritiri i driver a tiritiri yeleyo daku
23: ku na ku ve na n'wina DJ Tlemi kombela ku va pfuxa va tsaka lava ni pfuxaka na vona xem malume Richard Sizeka Rikhotso a kaya hi le roveni ka xihoko mpfukani ka malume ka Mama se wa mina mama se Joe Gift Kubayi le kamswana pukani kokwana wa vana va maseve ka mo fire wa radio fuka le kaya ka mavuse uri ntirweni le ka home ka hetsona makheke ya wena na hina hi ta kutsona ya hinu vanhu lava hinkwavo a va pfuxiwa hi mburi ya ntshava hlangana ntawenci vilani kumeka kona DJ Tlemi Tava van'wana tava tsitsitsi.
24: Nkomu ta kombela ku pfuxa lava landzelaku. Ku na ri kaka ro bava na muranga ya rona a pfuku la ka ndhambi la yovulani. A pfuka yena n'wana wa vona ka Siyandhani a pfuki. Mpfuxo na vuxokoxoko swi wa yena leswi kumeka ri na yena a pfuku a pfuxa na Ngwenda. Lenge ko masinyane ko akona sati uwe budunga ta radio mo
19: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku DJ Tlemi ni pfuxa kwakwani Mahangi ka Mukhomi mase wa mina Mhani Rozobyani ka Nkwidzani Boti Frank Manganyi ka Mavalani a va pfuxa Mhani Flora Makhuvela mawa block 9
25: Papa Shilvana Wafana, Agas Kunyani, Nuku Kokonish Budunga, Nya Jaro, Driver Chopaka Valani, Ukwa Mandapusho, Jajagan Zatu, Nuku Sawaka Small Chicken and Co.

0: Kenneth Kambani le Kambatli. Nanda Bosungwani Kamako. Nabukate isu kumatebula le arizeni kama atlani.
1: Ya.
0: Na boti Titus Matosi laka tomola.
1: Yes.
0: Na Rosi makana nisi le a gemblani a anandili. Kubana lui sakeno kosa kashkukwani. Na hinkwavo lava tlangelaka masiku ya vona ya ku velekiwa va navelele kokwani dala wa nga lava la ka Tomo mese DJ
1: Kesu swi nari kokwani dala wa nga na va hlayisekani
0: danke na mina mi hlayiseka na holodili ya kahle
1: danke vava mi hlayiseka swinene lexi ya mina mirhandzile a mi swi ri tari vekiseri swi vekelaka ko tari timana leyi nga se ba awara liya ya ntsevu na ha ri na mafenya mana ha ri na ntsako laha ni nga kona laha mi ta ni khomela swinene loko ni nga twani kahle kona mina kumbe ka mi ri kona ka sike a mi swi ri tano hi ya mahlweni ka ri va navelela ni hlaveleni ka nambari 060 875 942 a ni mi hleki no tsaka ni
2: Niko gracious for feathers at Dore. Agandawu Kosungwani, Lika Mokosholi. Kuwana boot canet, Kambani Ashivulani. Boot Titus Matosi, Lika Tomoli. Nasu, go baloi, inwana boot bazi, ma kwelenya mazili. Nalava mwane, inkwamunuku epi. Gracious, kawana. Avana velo, kokoa rekalaga nombelani, dango.
3: Gratis for further sedogen eka ndavu konyathi le kaya ka Sawulani amugangeni wa tana kahle kula endavuko kula ntukulu kuna ndavuko Hlungwani la ka Makoxo gratis for further eka engetelo Maswangani le ka Maswangani gratis for further sedogen eka believe mahasha le ka Sikhunyana hinkwalo va kulaka na munhu Isiku ra ndhavuko hi ri ndhambi ya mukateko yi vanile a va naveliwa hi mhani maxindzukekwani wa ku hlula kusukala gan section a inkomu DJ Claim eyeni ya wiso danko
1: kesa swinene tichanto rin'wani va ku va dyondzisengu yina ni
4: ri xile DJ Claim ni kha ni ku happy birthday ka ndhavuko nyati ka Sawulani ni ku happy birthday ka engetelo Maswanganyi le ka Maswanganyi leyi le ka mase wa mina mhani mari ya Maswanganyi Happy birthday ka yena suka ri saseki vanhu lava hinkwavo naveleliwa hi mama Albela ka xikukwani inkomu
5: happy birthday ka believe masha ka Sikhunyana happy birthday na hinkwavo lava birthday yaka vanaveleni mako zin'wavhumani ka gym komu
1: netiweko yi le ku hi kholeleni nyana laha ku va hi vulavula laha riqinghweni laha hi yo mhaka hi kumeka hi ra la tlheleni ra WhatsApp kambe ke mi nga va mi kha mi ringeta ku ni tlhavele ka nambari 060 875 942
6: Gratis for Del Sedogan aka Gratis for Del Sedogan aka masave mo fire my toes aka mavuza le ka ndengeza mara fa ri 14 ntiro Gratis for Del Sedogan aka Titus Matonsi ka thoma ya isa nsimbi nwana John Matonsi valava kuna papa Kenneth Kambani kuna Faith Nguveni AB9 kuna ndavuko Hlungwani ka Makoxo Gratis for feathers dogen aka bona hinkwavo vana velela yanu wa masilo virgin ndlovu ka mapulo a chamandi hip hip hure
7: gratis for feathers aka dogen ka ndhavuko nyathi le ka Nsawulani gratis for feathers aka dogen ka engetelo le ka Maswanganyi ni lava nga tswariwa ka siku leri fana ka ndhambi ya mukateko a yi vaneli vanhu lava hinkwavo ka vona a va naveleriwa hi dloru maleke ni ri laka khakhala danki
8: Jekleni na pfukini kombela ku navela birthday Grace Dogen.
1: Yeah.
8: Ku ku navela birthday Grace Dogen. Ka ndhavuko Hlungwani. Ni ku Grace Dogen ka believe mahasha. Ni ku Grace Dogen va karhi va navela hi va mhana xikhongelo wa ja kwala ka Sikhunyana inkulu.
1: Kesa swinene mhana xikhongelo wa ja mi ri Grace Dogen. N'wina la.
9: Gratis for feathers a dogen ka ndhavuko Hlungwani ka Nsawulani na le ka hinkwavo lava nga vulise sibi yindlovu i mhanikhela kwala ka mapayeni danku
1: ye hayi mpela yi ala ku ala yi jima ku jima hala a ya ha pfumbeli chuma la riqinghweni hala a ni tivi ku endleka yini hambi kwala mi nga ko yi va yi kha yi ri mi byela ku yini wehi mina no langutela la ni langutela ku yini humesela laka ku va ni mi tlhavela njhe komake a ko tshu ko zwe ko titititi ko

0: so kahle ka George Maluleke mse ndokotela George Maluleke na bona the sisters so kahle ka album ka thuwa kahle undukile mabala ebe ka ribune ka kahle ka risimura kahle swinene ka minga tsiki ndzabuko na mutla vele ku 24 ta September vele ba ketlekela kahle siku ra ndzabuko Heritage Day
1: mabula swona George Maluleke Africa Zone ku ribune tsiki ndzabuko ka inkweni magaza ha na munhla esiku ra makumbere mona ile ka nweti andzathi lambe ra makidibe ra makumbere tse ba Africa Zone siku leli ka hlamunya kahle Mr X leswi nga xikoxobela ku sungulela leswaku ayi khona eka siku ra mutisuku na mfuwo na ndzavuko kambe ke no tsakisa hi swinene ngopfu eka xixakana ka hina ne ta sungula tolovo hi chayisa hi vone na vana lavantsongo Mr X swi mbale tinjhovo swi mbale xibelani swi saseke swinene
0: ngopfu
1: na vo mhabi mani lomu ntirhweni mani ku busy swinene ngopfu mani ve le ku yeni mahlweni va embrace ndhavuko wa hina tanihi vatsonga maxakana Mr i swin'wana swi sasekile na tixaka tin'wana mbono va mbale xivenda swa ku sasekile mani xipedi swi kahle swinene ngopfu mani ku va hi ti ka n'hweti leyi nga ka yona hi fanele hi n'wi tiva ku munhu loyi muhlovo mani mani loko ku ri Mr X a hi tiva ku heyi imvenda a ngopfu
0: nambara vele ku ya ku namuntlha i holiday tolo a va kha va mbala swa ndhavuko hi ku hambanahambana na la dorobeni loko ni va ni kha ni langutisa vhele u kuma ku ri hayi ku busy swinene ku mbala swa ndhavuko swi sasekile vanhu va ya hala na hala hi ndlela leyo ka kambe loko na ku tshemba leswaku ri siku ra namuntlha vhele vanhu ri ta va kha ri va khoma kahle swinene eka mixowa siku ra namuntlha a hi fambelisiwe kahle BBZ yo yeleyo
1: kambe ka Mr X lexi ni nga xi ni xi zondhaku hi tinjhovo.

miceka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: anga busy kereke rang fola ba hendo dai lore yo yena mantolo ei ai nkumbe mhakata wa eto nga busuku nga ai mhakata kahle mkuma ku swoswani muna nga hapitani wa ta profetiwa mhe anga rwa ya kereke na profetiwa muna muna fona wa mhe a profetiwa leswa wa swa mako ei maswani
1: all right ndzabuko mi vaka chelela leni swivula
0: sikulero wan muhashi aka mina eri na nkoka swinene leri vulaka ku ri hi faneleke hi kota ku va hi connecta na ndhavuko lomu hi humaka kona ka ri-grass rooster hina munhu a swi tiva ku huma kwini i ya kwini so that's why munhu swa ku xa nkoka i fanele swi tiva ku huma kwini i ya kwini loko munhu a nga swi tivi ku huma kwini i ya kwini ku va na challenge nyana se swi na nkoka swinene munhu a swi tiva ku ri timinsu ta yena hi tihi aka siku ra ndhavuko na u mbalela swi kahle ku hi mbala hi siku ra ndhavuko hi mbala hi ku ya hi ndlela yo yaliya muhashi
2: ka lava va tumbetaka ku tikombisa ka ndhavuko wa vona va va chiva ku vulavula na ririmi ra vona mi nga vuyini ka vona marhi lava tumbetaka
0: hi titumbeti a hi tumbeti mutsongo haya hi tumbetiaa
2: ku chava ku tsongolaanai
0: mutsongo a hi tumbeti muhaxi hileswaku loko hi xeweta vanhu lomu handle loko ku ri hi ku nkarhi wun'wani hi le Limpopo kala Giyani hi le Mpumalanga hi le Free State hi le North West hi xeweta vanhu hi Xitsonga loko se munhu a hlamulana a ku ahe ivi se swi tivaku hiwa ka yena loko ku ri munhu swa n'wutsonga ku va hlamula hi Xitsonga hi ko se manje hi nga ta va jula ka tindzimi ta vona mara hi rhanga hi tindzimi ta hina maswona leswaku ndzimi ta hina ti na nkoka swinene muhaxi
1: so a hi langutiseni siku ra namuntlha siku ra fona ndhavuko namuntlha pulani ya n'wina siku hi byeleni

0: Männer vorhin um den Fee.
1: Yo, but any kind in the
2: car. No, there is a good
1: star
2: of us. Yeah, she didn't tell us we had a five in the Fugue, the section F.
3: Hello,
2: hello,
3: me Fugue,
2: a film, gentlemen.
3: It Fugue,
2: me planning.
3: Mina no funa na kuta tshekela nyana sho jani nyana ni komba vana lavo vani ndavu ko nyana wa vhoni nga ta kota ku vha komba huna muthu ku haisha ku dya sha ndavu ko hi leshi mambalelo hi la loko va ku ndavu ko mimbarisa leshi hi vulavula ririmi ra hina hinkwako hi nga chavi chumu hambi ni ya joni loko va ku ni xeweta hi xizulu mina ni ri ahe ku komba ku ni mutsonga wa kahle wo va proud hi vutsonga bya mina.
2: Ai nang sir man makubela sikuna ro namuntla ri fika njani amhlekete nanga ri vula yini kahle kahle
3: mina ka mina ri vula ku nga chavi ninga chansi hi ti shakati nwana ni va proud leswi ninga hi xishona ni va proud utsonga bya mina hambi munhu a fika a ku good morning ni ku ahe
2: okay
3: maswivona ni va proud kahle kahle hi utsonga bya mina
2: se ti hove ingeti kumi.
3: Ah, mi ta dya kwelani hi mi vonini ka tipostara ku mafamba mi ta va ka mi

0: Kate, Vicket, Agolo, from Salakasla, Brian Barriga, Makota, Kodan, and Kazim, Bakum Jana, Kotila, 46, Aradia.
1: Yeah, loko ri khala ku tisela one vele u kona ningeni kahle ka GCR Space FM swi one niku nungura kahle malati hokane u ri swi nga kahle ari la mahuba sclof and then game balloon ku boni and then next split chavana ku bona ku sukala ka xigamani la dunisa ndobe ku sukala ka skhonyane swinwe andzani madoba swi nga kahle ku sukala u thukutha la one ndaba good morning Feli Jones Machaya ningubona kahle and then ningubona kahle munhu ufana na tobo wani Edefni Ramwada ningubona kahle judgment abanyise and then manari basile ningubona kahle Sharon Hlahla nukubona kahle na wena and then mana triple R ni mbona Patu Chazo Master Munyai ni wani karani kubona kahle ni kufana na Maface Mulanza ni kubona kahle Bishop Rene Rasimpi ni kubona kahle na Foloki wa Simati Thomas Christina Manyike ni mbona kahle Bachada Bambiri na mbona na Hlekani Makamu Maria ni wani karani mbona kahle kusukala ka Papazela la ni kubona kahle mbona kufana na Hassan Mashele ni na Basan Picha Uke ni wani karani kubona kahle na Kunene Zodwa Linki Ngobe ni kubona kahle Flora Mabunda na kubona ni kubona mbona kufana na Matimu Chauke Bennett Bennett ni kubona kahle Muthiri Sithibela ni kubona kahle ukona umuntu ofana na Sizeka Fumane and then mana hlayo na hlayiseko ni mbona kahle Kate Nwamlamza ni mbona kahle ni bona kahle na umuntu ofana na mfana wa Gosha kusuka la ka Mapube la na Colin Shuma and bona kahle ni mbona kahle Ronnie Vanganya la ka Bokisi na kubona Kulan Irene wa ka Sithole and then ni bona kahle umuntu ofana na Mpho Dambanyika ni bona kahle Nkuna Nyeleti Igono Maluleke na kubona na wena Ludrick Mathebula na kubona Roli Majozi ni bona kahle and then ni bona umuntu ofana na Masindi Madzivandira na Lindi Li Gwebane ni bona kahle Malume Dar ni bani karini babona kahle na muchizi na kubona sedzane na kubona na shopfula biyani shibona kahle and then kubana ahlahla ngomani hi laba ni ri na bona ka karo swiswani ka loko langisa karo kona is 0848 12 minutes before 9 o'clock
0: ya bakona bakona bakona sana ka WhatsApp hi tshiba kubala ndzo mi pfukile na ano ku pfushela i mhala emelo i khensa swinene ngopfu la ka gym ka lalo bakwana baku yina vishile msx na balandza hina hi prepare ku ya Kruger minzuku ya bona swihari nwan nomen hi mina la PLK hi bamandla lela 0608875942 nkanziso
2: balandza na malume nini chikichela singalo kwalani miri siku ra ndavu ku nyamutha mara hey hayi bona ndavu ku mara ka ri wona lo wa xikhale ndavu ku ufambile ku va mixela va hlanganise loko va kungari wani ba masiku kwa na tambalela ndavu ku ntheni miswekela swa kuda swa ndavu ku ntokoto mini nga kulana wa kokwana hey Nino taisi waka koto le nyama tika mata ntiva timhaka hi kwato ta ndavu
0: lexi
2: ni nga xitive ku lexi ni nga xitive lexi nga tumbela n'wi no ximbundwa xa tinyiri va xi tiva valava ximbundwa xa mavele va xi tiva valava heyi ri swingwimbi swi endli vomu hinkwaswo swileswiwani swi vulavulaka ni hi leswi ni swi kotaka na ku swi endla ku na swi ta ku ximbundwa ku na xo phutseriwa hi matluka ya swifaki le ni khovota hi tshuri kumbe hi xihiso va xi tiva xihiso valava vana va mhani vulavula ntiyiso nyamutlha leswi mi swi vulaka hinkwaswo a swo va kona mo swi vula hi ku swi vula ntsena ha mhani ma ku vele mi ni vekelanyana swihobyani yeleti ya tshava hi mino mativo wana nkarhi wa me wo ntsongo sweswi ni to hambana na radio ni twa ku vava ndzeni leyi sisa leyi ni twa ku vava
0: a wu nga ta n'wi khawula n'wa James
3: Inicial one in Mr. X na Jarava Lanza Kola Manti Planta Minamuta Ukuyakut Ushilin Kanyama Ika Tangela Biz Diamina Namsanga Namusashi Galut.

0: Istanbul.
1: Ebe begwele.
0: Bezidi yami kusukusemapundo ngoba kuhlangelele ngasuku lami. Inkomo.
1: Inkomo ikhe sasihlona ngofile kana baraza 0607875942. Iphelo wena bigzero plana yenuvela eka sikula namuntlha. 0607875942 mingisi swikahle kuba kwa ibyela kuwena o plana yenuvela ka sikula namuntlha.
2: Hi tiva lo munga ta kha munga sa kona. Madam Thibo unga se vutlamulele zwikulu kumba swinene. Hi birthday info xigalo. Vona ka hina hi birthday anga kuri valanga ku navelela sana. Hi mara happy birthday info.
1: Wa ka nwina.
2: Yeah, wa ka hina mfana lo yona. A tlangela ku sikura yera ku velekiwa.
1: Right, 0607875942. Kuna mingi sela, Mr. Exela.
2: Aye.
1: Aye, unzi na ye.
3: Aye, mishadi na.
1: Yipukile,
3: mishadi. Kona kwa kumbokoto.
1: Yeah, kama gejo.
3: Kwa la shkulu na.
1: Okay.
3: Ima shaba lui.
1: Yeah.
3: Jilumane lui.
1: Mipukile, hey.
3: Ntukulu
1: waka Matu. Oh, ntukulu waka Mfula ishi ngume ngume wa mataka sati ririmi. Masubana kuna mitiwe.
3: Aashi nane mani ena nguena kuala mani. Yako sala sikwe tata imbota.
1: Inga taka njani na
2: tanani.
3: Kese mkupu sinene, arwe sikuleri nene rana muta. Isha wata hii, kwabu.
1: Nko.
3: Nalo kuria pela, pela basa kile kwabu, riteni isha basa kile kwabu, tiku nkwaru.
1: Nko, mo?
3: E, jampo.
1: Bye, bye.
2: Nga nrivali na mina hi le ku nyingiseleni mi rhandza swinene na mi rhandza mani
1: a swi endleki nga va rhandza
2: swi nge endleki
1: hi khumbi ka 0607875942 ta swi vonaka impelaku rhandza mingiseri ndlana sweswo na kumbexana u rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka nambara 0607875942 right ka ku na mingiseri la Mr. Exler a hi yindzi na yena a swi
4: minjhani
2: i kona minjhani
1: hi pfukile minjhani n'wa minjhani
4: Na
1: hi vita ngo hi ta dya swihobyani.
4: Ende swi kona ko ku leti mina ni nga sweka tona lahawani to ka ni nga tiku mi ta ti tolovela na.
1: Hi leta njhani?
2: Leta njhani letiwani?
4: Mina ni sweki letiya to mi ti sweka ivi mi ti kandzela kunene hi timanga mi nga cheli tinyawa mi nga cheli tindluwa.
2: Mina a mi sweka xitampa
4: n'wina. Hi to tove ta xintu teto. Very imgayeri leta mgayeri
1: ehe
4: hayi toni nga sweka tona namuntlha
1: la ka mchipisi la
4: kwala ka mchipisi kwala ivi ni sweka na vuswa bya xibasa ni endla xiridzani ma xi tiva xiridzani xa switamatisani leswiya switsunini ni xi chela na tinyala ivi ni teka viriviri ni ku hi rero
1: xi
4: nandzihisa swin'wana xiridzani xexo hi xona ni nga endla xona laha ni nga tshama ko sweswi kwala ni nga kona wo ka hi nge se swi dya mara ni sweki swona sweswo laya na kha na sweka timanga to oma letiya to oma yingwara
2: letiyaaa
4: dya tona makwembe ni pfulile ni sweki makwembe lama masesi leswi ni nga endla swona namuntlha
1: nkoma mama
4: kwala ka muchipisi kwala mi hlayiseka vanhu va two
2: masiswinene ka
1: a swi voko
4: inkomo
1: 0607875942 yi la ku twa wena miyingisele ku rina ka 0607875942 kha ri korisela na Mr.
2: Xsala
1: la hi minete yin'we vhele hi va hi kha hi huma la tintwini ta hina ta vuhaxi hi bele ni nqinhu ka 0607875942 hi twa ku n'wemeri yini laha
2: ya a va hi byeli ku ri va ri yini lava nga koho kahlekahle va tiphina hi yini risiku ra vona plan ti ri yini sweswo ntsena ni show ku un'wana na un'wana tipulani u na tolo ku ri xini
1: 0607875942
2: hi nga ze ona swa valungu
1: a
2: vona va karhi hi fambisa sweswo mani kusuka ndhawini ta ku hambana mali lami hi khoma kahle mi ri kona hi khese swinene vuyingiseri byebyo mi tshame na hina kusukusela nampundzu ku ta fika sweswiwani mo hi famba hina hlanganani na hina ka mo mina ni ku mi hlangana na mina ka reasoning kwahala ka sota kwahalaya mara

0: Swa endleka mundhuku u ta vuriwa SM4.
1: Mi kwalawani mina kwanje ko talo nga nchumu kwalaa.
0: Hi ta swi vona mundhuku na pundu.
1: Hi ta swi vona rixile ne. Afrika-Dzonga hi kuma hi langa nghena hi kona ku dya ku engeta. A hi swi tivi ku nghena mani sweswi a hi tomi byela. Kambe sweswi munhu ya hi tshamisa ku za ku ba 10 pass.
2: A nga se fika.
1: Yina vulavula mani.

0: pure love but unlovey donzo ya wena ani lava leswi ingana swona ni tana le randu mali na yoni hava mara randu hi call ndakini ka rona ri sumura gadle kuzo gadle ka call bed mukwe vunga na vangisa vamna va kurende kana ko mamkela ka mpundo wa sukura na munta eka nangeneko wa heritage special ya ndi magate tiya ngona vangiseri vamina va grandeka weekend liya dangerous yishipinde futhe neleka lembele ruwane I mini December ngona vangiseri vamina va grandeka khetlekela kahle ndabuko kume mdabuko yakho hamba namba na mamkila kusoka tindawo ta ku hamba namba lemba kumke mining sile America na mtaba mkhimba mba kahle na mina Marilyn wa ka Shirenza indambila ka mama le wane kusoka kahle tindawo le tiyata ka bungeni ka xitaji ngene uma kahle mtini wa ka Pereta nwina minde ba kahle hi vitrantswalo yinwe intombi ya baba le wa even when you define ka sokrana motla ngona ba ngisela mna o grandeka hinenga na ko matimba shongasi it's a heritage day eka sokrana motla nikenuke happy heritage day eka hinkweni ngona mngile ku fambeni kahle na mina eka sokrana mthongo na ba ngisela ba mina ba grandeka na switiva ko ala ya ka makosha ala ya ba kokwa ni gabeni ba ba ri busy swonwa swa ti hove na ku ba ke ba endla mroli ya yampungela kumbe xani swin'wana swin'wana mara ni le kuteni ku kwani gaveni na mthemba loko ni fika kwalani ni ku thada mi nga hlamali ene mi nga zangi mi ni nike nyama ka siku ra namuntlha ni tilavela vo xiphaswa vo tihove ya otherwise ke ani leswi ni nga hlamuseta vangiseri va mina va kurhandzeka ku ri namuntlha ematshan'wini ya ku va hi va na show liya hi tivaku ya mid morning life namuntlha hayi khona hi na heritage special ta va khe tiphina kahle hi yoho n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka kambe ni nga ri va lutata khensa swinene vatirhikuloni team liya bibizat ni khensa swinene jara va lantshwa xikan'wekan'we na malume x khensa swinene eka nongonoko lowu nga va kona kusukisela ka wara liya ntsevu va gimete kahle na ka wara liya nkaye and then mina na n'wina hi ta ya gimeta kahle le ka wara liya khume mbirhi a hi tsutsumini ya languta ku ri nongonoko wu ta wu tshamise ku yin'we na vayingiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundo wa siku ra namuntlha a wu ri sungula mi ta va mi khe mi ni byela kahle ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka siku ra namuntlha mi ri yini ndhavuko na ya mi ta mi khe mi ni byela sweswo mina n'wi ta va khe hi tiphina kahle tinsomo ta ku hambanahambana ene ni khe hi twa ku ri vanhu va le kwini kwini vanhu va le ku prepareni ka yini te i weekend liya matimba liya it's a long weekend loko ku makete kahle ku fana na mina na ku fana na mina hayi ta swi vona ku namuntlha ta va tiplanta we ti ri kona na mundzuku ti continue-wa na hi saturday ti continue-wa hi sunday to khomakhoma kwalaya na kwalaya ivi then i tlhelela ntirhweni normally hi monday mara otherwise ke ta tsutsumisa sweswo ya nghena kahle ka wara liya vumbirhi a wara ya vumbirhi ta fika hi va ya nhlokomhaka laya ka 10 o'clock laya nhlokomhaka ya hina hi ta va kha hi base on our show na siku ra namuntlha and then ke hi tsutsumisa sweswo hila ka 10:30 laya hina vuyeni eka siku ra namuntlha we have visitors n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi mi ni tivaka ku ri loko as long as vayeni va khe va ta laha tindlwini ta vahaxi a ni tali ku va ni vula ku i vo mani ku ndleka yini na ku mi ba kahle hi thala ku fana na tolo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vayeni va hina va ta va ri kona laha tindlwini ta hina ta vahaxi kusuka kahle laha ka 10:30 until 11 o'clock and then loko se mina n'wi khe hi tiphina swinene hi swilo swa ku hambanahambana hi twa ku ri ti humesa yini ka wara liya ya ku hetelela liya and then hi 12 mina n'wi ta va hi khe hi hambana even then se ni ya lomu ni nga rhambiwa kona na loko hi ku a wu rhambiwangi eka weekend leyiwani cinca vanghana cinca mahanyelo cinca maendlelo ma swilo because what hi leya ka mini December as I said ku ri hayi khona mani i weekend leya ya mphensa i weekend leya ya ku hlangahlanganana ni vulana na sweswiwani a ku le ku fambekeni a N1 traffic leya yi ri ko tolo na madyambu ni yi continue-wini le ka siku ra namuntlha se loko hi ku we a wu le ku yeni kun'wani hayi ti cincele mahanyelo n'wana mhani i cincela vanghana because what wayi va nga ku rhambayi mara siko lapho a hi tsutsumeni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina kahle tinsimu and then andzhaku ka tinsimu ni ta va yi khe hi famba kahle mi khe mi ni bela kahle tinqingho mi ni sendela kahle ti-voice notes mi khe mi ni byela ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini mi ni byela kahle ku ri hayi khona mi prepara yini n'wina eka siku ra namuntlha otherwise ke ni mi nyika kahle risimi ri sukaku kahle ka Master Joe Shirimani na vangoni va ndhawu va kuma hlebe Zulu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a yi ri khomiseni sweswiwa hi leri wa risevo.
1: namumoyo namumoya ine namumoyo.
0: Good morning.

Tsumela lenga zayo abutisa kuri endani ke ha e loko ibona leka a tsumeni la nda kahle kuri famba kahle na vamane ka nangonoko wa heritage special mina ba ngisa vamna ba kurandeka ba go iswa nyer na wonere la ka makosha la nwan else mina ni kenso sinene man Christina manyege ba go na ku amkerile a into to mina ni ku ngisa loko antswa ene ri na wonere la ka makosha binani kenso sinene Mr. Timen mater singa view and then my dabathu ku ta blog 4 ba go good morning ma face mlanza shirenze mahomani lowani kenso sinene ba go hayi khona man ma face ma fosi foster shirenza and kenso sinene la ri singa view la ya kasi mana ka tshimana ku fana na Agnes Reboningo ba go nena wonere la ka makosha za papa Maria agandana ka no za papa Maria le egeja mandeni ni kenso sinene kasi mana ka tshimana ku fana na Nkateko blessing ka shikukwane a stadium ni kenso sinene ba kwa hashtag heritage day ba kore ndi macheloni avudi ntate ntswalo yinwe ni mingi sele ku antswa ni ri kwala Alexander section 9 mirina mafesi milambza kenso sinene 060875940 mina ngwenta ba kaisa sweswo mahlweni n'wina va yingisela vamina va kurandeka ndzatlhe ni mi nyiketa kahle risimu leri mi nga ta va se andzhaka roho mi nga ta mi khe mi ni bela kahle tinqingho mi ni byela kahle ku ri n'wina mi vile ku prepareni ka yini mi ri yini hi ndhavuko hi ndlela leyiwa n'wina va yingiseri vamina va kurandeka loko hi kumaka ku ni joyina na mi amukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomi ni amukela lomi ni yingisela ku mi ri kona

0: Okay, right. Mina mo neba ke isa so shoma tshweni re simura kahle exwe kahle le ka ntsina mpaka a konta umelela endlela le 060875942 mirini ndavuka mlo prepare nka yini kwa ka mwina mirambo kweni mwina miri mishendisa ku yini 060875942 mingsira mina mile moyeni
1: ntombi ya baba Mupukile ntombi ya baba mara.
0: Ne pukile minjani.
1: Radio sesu vulavula ku ile ka sikhunyana buteng. Ai mativa namuntlha ni ya le ka boti namuntlha. Nkata boti ni mokhonjo khunji. Vasweke xinto namuntlha. Vasweke laha ku nga na n'wana wa tshopi. And then na n'wana wa xigugu. Nantsevo, mauti vantsevo n'wana ba.
0: A new TV. A new TV.
1: Matontsevo ini na. Ntsevo leso swa tinyawo so fakwa na kahle kahle ntsevo i tinyawo leto toti swekiwa so leswa hi xeva ku hi swona maswana. Ma vona ti sweswiwani va xava tinyawo va ku ri va na ti va xava ku va xeva hi swona khale na.
0: Tinyawa letiya ta tolea nkululu
1: handle ka nkululu teteya ti humesiwaku laha ka nkululu ti sweswiwani va ti xavisaku lomu maxopeni va ngori va xavaku hi tona a ti swekiwa ti tele ti vitana ntshevo leswi handle
0: ya ni mikuma kahle
1: I munhu wun'we laha blokweni ka sikhinyana I kokwana wa fumani loyi a vulavulaka lowana papa xilovana va fana hi mina
0: ni khensa swinene
1: mi hlayiseka mi xeweta fumani
0: ta xixeweta iso 060875942 mina na n'wina yibake isa swoswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kuranteka the big man baloyi va ku mpundu lowunene kwala ka GCRF mpundu lowunene baloyi na ku tshemba na ku pfumela ku siku yi saseke ni mboni hashtag ka wena na ku tshemba na ku pfumela ku siku yi saseke ku ya mahlweni otherwise ke mi ri yini heritage mi prepara yini kwalani 060875942 n'wina vayingiseri va mina milemo yeni GCRF malo okay right kuna swin'wanyana swi fika ku swi nghenelela mo ndzi tsima ni cheka kahle hala ka WhatsApp ku ri va ri yini vona on the other side mi ri yini hi ndhavuko mi prepara mi rhambiwe kwihi n'wina
2: mpfukini hina hi pfukini n'wana kokwana ha hina leswi hi nga prepara swona vamhana xikhongelo va dya hi tibyele ku kumeka nyamuntlha hi pfuke hi sikise hi tsereka potonyana ra tihove ra size 4 ivi hi ri tseleka ta ha ri xitikweni ivi loko ti ta va ti mupfini hi ti tshibela hala tlhelo a ni kha ni ri ku khileka nkaka ni lava ku ta sweka miroho ya xiphaswa na swiluvani khini swi kokwala kaya ni swi byarini ni ta kota ku kumeka ni swi kandzela ivi ku dyiwa swona namuntlha hi dya swilo swa xintu ni tlhela ni va ni dlana huku leyi ya xintima liya kokwana ni ta lava ta kota ku xeva hi yona na vona na loyi a lavaka ku ta dyiwa loko ku ta dyiwa miroho leyi ya xiphaswa ivi ku tlhela ku kumeka na swinyana leswiya mara ku ri hukunyana leyi ya xintima yi swekiwa xintu yi nga cheriwi tinyala yi nga cheriwi matamatisi ivi yi swekisiwa sweswiya ivi hi leswi nga ta dyiwaku hi nga ta dyaku swona laha ka hambana xikhongelo wa dya ivi kusuka kwalano ti lunghisele ku hi fanele hi hlamba loko hi hete ku dya ivi mina ni ta mbala swa ndhavuko wa ka hina hi ku ni misuthu leti kokwala machangani ka mabunda ni timbalela swona ivi lavan'wanyana switukulwana swa mina tinjhovo ti lo tshama ni ti humesini ni ti ayinini ti kahle swi tambala tinjhovo ivi ha molweni na swikhongelelo wa dya hi ya kwale molweni leyi na kokwani dala hi ya kona hi laha hi ya ku ya hungasa kona hi ya jika kona hi hungasa hi karhi suke hi ndle swa xintu lavamhana swikhongelo wa dya kwala ka sikhinyana nkomu
0: ya Ah, futhi wow. I can say swinene emativa swa kona se ndzi sungula ku picture huku leya xintima liya ve nge le ku vulavuleni hi yona 060875942 miri ni ndavuko mirambo kwe nwina miri swandisa ku yini eka sikura na munhla mile prepare ni ka yini kwa ka nwina
3: ndjalo se simuri ni ningi sa ku anja ni kwa ka ku katola junior course ka ku katola tanko
0: ni kensa nene junior course 0608875942 mina nwina ba ke sa sweswa mahleni nwina ba ngiseri ba mina ba kulandeka miri yini ndavuko nwina mile ku swindisen ku yini 75942 e loko ku nwi ma ku hi joina na mamukela ku suka tindhawu ta ku hambana hambana lomba ku mkhimini yingisela mi ri kona mi le ku fambeni kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza i ntombi ya bava leyiwani miyingiseri wa mina mi le moyeni n'wina aye ni pfukini minjhani manda hele
4: swin'wana ike
0: lexo xi pfukile La konene la.
4: La konene maruko ya kuchacha mishuwe ni mani.
0: Matiba na.
4: Ah, ya ujandavu.
0: Kula kuduandavu.
4: Ka, nasona ini ingisa yako anjiri kwa la ya konene.
0: La konene la zingi skwela ya.
4: Ya ba zingi skwela ya nini la.
0: Likenza sinelo banda ere.
4: Ina ka.
0: Mivana sukura kahle.
4: Aku tsala mama mi.
0: Thank you. 0608875942. Mina ngwe never case so so mahlweni. Yeah. Hai khona. Boko good morning. Nakutsamba nakufumela kuri ulo train kahle and happy heritage day. Enjoy your day. Kenza sinene endlovu. 0608875942 mun kumalaba wa. Mingiseri mi le moyeni. Alright. 0608875942. Mina n'wina ta va ya yisa sweswo mahlweni va ku ri xile sesintswalo yin'we i mhana ri basile risima na hlulani ni mingisele ku antswa laha ka kokwani wa ku vonakala ni khensa swinene 0608875942 a hi to mi rhamba mara hina se hi rhambu ya la Orlando halawa se hi ta va hi ri kwele hi khe hi ti dyela xigugu na nhlikati timhaka leti nga kona Jonathan Mabalani wa Guyu otherwise ke 0608875942 mingisele mina mi le moyeni n'wina
5: Aye, this is Marilyn.
0: Aye.
5: The minjani na.
0: E pukile minjani.
5: Yeah, e pukile kokwan mashaba la ka mbokota la.
0: La ka mbokota la.
5: Hi le kutiphine ni siku ra namuntlha.
0: Mi le ku ndleni ka yini?
5: Yini hi dya swidlibomu. Hi dya timanga to katingiwa. Hey, siso tala mani, hey, na makuwa haringeta kwa la watu. Na miroyo katengiwa, yu chilu ati manga, ati pina.
0: Kule kunambe ni kambokota?
5: Nile kuchokole ni kwa la nambale maiti njobata mina, nisekata sikura minu.
0: Nigiani, mbona kasi. Ni kenza swinene.
5: Na kenza na kuwa mivatani mino.
0: Mi vana siku ra kahle.
5: Mi rungula na vana va mina riva pulasi hinkwavo.
0: Ni ta va xeweta.
5: Na le misina.
0: Thank you. 0608875942. Mina na n'wina hi va kesa sweswo mahlweni. Sis gracious mphemphu le river plats le. Hayi loko ni sis gracious

0: what God can next year. Who knows? But whatever is a dream, he was dreaming today. Every year is a dreamer. Aye.
1: Yeah, very sure. Quite Miss Hila, we are from Bacassina, Una Rain, and let alone a bank here by an Avacorandeca. Eh, sure, quite. I call no man. Eh, I found me Nangan Agatli, Eka, she Englishia, Shokoya, Comagatin, Shokomaka, I'm going to bank here by an Avacorandeca. I in any Hatoko, eh, you mind Janica, Sukrana Munta, eh, Rutangalin Cassie, eh, Heritage Day, Casukrana Munta, Heritage Month, and when I bank here by an Avacorandeca. Emkarilia ya khaliliya akubana leswa swa ku mkuma ku kuba ku ri na ti activities leti tindliwa ku kula ku pfuxelela timhaka ta ndhavuko xivutiso I ku minga endla yini n'wina kwala mi tshamaku kona kumbe kwala ka society ya n'wihi kumbe kwala ka that community mi nga ka yoho kuva mi pfuxelela ndhavuko kumbe xana mi va mi khe mi tikuma mi khe mi dyondzisa vana lavawa va nga koho sweswiwani mayelana na swi swa ndhavuko 0608875942 mina n'wina ya vakhesa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha mi yingiseriwa mina mi le moyeni n'wina ahee
2: Ni pfukile.
1: Ni pfukile minjhani?
2: Ni pfukile.
1: Kokwani Phatla.
2: Ya, mina ni vona ku ri mavona the next door ta mina swi fentanfentana leswi nga kona gengeleyi ntsanana. I ku va byela ku ri loko ku fika nkarhi wa swo a hi endleni ku ri hi swi xavela swifentan leswiya swinjhovani swi vatleriwanyana switharhani swi giyanyana. Loko ku fika siku leri ni swi koleka ha ku fika ku tshamiwa ku oxiwa na mina ni beta mina ni tiye nyonga rivaleni ni kota ku ri ni ku hi ta hamba loko ku fika siku leri hi mbala swilo leswiwa hi endlisa leswi a mi ta to byi tshama byi kha byi rivaleni siku leri ya ka kokwana loko ri le kuteni Hela va mhani wa kona ku ri sweka ntihove n'wina hala swekani swin'wanyana hi muti hi muti ku hambana tihove swigugu yini yini swi hlengeletiwa hi tshama hi dya mi ta kuma swilo swi va kahle swi famba hi hapa va mhani leswi va byi nhwentana ku va byi teka swi va tani tshama ndhawu yin'we ku dyiwa ku tsakiwa
1: ni mi kuma kahle kokwani Phatlani
2: Yebo.
1: Thank you. 0608875942 ngina bang sebra mna bakuranda ka lesh cash phem xa nhloko maka. Tani leswi ya tlangela ku ndavuko kumbe nwiti ya ndavuko na siku ra ndavuko ka siku ra namuntlha. Minga endla yini leswaku vana lava vanga koxo swiwani. Ba tikuma bakhe vanga tshuki balahlekeriwa ndavuko wa bona. Kumbe xa ba bakhe ba tiva ku ri ndhavuko ku va khe ku vulavuriwa yini kumbe ku va khe ku endleka yini mi nga endla yini tanihileswi khale a ku va na ti-activities to karhi hi n'hweti yoho yaleyiwani n'wina va yingiseri va hina va ku rhandzaka mara sweswiwani hayi a swa ha ri kona so ku va mi khe mi pfuxelela kumbe ku revive hi ndlela yaleyo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mi nga endla yini n'wina kwala ka community ya n'wina kumbe kwala n'we mi humaku kona ku va ku khe ku tikumeka kahle khe ku pfukelela kahle mhaka yoho yaleyiwani ya ndhavuko 0608875942 mina n'wina ya vakhesa sweswo emahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile Marilyn mina lexi ni vonaka ku xi nga va kahle I ku sungula ka swona sweswiya swa le masunguleni swa ku va hi endla kahle leswiya swa ti-community theatre I think hi swona swi a swi ndla ku vana va tshama va ri ndhawu yin'we kumbexana vana va tikuma va khe va endla swilo swa ku va va ti isolate from ku nwa byala na swidzidziharisi mina ni humaka kona loko ya ha kula a ku ri na vanhu lava a va acta ti-drama ku va ku ri na vanhu lava a va cina even then ku va na group yin'wana a va ku va cina tingungwa that's how we grow up hi Marilyn ni twa nga ku ri ni nga endla kumbe ku vuyelerisa swilo leswiya hi mina xikalavito kusuka kahle le ka bungeni khensa swinene hi xikalavito 0608875942 va komba timhaka ta ku ri ti-community group ti nga tlhela ti pfuxeleriwa again ku ndlwa sweswo swa ti-theatre ku acta-actiwa ku vatlavatliwa va ri va leswiwa swi fika swi hungutana leswiya swa ku vana va tikuma va tale ngopfu na xitarata 0608875942 mi nga endla yini n'wina within your community kumbe kwala n'wi humaka koho ku ndlela ku ri vana lava taka kumbe vana lava nga koho sweswiwani va nga lahlekeriwi hi ndhavuko wa vona ku va mi va pfuxelerisa etimhaka ta ndhavuko 060875940 mingiseri mi le moyeni Jusela FM hallo Right, 060875942 mina n'wi ta va kha ya yisa sweswo mahlweni loko hi ku n'wi yimaka ku hi joyina na mamukela kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lombaku mukhemeni yingisela mi ri kona mi le ku fambeni kahle na yena marilini wa ka xirindza ntombi laka mahumani leyiwani 060875942 mina n'wina yi ta va kha ya yisa sweswo mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha loko hi kumaka ku ni joyina mi endle swona 060875942 vakhi va ku hayi khona mani ni na n'wina na kha ni hundza lapo lukwani lanuwani mi ya kwini ka mhana ku rhandza mi khe mi ya kwihi n'wina 060875942 mingiseri wa mina wo rhandzaka mi le moyeni n'wina
3: aye pfukile n'wana wa mina
1: ni pfukile minjhani mama
3: pfukile ndhavuko wu kahle ngopfu yi dyondzisa vana a hi va dyondzisi ndhavuko hi swakudya ntsena na ku ambala mpahla ya ndhavuko ntsena hi va dyondzisa na mahanyelo ya ndhavuko hi ku phela i loko hi kula hina loko hi nyika vatswari va hina swilo a hi khisama loko papa va vitana n'wana wa mfana a ni tlutlama loko ku nghena va yeni mutini n'wana a xewe khisamile se vana va hina va sweswi ku vula ntiyiso va lahla ndhavuko a hi lweni naswona ku vana va hina hi va komba ndhavuko wa khale ku nga vi mpahla ntsena va hanyi naswona sweswiya swa khale na mambalelo ya ri ya yo hlonipha phela a hi mbala swikete na khale mara a hi nga mbali xikete xa le henhla ka matsolo hi ringeta ku dyondzisa vana ndhavuko wa xikhale ku vana va nga wu cukumeti ndhavuko lowu wa khale na sweswi wa ha ri kona va dyondza ku famba hi nhlonipho tanihiloko ni vana va mina va dyondzisa ku munhu lowukulukumba loko a ku rhuketela a wu vuyiseli ene va kona vana mhe vo tala va swi koti ku rihisela munhu nkulukumba lowu wa karhi a vulavula hi leswi ni nga davuka ni madyondzisa sweswi no ku phela munhu loko a za xikwembu hi xiviri loko i rhuketela munhu lowukulu i lwa na xikwembu swi fanele u ba munhu lowukulu munhu wa ko swi endleka ku rhanga ho ifa hi mhaka ku ya hi bibele se hi dyondzisa vana ndhavuko wa ko a va hloniphi va dya swakudya sweswa swa ndhavuko mina swi swekela kaya swakudya ni tshama naswona swa swakudya swa ndhavuko ni kha ni sweka va swi tiva vana va mina vo ka va nga dyikwa ni vana va dya mina na dya mara na va komba ni ku ni tshopi ni swekisiwa leswi i tihove a futhi loko tihove a ni heti vhiki ni nga swekanga ku vula ntiyiso ni tshama ni kha ni sweka se a hi dyondzeni vana ndhavuko hinkwawo na va respect n'wansati wa munhu wa kumbe n'wanuna wa muchangani i na nhlonipho hi ku ya hi leswi ndhavuko wu nga hi xiswona vumunhu a byi vuyeli vumunhwini a vuyeleni ku hloniphana loko ana ku hloniphana mata tiku ri ta saseka na mpfula yi tana namuntlha vanhu va jiwile ndhavukeni se vanhu va hanya vuharhi se xikwembu nga xi nga hi pfuna xi hi katekisa vanhu va vuyela vumunhwini please hi karhi hi khongela na makhombo lama nga ta ta misavani van'wana na va lava phahlaku a hi va siyi ndzhaku a va phahli na vona va kha va phahlaku heyi mafula ma nga ta ta misava swi va humeka ndhavuko vanhu se va tirha vutengo va ka ha lungi nchumu hi swona n'wana ngo mhani wa xitixi va ri ni hambani vula ku mi mhani wa xitixi va ri a va ni tivi va ni tiva kahle
1: ni khense swinene
3: hi swona n'wana nga mi hlayiseka na ngomi va na ndhavuko wa kahle kwaleyo
1: a swi vetanele ka n'we
3: Sean.
1: Thank you. 060875942. Bok option wa mahumani na n'wina kusuka kahle la Pretoria la. Siku a ri saseki na n'wina siku a ri saseki. 060 kusuka kahle le ka Masonto Bongani. I can search na 060875942. Miri n'wina a mi ta swi endlisa ku yini? Ku va mi khe mi pfuna kahle vana lava nga koho sweswiwani. Ku va mi khe mi va pfuxelerisa timhaka ta ndhavuko tanihileswi ti-activities to tala ti nga ha ri ku endliweni loko swi ta ka timhaka ta ndhavuko n'wina vayingiseri van'wina va hina va ku rhandzeka van'wani va kombisini ku ri loko va ha kula a ku va na mintlawantlawa leyi a yi endliwa mi kuma ku ku na mintlawa ya mchongolo ku va na mintlawa ya ku acta ti-drama ku va na mintlawa ya yiniyini se loko ku fika minkarhi leyiwani a va gadarana hinkwavo ku fika ku va na festival sort of even then vana va ri leswi a swi endla ku ri vana va sukela ku va va tala na xitarata n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060875942 loko hi ku n'wi maka ku hi joyina ka mpundu ra siku ra namuntlha mi endle swona ha vanhu va sasekini ni vana kahle leka swiyenge swa mabulo leyi hayi khona mani hayi khona ku sasekwini otherwise ke 060 mingiseri mi le moyeni Mingiseri mi le moyeni All right 060875942 mina na n'wina

timhaka leti nga kona hi risimu ra kahle kusuka kahle le eka bushi n'wina vayingiseri ra mina va ku rhandzeka um va ku chomi va ku hayi kahle kahle we munghana wa mina wena ta ni ku byela swin'wana nuna wa mina se i munghana wa mina se nga titshegi mina hi ku ni nga ku jikela timhaka leti nga kona ekusumalele ka mos leyi a feature kahle na bushi va ku munghana wa mina kasi ringe ni minika kahle risimu leri sukaku kahle eka Metro Biz RSA aka fambisana kahle na Ntsako Shirimani va ku mahlavani.

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mikwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi a Giyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe

0: Alright, kuna vangiseri va mina va ku rhandzeka risimu ra kahle kusuka kahle le ka lekere the stylist n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka a kha a famba kahle na xa makhombo i kona laha ka risimu leriya n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka henisi i kona ka risimu leriya n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke mina na n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni risimu va khi va ku i huma ka mina ya kahle kahle a ni swi tivi ku loko se swi ndlise kwihi mara loko swo tshuka swi nga ku fambelangi kahle hayi u ti humeli ka vona i nga zangi lava na ku explaineriwa hi ku loko se u ya explaineriwa se i ta kuma ku va u nyeya ku ku vavisa hikuva ta ku byela ku i ta va strong hayi swona timhaka ta marhaa loko to u kuma u nga tiyangi hayi khona ne le khensani u nga jika va fika va ku pfuxa hi swiayinani swin'wana swi nga kona le a hayi khele mbilu yimele otherwise ke tanihileswi ni nga mi thembisa vangiseri va mina va ku rhandzeka ni ku mina na n'wina hi ta fika hi kuma kahle xiphemu lexiya kumbexana ni ta fika hi kuma kahle vayeni van'wanyana n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka a hi twaneni ku ri namuntlha kumbe ka nkarhi lowuwani hi kuma mani kumbexana hi famba kahle na mani kusuka kahle le ka trackers n'wina vangiseri va mina va ku rhandzeka eka mpundu wa siku ra namuntlha ri xini na kuma mke ahe ni pfukile minjhani na heritage day leyinene ya mi nga yi hlamuseta kahle kumbe va hlamuseteni mina swi tiva ku ni vulavula na mani mi nga va hlamuseta kahle ku ri va vulavula na mani kusuka kwihi
1: avulavulaku va n'wi vitanaku Indongo Hlungwani kusuka aka Fleet Forest Vehicle Tracking Ndongo Hlungwani a hi munhu wuntshwa aka GCR ku va ku hopfa hi teka malembe hi ngati mi nyika yana break hi na ku ta swinene kwaleni na tsunuka ma 2017-2020 hi pfa hi ta kwaleno hi kha hi ta hi ta tivisa hi timhaka ta Fleet Forest so nkarhi wun'wana na wun'wana loko se hi vuya hi vona se ku loko va na need yo hi vuya ha vuya hi ta va tivisa vayingiseri va GCR na vaakatiko va ka hina
0: okay right mi yi khomeleni eka siku ra namuntlha
1: siku ra namuntlha ni khomeleni vaakatiko va Giyani kumbe va xifundza xi xa hina hinkwaxo lava kotaka ku hi twa ka xihondzo leswi va hi twaka ka swona timhaka to tsakisa swinene hi mhaka ku hi lembe ra 2017-18 kwalaho loko a ku simeka khampani leyi ya hina ya Fleet Forest Vehicle Tracking ya ha ri na 1 year ya 2017-18 hi tlangela lembe ro sungula lembe leriwani se hi na 10 years hi ri ka business swa ku business leri ra hina ri fambi ngo kona kwala hi mhaka xitichio xa GCR se ndzi la kuya beka ka vona vayingiseri va GCR ku ha mi khesa ku va mi hi sapotini swinene ka malembe lamakhume ma nga hundza ha mi khesa se namuntlha hi vuyini na ku mi tivisa leswaku hi kona se hi koti ku hi ku ka 10 years leyi nga va ka yona hi koti ku khera ti-opportunity ta vanhu vo tala ta mitirho kona kwala and sweswona hi la ku tlhe hi ta na opportunity yin'wana ya mitirho leyi ngo i track and sell like a boss leyi nga ta va kha yi hi endla hi wavumbirhi wa ti-29 ta September kona laha a va savi hotel
0: okay nto mi khe mi hlamusela timhaka ta ku ri loko mi sungula mi sungurini ivi mi sungulele kwala se mi tlhe mi vuya kwala ivi then mi komba ku the period liya loko
1: mi kona kwala
0: ya so the period

0: Liya yi fika yi komba ku ri yi maka 10 years company yan'we yi fomiwile i ncini lexi ndlaku ku ri company yan'we kumbe Fleet Forex yi fika yi tikuma ya ha ri na matimba kumbe ya ha famba hi nkhinkhi eka after that 10 years
1: leswi nga endlaka i ku varhangeli va yona ku nga hina i fambisaku i ku a hi vonini ku ri akaya manhu vo tala lava endlaku bindzu ro fana ra hina ra va khatreka na van'wana na van'wana tikhampani leti tirhaku hi vu hi ku khatreka mimovha a va voni kaka hina a va ngoni miyexe muninginisi matiko lama hinkwawo lan'wana a va va voni ku ri matiko lama ingaku ku na vugevenga byo movha yi nga yiviwa va vona ku ri ndhawu yin'wana ya free ngopfu ende hi ya realiza ku ri no man timovha ta hina ta famba ti yiviwa koko muninginisi kona kwala giyani ti famba ti kokomela hi le venda le hi le ka milambu le benda mitani ti famba ti GD 64 ti Ford Fortune ti famba hi mhaka ku vona va twangu ndhawu leyi u nga na khombo hi le Joni loko u ri Alexander u ri Thembisa u ri Soweto hi kona ntsena ku nga na khombo movha u nga yiviwa se hi swi vona ku vanhu va ka hina va hlupheka ku timovha ta famba ha swi kota hina ku endla research ya hina yi hi kombisini ku ri every year timovha to swi nga na vo ma almost 1000 ta famba ta famba ti ya ti nghena Mozambique na Zimbabwe yiviwa so hi vete hi kona ku vava no hi fa hita hi ta endla business leri vulavulaka na vaakatiko va ka hina that is why ku hina hi tivaku ndzilikano wa hina hi tiva ku matiko lama tshami njhani na Kruger National Park swi easy njhani ku nghena Mozambique na ku nghena Zimbabwe se swi hi pfunini ku ri hi kota ku vanhu va ka hina movha ya vona yi hlayiseka hi ndlela yo yaleyo.
0: Okay, nimkoma kahle. What's the ultimate goal Fleet Forest track? Okay, ane butsa kuri the ultimate goal ya n'wina tani hi va Fleet Forest track hi yini?
1: Ultimate goal ya hina i ku make sure ku vaakatiko va hina timovha ta vona ti hlayisekile and vaakatiko va hina asato ya vona ku nga nhundzu ya vona ku nga ti-taxi ta vona ka timovha ta vona swa prototeka va kota ku swi vona fonini ya vona va swi kota ku vona ku nhundzu ya vona yi hlayisekile xin'wana futhi i ku kota ku ri tanihileswi vaakatiko va nga hi kulisa na hina hi kulisa rixaka hi mhaka ku a ku na munhu a ku na khampani leyi nga ta yi suka hi le Joni yi suka hi le Soweto ta thola vanhu va le Giyani vanhu va le Giyani va fane va na khampani ya vona ya kwala kaya va ta kota ku tholiwa kaya goli ya hina ku tikuma hi kulile ku fana na va Khatfeka hi tikuma hi ri na movha wo tala swinene Giyani hikuva yi kha yi sapota hina ku ri na vatirhi va le va hina ku va va lava kwala Giyani hi ndlela yaleyo because loko yo va yi nga sapota kaya hi nge swi koti ku va na space xo thola vanhu.
0: Ya ni mukoma kahle. All right, hi vanhu lava mi nga tshama mi tirha na vona kumbexani which client have you worked with that people might know?
1: Okay, hi mhaka ku hi na 10 kumbe 10 ra malembe hi ri ka business sweswiwani hi tirha na titlayente to fana na vo Mafumo Bakery kwala kaya hi tirheni na titlayente to fana na va hi tirha na vo Prasa the whole Prasa South Africa hinkwayo hi tirha na Sasa South Africa hinkwayo hi famba na timasipala ta le Western Cape mi nge vo Oudtshoorn na Omngeni leyi a KZN hi tirha na va Rainwater leswaku hi tirha na most of the masipala hi tirha na tona hi mhaka ku se hi va hi kha hi tshembeka hi ndlela yo yaleyo ende na le ka ti-individuals hi vulavula hi munhu un'wana na un'wana loyi a xavaka movha a lava movha wu trekiwa hi tirha na vona hikuva a nge swi koti ku vula maviti ma vanhu hi vulaku kwala a Giyani ni vula ku a Giyani sweswiwa ni nga ku vula ku ri 40% va treka na hina va Fleet Forest.
0: Okay, right. Besides the client leti mi nga na tola exifundzeni tanihileswi mi nga hlamuseta ku ri se mi kote ku va mi khe mi richarichetela vanhu lava nga kona within the province hi swihi swin'wana mi swi endlaku kumbexana hi va hi van'wani mi nga va richa within the community or the country as whole.
1: Okay, leswin'wana koko as hi ri khampani leyi yi nga rhangeliwa hi vanhu lava va humaka ku ka tindhawu leti ti nga le ka previously disadvantaged communities hi make sure ku ri ha sponsor swilo swa different ha sponsor swo fana na ti-sports swo fana na bolo ha sponsor ti-netball ha sponsor xilo xin'wana na xin'wana ku nga va ku ri vanhu va ku va endla conference kumbe ku nga ku ri munhu wa ku organize tournament hi va hi ri kona for as long as laha ku nga na ku titwa ku vutomi bya vanhu hina hi kona So it's a matter of community. And that's so different. And the kwenye kwa lugha kwa shule la different. So yenda kudai na kwa sababu na kaka community kuna kampani ya so ya hanya because I am a blame man bele kai. Lugha kampani lewa ni kumeka ya arna 40% wa vanu la vanga trek kana Fleet Forest within our community. Tegu magata kubwa vanga shule kuikon. That is why it's when go under 10 years. I been tama tundo ushai tama le mukisa. And the sevaji kato opportunity because the sevaji kato opportunity to find to isanga na kwa sabi 29. So yenda kukuwa na vanu bele kai bele. Belikaya manga tama kama ringa liputir batraga Fleet Forest tada entla wakumba makelo wana wakumba makelo na yena adata joina Fleet Forest because so it's one you bomba ku fushana ina kaya aga taxi chumu kuteka malu wa kela vanu magu kampani mwa ile joni ilo we enda foundation ye enda foundation for vanu maka bono lava ati maku yena kuri loko munu arile a nung support loko enda foundation u enda vanu la shisipan lava ngasele lava ati maku bono ange ti munhu le jona ku uta ku endin foundation yo pfuna vaka ti ku ba le giyana ba kakhala anga vativi ku kakhala vanhu lava nga pekini i vo mani se swi lava hina hi nga kwala ka hina hi swi tiva ku vanhu va kakhala va nga vanga va ri la hina va lava ku endleriwa bohol va lava ku endleriwa soccer team matshwa va kota ku vuya va hambana na swidzidziharisi na swin'wana na swin'wana so that is why swi ri na nkoka ngopfu ku ri hina hi endla research hi richa community ya hina hi swi hi nga na swona I 40% linga na yona. Lo use na 100% ya vanhu la. Swilo ku swa ku reach all this place.
0: All right. Ni jam ke mu komisa ti magata ku ma skola ku mi sponsor. Na loko no na ku la xintangwani mi nga ni sponsor.
1: Cha tutana no xintangwani lesa yi ni ai va ri sele sele ni ku paga na mali. Ai va ri sele sele. Ni ma sele. Ni xi ndoxon. Hi loko ku swi swi endla ku swi teka vanhu.
0: Okay.
1: Okay.
0: As long as she benefits the community. So na ku benefit is she ndangwa njami na nukuma kas. Kutato. Ane kamsa to malata kore the contract tawe tati track ati tsamse kuyin
1: the contract ta hina track ya hina isungula ka 69 rand leswaku loko u ri na mova 69 rand inweti wa track mova 99 it option 99 rand wa track mova 249 wa track mova 349 wa track mova sele ya 69 rand i basic unit leyi vitana ku recover loko mova ya wena loko la ku mova ya wena yinga yiviwi yi kumeka swi sungula ka 69 rand 99 rand i timhaka yo ta ku leyiwani ya 99 rand wa swi kota ku fonela hina ku exi ni lombi vana mova va kwihi yi le kwihi ivi hi ku byela ku hayi vona yi ri bank store se ha swi kota ku byela sweswo yi ku nyika yi lajari yo ku byeriwa ku ri movha ya wena le kwihi mara loko u fonele yini so 249 yi ta na app munhu u ti vonela hi yexe fonini a vona ku movha yi kwihi loko swiwa battery loko ku endleka nghena va Kruger National Park loko hi drive vona usiku loko ku endla swa ti hash breaking hi swo leyiwani hi yoa fleet management se liya ya 349 yi kota ku ri loko swiswa battery hi mi fonela loko yi huma a Limpopo yi ngeka province yin'wana hi mi fonela loko yi nghena va Kruger National Park hi mi fonela loko yi drive vona usiku from 12 midnight ku afika ka 5 o'clock nampundu a mi fonela ku yin'we mi drive ku movha leyiwani ke ma swi kota no yi pimana hi foni yaleyo maskota ubula kwa mina na swani vaka joni ni siya mo vakaya miss community of ifoni ya nwi hi nwi na mingana ipura minga ipula miri joni minga ipula mbi mbuyi kaya kumbe mfona la hina hi mpfulela yona yele ya immobilization i 349 i tracker ta hina tena asika lava ya ba ti tracker lava ya lava vo varola misava maskola wani a mi zimbilela ku ri veri load ya mina anga beti load tingani mbuchela vanhu ku hipela msava mpe ya kona ikona mwina mo langusa mo i
0: movement
1: we came to no edere shivenge i TPO OTP man sorry OTP OTP le one hi yona menza ku mikia le xiya xa bin mikia dile le di tshela ku msava le dia a this code ku tipa msava loko mwina minga pfulanga hi foni ya nwi
0: eh silo swilehle technology le henhla hi ximshele henhla ni silo swilehle technology le henhla hi ximshele henhla ni mukuma kahle

0: YouTube i Glorock ni swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona ra ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swinkwana leswitsongo i 1250. Va kumeka ka Patro Superquick kusuhi na Arimarovela endzhaku ka khoma. U nga va kumeka 0686709673 Gajaria Agro.
1: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito.
2: Xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa ngongoveka swa timovha kumbe tracker? Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba nakambe ka semina ya vona ya Sales and Marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma pfuxi mbe partnera na hina Transport ya mahala yi ta va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa xipesi ya kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 0687790297 imahala.
3: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadrling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Umisalani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
4: Rula ka mehleketo ku kumeka ntsena loko joine Arimarovela Funeral Services. Joina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langusa malembe. Wa 14 hi wena. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand. Tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a yi tona to cincacinca. Ta ha ri

Hola, ni mamkeri ndhawu hinkwato la mina ngisela America Oval ni mi amukela swinene nhlikani lowa siku ra hi va hi ri swin'we vhele kusukela ka awara liya mi yo sungula ku fika le ka awara liya ya vumbirhi ku nga awara liya kusukela lamba mtani mini ngisela America wa ka nhlikani wa suka namuntlha wa kusaseka swinene na vulavula bongani bak aka the Donna List ni amukela swinene kusukela ka awara liya 12 ku fika le ka awara liya ya nharhu khensa swinene mara leyi ncivenda a ri kova le ka minongonoko mid morning live kusuka le ka awara liya nkaya ku fika ka awara leyiwani nge le ka yo ya 12 kambe sweswi i ndhavuko wa hina vatsonga kumbe njhani ke va hi nike na holiday i Thursday namuntlha 24th September ke lembe ra 2026 and va hi karhi languta leswaku

0: jele patuini erene ashano ngono go lua wa fast wa kwala na kwala wa mutlantsena ba ra mushirita the only Ashiane yona ntsena GCRFM. All right, inkaro wa kumbe na we bulamingiseri la ni lava ku leswaku ba kari la mpati maka ta ku hi na batsonga ndabuko wa hina hi hutekela ngopfu enhlokweni ke hi vona wa ha ri na nkoka ke 0608875942 Facebook page GCRFM tsona tsutsuma ya mbyela leswaku ningisela vhele uri kwi mta kota ku ba ni teka marungu la mamwe hi nkarhi lowu nga heteki mbilu vhele kwala ku fambeni ka nongonoko kambe sweswi mina we yingisela hi bule eka 0608875942
1: yebo
0: puto mkhulu
1: njani na uyaka na tsholo kwala
0: ya
1: ya hi budon ndavuko wona ha zama ko va ku swilungekile
0: okay
1: ene ku na swin'wanyani ni swi vonaku ni nga tivi hele a ni ku nga va ku ri mfumo wu swi promotaku sweswi loko ho lwa mina na n'wina hi yisana a xiphoriseni ya kuma ku ri hava na wun'we wo basa laha hi nga ta khomisana kona mara lava van'wani va yaya ndzi nga vona ririmi ra xichangana a va ha ri koti ku ri ku va ri va ka mathevuli se ni vona na vanhu vo tala lava va taku kwalano a xitichini van'wanyani va lava ti-artist van'wanyani vo va vanhu lava kumbe va nga na swa vona eka kuma ku vulavuriwa xilungu hina na vakokwani gaveni a hi xitwi ene i muchangani i vutisiwile ku wa ka mani sweswiya swo taniya naswona hi swin'wanyana swi lahlaku ndhavuko a ni mit
0: na hina va
1: kungova kona kun'wanyani swiboha mara ku na sweswiya swo munhu hi ku hi wo titiva a tiva ngopfu xilungu mara tivani ku ri ka vayingiseri va n'wina ku na vakhalabyana vakhegulu swi va hindzili swileswiya a mi kha ri mi ringeta ku komba swona

0: ba the percent to car not kunta fika ne hasha manyanga ngari kira xitsonga
1: ya na mihla ene hitela a wofisi bana na ba yingisela aba hitimele nyana hi hinda kona ifuna switiva ku kunga hela ngwete hi nga twangi xivhenda mi swi vulavula kumbe xihlu handle ka loko yo nghena hi nsoto se mi a no vulela loko ko tshuka kumbe hi mina ni kambe.

0: Mwanyani kumbeni sanu huma ajo ni mchangani ni waka Mathebula ni waka Ngovili nifika kwa lano mesa kumase kubizi shilungu nilesi aniringeta kukomba sona kuri nesu ya nasisiva enetindi mutetote mwanyani na mwesi ya hela tinga zangi tikungwa nse samani ito kukaguba labulu wa shifenda nse samani karini ito kukaguba labulu wa shitoza se kwa baku anile suya kwa baku sheka senu ngobu na gule naso sumpundu walu akuteli sesali mwanyani litela kamabunda laka ina litikeli kukua na shilungu lijika na shona nuku kwa nani kena lifanyo lisi tiba kubaku kwa lona vili kusitini lisi lisi shamsira hiku lona roba la buda li jondini halibona loko ni tela kare dali eti kuko kwani ri baba bali twini
1: ara
0: ya kwa kwani amen good donor chi ndavuko a hiringeteni ku inga hi phazamisi yi hlukukela ya a hiringeteni madimba hi ku loko ni langutile sweswi a swa yendleka sweswi ya swikharisi si la sekela se metakuma se ho shopela shopela ku kunene ku vana bala baba batukulu ba hina botala na swa kudya swinwanyane a va switi ni tshameni u wana rin'wana ritukulwani ra mina ni tlhe ni twa mbilu ya mina yo va na sweswi swa kudya leswi a va ha swi rhandi a ku dyiwa tihove ni ri kuma ni ri byele ku ri wa dya leswi ni vula marito man'wanyani leswi tshika mara a no huwa mativa kusukela sweswo a va ha swi rhandza a va hadyi ni tisole ngopfu ene hambi ku ri swiharhi hi ku dlayeteriwa ka swona na ku hi suka hi ku hi ya ntangeni wa swiharhi swi ta endla swo tala hi fika hi nga ha swi kumi ku vana va swi tiva swi fana na swona sweswo mi nga ta hi movha hi kwala mi tlangu hi kona budona na me ni ta hi movha hi fika hi hlangana na xikarhi hi chika hi ya tlheketela wun'we hi ku kho na ririmi ra vanhu ra xilungu a hi teleli va kwenya ni budona
1: i nkove i kensi
0: yevo
1: nkove right right ya mahlweni kere shogo mwemiri yi right o ala mina malika asia ne 060 2 uyakaba ngoveni malika jisarfe mai
2: ayo kalanga mjani
1: hefukile mjani
2: mshansini kwa kalanga amkoni shata lunga kasekana kala ndawu kwa awurina mbibi ana a uri na xizizi ana a uri na vuhlonipa wa ta loko vana kokwani bala la mpinga a hi tshama hi kha hi swi tiva ku kokwani manimani
1: ya
2: ene loko no lava ku ta ku hlambanyisela a ni khoni swa ha talinga leswi nga tlhe swi onha sweswiwa n'wanuna i vuriwa ku wena n'wansati laha a nga tekiwi loko a nga kumangi vana vanharhu kaya loko ni ku byela na swakudya n'wana a nga yi tivi gubulumu xiribyana a nga xi tivi loko o tshikiteka majaku tijakutela n'wana ni nyika laha a nge heti i mhala ni kahle
1: inkomu i kensi
2: hi swona
1: inkomu right a hi toni van'wana eka 060 88 759 40 swaku mbavuka

che come mbalangiki va tele ngopfu lava nga dlokangiki swibelani kumbexana miceka leyi kombaka ku hlonipha ndhavuko wa Vatsonga.

0: Ene kula kusekwa na shigugu sile ei sile kukandi kandwe ngotolo matsuru vitaka taka taka taka dza shigugu ila kudya xikhale ndhavuko kula kuvuya sweswi uvuye kuvuya hina hi lava kudya sweswo ntsena na tihuku nyamuntlha a hi dyi letiya ta xilungu ku dyiwa leti ta xikhale leto nonon'hwela hi lava kudya tona hi tsaka vi hi bela madeha amilengeni mina lava ka na loko gongondzela masindza a ri fanele ni ya gongondzeriwa masindza voko ra mina ra ximatsi vi hala ni mbala madeha xineneni se masindza nga ku loko gongondzela vona va kalanyana a nyamuntlhi ndhavuko u fanele ku bombiwa hi tsaka hi ya hala na hala i mhani mahuri kwala ka mapoko kwa dyono na ku tlula dango
1: voice note leyi ni tshembaku a va yi senda kumbexana ku rhumela ka nongonoko lowu ha ku humaku wa Marlene Shirinda kambe u wele hi nkarhi lowuwani kandziyiso lowu wa rito 060-8875-942 because loko mi languta swi tikomba nga ku vanhu vo tala va le ku hundzan'wini kambe ko va na vanhu vo karhi lava va ha wu tekelaku nhlokweni loko mi nghena muka loko mi vona na ku ku tekeriweni anhlokweni ma vula ku hi mhaka leswi na leswi na leswi swo swi vangaka kumbe ku endla leswaku swi languteka ndhavuko wa hina wu nga ha tekeriwi anhlokweni eka riqingho ra 060-8875-942 hina hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
2: hi pfukini ma hi twa ku na hina hi
1: ya
2: wa ha tekeriwa ngopfungopfu wa hina matsonga machangani wu famba mahlweni ku na tinxaka letin'wana ta wu landzelela ni vulavula namuntlha sweswi loko ho va hala xilungwini hala va Soweto ku busy makhwayeni futhi le va wu tekela ngo nhlokweni lava nga kona nga ku ni wa vona namuntlha sweswi
1: ya
2: lava va ha ri na xigaza xa mampela leswiya swa ku i tlhe i swi twisisa ku ndhavuko a wu lahlekangi mara hala kaya swa kalanyana leswiya swi endliwaku le Joni swo hi hlangana ku bombu a swi ri koo khale swi endliwa le multipurpose center le minkarhi leyi a nga hundza ha namuntlha leyi a ku ta va ku ri busy ngopfu rona ri leyi ku mbombomeleni a ri le ku mbombomeleni hikuva a swa ha fani na minkarhi liya hina hi nga kula liya hi kula swi ri kona ku kha ku yeyiwa kwahalaya kambe ku vitana show ground ya hi vitana show ground liya ku kha ku yiwa ku ya hlengeletaniwa ku swekiwini swakudya hi ku hambanahambana ka swona ku kha ku ciniwa swi tlhela swi tsakisa futhi u nga ku loko se ku te ku ta fika nkarhi lowu wa ku se hi cince mimfumo loyi u nga ku hose u nga fika wu onhetela swilo hikuva kusuka kwalaha mhana ha vonangi swi swa hina swa mindhavuko ya hina swi tekeriwa emahlweni ma swi tekeriwa nhlokweni ko va sweswiya swo loko hi ya mitlangwini hi tibombela hi xo xigazi mara leswiya swo ku ta va na siku ro fana ra namuntlha se ku ya hlengeletaniwa tindhawu leti ya mihlangana hi ku hambanahambana ka ta ku swi vurisa ku yini sweswiya ni nge vuli ku hi mindhavuko mhaka ya ku a ni loko hi ku wa ndhavuko wa hina matsonga ku va ku hlengeletani wona wu ri woxe hi siku rero na van'wanyana ndhavuko wa vona va ri na lava nga hlangana kona va ku tsakiwa siku reriya mara a nga ku swi nga pfuxiwa vana va hina va nge swi tivi swi leswi vatukulu va hina va nge swi tivi swi leswi
1: ya
2: nga ku kungo va ku swi kondleteriwa swi tlhela swi pfuxiwa ku tlhela ku pfuxiwa ndhavuko wu pfuka ku pfuka a swi lava ku wu pfuka ndhavuko wo ka hi nga swi tivi ku hi nga swi sungula kwihi hikuva a ni swilo leswi loko i nga ri na mali swi lava ku seketeriwa Hayi loko a swi koteka ku to swi seketela swo swa heta hi hlanganini ku kha ku tsakisa mani se hey swi famba swi tika hosini i mavonelo ya mhani makhuvela lavo duma la Giyan section of la banki
1: i nkomo a khensa swinene
2: banki
1: i nkomo 060 anda ka ku burisana ka hina nhlikani
3: a hi njhani
1: hi tshama hi pfukini ngon'we
3: kala vavazana lamayombetswana
1: ha tlangela swinene
3: ha na ku vona aka vazamazamanyana vatsonga yana ku swi landzelerisa swileswi mina ni mitsonga ha zamazama ani ni vona lomu xikolweni lomu loko tshika ku va na musumbisi va ku hayi va na mbalani ntinjhovo vala swibelani Ah, mina no tshekela gushi.
1: Oh, misheke gushi.
3: Eh, ke mpukeni ba ka gushi and ka cheke.
1: Rosano, anti kuma switiva na.
3: Ah, mente ba ku tshulwa nkaka.
1: Nkaka na cheke.
3: Ntshela cheke, ntshela nkaka mina no sheka gushi ntshela nkaka mina sheka.
1: Misheke cheke sa ipini, okay.
3: Eh.
1: Okay, no.
3: Eka, usitukula samela lo kushitela.
1: Mm.
3: Ana a swi tisa cheke.
1: Mm.
3: Ni fanele hi tshama hansi loko hi dya nkhani a wu ye ku tolo wena.
1: Mm.
3: A wu ye ku swi kota ku dya ni swi tolo leti a chapela hlangisi.
1: Ya.
3: Ku komba ku ndhavuko wa ka hina wa fa.
1: Wa fa.
3: Ey, se hi fanele ta na pulani nyana a wu ye ku tolo.
1: Mm.
3: Namuntlha ni kume kahle hi ka hi dya hi ta byi dya vuswama.
1: Ku kha ku buriwa.
3: Ku kha ku buriwa kha ku hlekeleriwa hi swi byi hela byi ku bina miroho liya.
1: Mm.
3: Yin'wana yo swa yi nga mathixo yi la mahansi swi tlanga ni ya.
1: Inkomo atlangela 060

0: make a mark and second the Ghana State team.
1: In front of
0: the man about the man.
2: Loko mi karhi mi yimbelela futhi sweswi nga ku mani kolo ta nsimi chekani mi kuma loko ni kuma dyondzo ya n'wina mi twa yini endla swin'wana swa kahle ngopfu
1: a tlangela swi
2: kumbe leswi swi endlaku ni tsutsuma ni eka radio ya mi ka ha ni kuma tsakalaka ni kona swinene tsakani loko mi twa a ni na problem ya hela mi hanye kahle 100% Bukutala aba ulandeleli wa bombome. Eh ko va mina na ulandelelaka ku mina na kota ku landelela hinkwaso leswi ani ni kule hi swona. Ai mimeri ya na xikadanyana xisukanyana ni bali nyana puto ya ntendi veka sweswi mara nhlekani hi khoni nga ta tibala sweswi.
1: Oh mi ta tlhemi timbala.
2: Eh na ni mbyamyela sei. A ni lavi ku endla ntirho wukulu ku fana ku hi tiphina ku swekiwa swihwimbi tithuthu timbacha se mara ni languta ni kuma ku ku na mukhegulu van'wana kerekeni hi vo a va hi khutaza ku swilo swi endliwa va hi siyini ni va hlonipha loko a yimani ni nga endli ntlangu lembe leriwani to endla swo tsaka kunene ni ri kwala kaya
1: ni ya tlanga game ya ku vula marito mantikelo kumbe lama nga na tinhlamuselo xilungu hi xilungu va ri i terminology words kumbe bombastic words ni twe mi ku mbyabyela i ncini ku mbyabyela
2: i ku mbala swihi swa xigaza swa
1: i ku mbyabyela
2: i ku mbyabyela ntiela ya ha ri yona leyi tivaku yona
1: inkomo swo nje hi ku mbyamyela swi vulaka ku kumbala tinjhovo kumbe swa ndhavuko kambe sweswi a hi languteni ka

0: kumbe kuti nyungubyisa hi
1: Ishigara ntshukweni
0: hi tsamba hi pfukini ngomwe
1: Ipingene ni kani mwa 14 a tournamenteni no nghena sweswi la kaya ni yingisela nongonoko wa n'wina
0: hawa na
1: xana ndhavuko a wu tekela nhlokweni na vatsonga machangani na mina ni nga vuya ni ku hafu ya hina a wu tekela nhlokweni hafu a wu tekeli nhlokweni why loko se swi no vulavula na n'wina la swi nge ndzeki ni nga hoxi na rito ra xilungu ku ri ku a ni fanele ni vulavula hi xitsonga hinkwaxo xi helerini xa xidzi That's why na loko ni vulavula na n'wina mina vito ra mina hi mina tima redo loko fonerile a fanelanga loko u vulavula emoyeni i tirhisa marito ma nhlamba kumbe kuseke kumbe wena hambi mo va muhaxi ni ri ntsongo ka mina ni fanele ni ku muhaxi ivi swi komba ku ndhavuko a wu landzele because swi vula ku n'wana loyi ntsongo i fanele a swi tiva loko a vita ra mita kokwana hambi a nga ri n'wana wa mina i ndhavuko walowo na n'wana lonkulu loko a vitana munhu lonkulu a vitana n'wana i ta ku ntsukulu se swi ta vula ku swi ta hi endla ku ndhavuko wa hina wu landzelela because hi nge tsandzeki ku va hi endla hinkwaswo leswi swi nga fanela ni nga mi kombisa swin'wanyana sweswiwana hambi mo vulavula ku na tournament yin'wanyana ni vitaniwa erimani okay ni ta mi byela nyana ku ya mahlweni ndhavuko a ha wu landzeleli hi tirhisa ngosi swa xilungu ene ndhavuko hi wu landzelela ntsena hi siku leri hi vulavulaka namuntlha i siku ra ndhavuko loko se ni ngana na n'wina ho vulavula ni nga hetelela ni vule ku i heritage day ku ri ku a ni fanele ni nga swi voni loko i siku ra ndhavuko ku hina vatsonga machengani a hi vulavuleni xichangani xa hina xibi a hi mbaleni mpahla ya hina xibi mara i ta kuma muchangani i mbale mpahla ya xisuti no nyika xikombiso muchangani i mbale mpahla ya xibelo xana i mani a nga ta mbala mpahla ya wena ka siku ra namuna ni to ni vutisa xivutiso xin'wana moku sweswi i mbaleni tinjhovo na na mhani mbalanga ni huma bolweni that's wa ni ku ni huma tournamenteni se rito leri a ni lava vula vona ve ri i xitlhangoma xitlhangoma i yini na xitlhangoma i munhu loyi a sungula timhaka ta yena a ri yexe i vito ra tournament sweswi yi nga thiwa hala ka n'wabindzuku mara i xitlhangoma se i vito ra munhu leri ri nga thiwa yena xana ha swi kota ku vula marito ya lama na ha swi kota ku byela munhu ku bava va xurheni na kumbe bava va dakweni ha swi kota ku byela munhu ku tsutseke kumbe hi vula ku leswi i swi vulavulaka a swi tshamisekangi kumbe ha swi kota ku byela munhu ku u nga hembi ku ri ku hi fanele hi n'wi byela ku u nga vulavuli mavunu mantwisini seini swinene ene xi hi dyondza swihi swo tala se ndhavuko i 50% ya vanhu lava nga laha misaveni lava hi landzelaka ngongo vatsonga machangani that's why hina vatsonga machangani hi dyini hi tindzimi letin'wana timaredo loko fonerela xivonga tirhisa matiri dan ba mo hi dya vuswi
0: Alright, 060-8875-942.
2: Mo landa ku mixeku ve ri yini ni nga vuli ku weni ku kokwani gaveni ni ku xewe
0: mativa a mi ni twi na mina namuntlha mi ringeta hi tindlela hinkwato ku vulavula xitsonga xo hlantsweka
2: ya xo hlantsweka mpela xo hlantsweka mpela hakutani mi le ku vatsundzuseni
0: a wa ha tlangela swinene
2: mi le ku vatsundzuseni va twini kokwani kahlani va ku na loko un'wana kwana na suka vulavula swin'wanyana swin'wana hi mpela loko wo za i tiva ku khumbana xilungu i twa izona na radio wo tima hikuva ni a wu swi twi mara loko ku vulavula vakokwani Maluleke hambi hi nga hlamuli hi nga vuli nchumu va vulavula xitsonga xibi xichangana va ku kombisa maxiwani a swa ha landzeleriwi hi vanhu vo tala hi mpela vana vo tala hi mpela hambi mo sweka swo sweka kona a va dyi vo tala masibosa swi le hinkuva rimarimi wa van'wani va kuma mavele nyana wo fostela ku vana lava a va dyi vuswa bya dini ra mavele a va swi lavi va lava vuswa bya midlayi masivani se leswiya hi ngo swi vulaka hi mhaka ya ku swi fambini swo tala mara loko i tshika i rima a va ndzi ku va swi tiva ku loko i hala i kuma vele a ku dyiwa xifaki ntsena ku dyiwa na vuswa mina a ni sweke tihove sweswinyana a ku ri na vavele va swi vulavuleri va i siku ra vamhani siku leya ra vamhani i sweka tihove ta ku ya kereke a no teka tshuvi ni veka leya va ku i lava ku ndla yini ni ku ni lava ku tlhokola mavele ey ni tlhokola mavele ni tlhokola mavele ma matshuvi yambirhi ni hakula ni veka laya ni teka rihlelo ni tshama hansi ni lava milenge ni petera ivi ni pfuka nampungu ndzi ni tseleka tihove vana va mina va ti tiva tihove na sweswi va ti dinga matshutshu loko no tseleka ni tseleka ni ku na timanga ni ku ti va va swi tiva loko na sweswi bya byintsongo loko byo ku vona khoma mavele ni lava ku tseleka matshutshu ka kokwa swa ma tiva masivani se a hi va kombiseni hi mpela ku siku rin'wani a va sali va swi tiva ku swilo leswi swa dyiwa va nga vheli va damarhela ka ku dyiwa leswi ntsena swa ku endliwa hi lava a va swi tivi ku na wena hi wexe wa swi endla sweswo a hi jekulini laha swo dyiwa hi mati swo tata tindluwa mavele a swi humini va swi vona ku o swilo leswi a swi huma xitolo ntsena swi xaviwa swi kumiwa na la masin'wini loko mi rima mi cela loko kha yi handi hi handa swi landza endla yini loko ni handa tindluwa i handi kha yi chela xibyeni ivi ti hlahlantswi tseleka swi dya swa swi tiva ku tindluwa na timanga swi huma laya masin'wini ma swi vona ey loko i va kha va vulavula mixengu layani na ku vula munhu wolowo wun'wani i ku hi wena va va dyondzi kahle vana lava n'wina hi n'wina khalanga ni huma ndzeni ka mina mara hi n'wina khalanga swi ta kula swi ta swi swi tiva ku i mulobyi kokwana va ri i khalanga naswona ehena ehe khalanga hi mhaka ya ku intsongo e-e a hi xifundisa hina ni kha mi vulavula kwalani ku ya khalanga wa hemba mani e-e vana va swi lava ku byeriwa sweswi naswona e ya khalanga mara lava mina va tiva ku mo bula va nge ni byeli ku mahemba hambi xo va xo vulavula na xin'wana tata xiko a wena wa bula wena a swi swi tivi ku munhu wa vuliwa ku hemba i swi byela ku swa vuketela sweswo munhu a nga vuliwi ku wa hemba vatwini mixengu va ku a swi tiva ku munhu liya i le xurha va ka xurhini mani a i timer na vito va ku cicina nga ha ri bava nga ha ri mukhalabya i timer e mukhalabya va xurhini namuntlha a va byi twini mani ivi va vuya va kha va dedele a xi popiwini xi lexi a xi lexi dakwini masiva ku swi njhani a va ha a ha ha swi koti ku teka marito ya kahle hi kombisa vana swa swilungu nge vuli loko va vulavula kwalawani i ndla hi nga ku a yi khoo va ku hleka mendzeni va byela ni ku i nga pfuki i hleki munhu loyi a nga teka mali ya nkhan'wini ya yena wa yena a ku yisa xikolweni n'wi yingiseli ku loko a vulavula u ri yini masivani hayi a yeni mahlweni ta tola lava ma ha taku marito yo tshama hina vana milenge byi ko byi khoma
0: atangela swinarenko
2: sweswi ti khwexela miroho ya swiluva na tlhete sweswaku vuli ndlovu kasi ni timi ku xikhudzeyerisani wa xi tiva na hina i xikhudzeyerisani i dzeleliya
0: ho dzeleliya
2: i dzelelila xa ku kula xileha ivi xi huma xibuxi huma bilombo ra phiphulu laa phiphulu a ni hina veri xi huma hove xi huma muhlovo lowa wa hove ya i dzelelile xikhudzerisani loko kha guxi va ku i tata xikhudzerisani na theke swa nandzihisa guxi ra kona ra nyangana va swivaku swinji loko sasekile wo kaa i ka wulandzeleli a hi fambeni byaya dan'wina hi tshama
0: inkomo yi khensa swinene
2: danke ntukulungu
0: inkomo yi khensa swinene eka nambara ya leyi fanaka 060-887-5942 yi twa leswaku mimirhi yini a hi kumeni lava enhlikani
3: ahe enhlikani na n'wina botikala ngo
0: a mi pfukini
3: hi pfukile minjhani
0: hina hi tshama hi pfukile
3: hi swona hi khensile
0: a
3: ndhavuko wu le ku lahlekeni Osoranyana va vasati va ha landzelerisaka. Ivi hi khensela mathichara na ti-primary xavo va le ku zameni. I ku mitata sweswi vhiki leri nga hela xihlangi a swi ri na swi ku hi wa ku fambete hi ngati ku hi nga mbalangi xibelani kumbe tinjoko. Ta ze mi humesa mali ni ya swi xavela. Se vakhensa va le ku yiseni ka ndhavuko wa mahlweni swakudya swihlangi swo tiva tihove ntsena leswin'wana swa ha swi tivi. Loko wo sweka xinghwimbi i swi nyika swi ta ku bya ku mani hi dikombela kandzela hi timhaka ene swi nge he ti takakana swo i ri wexe. Vonani sweswi hi lovu ho tumbuluka lowu mindzutini. Ka ha ri khale hi ta va ri xo ground se swi kha hi ti hungasela ku tikhe ti vuya swinene. Ivi ku va na mindzuku. Na Saturday a hi ta va lama ku vona packing leya chachulani liya hinkwayo liya a ku ta va ku ri busy swigubu swibelani hi ku hambana ka matiko kwalayani a hi ta va ku ri busy kha hi hungasa kona mara sweswi ho jikajika na mindhuta ku na laha hi nga ta hungasa kona hi vona swa xikhale ndhavuko wu le ku feni inkomu kokwana dakala
0: inkomu hi khensa swinene
3: thank you
0: komu 060-88-75942 berende nqingo ka nambara yaleyo mitlhemi rhumela na nkandziyiso wa rito eka WhatsApp ya hina 060-88-75942 nga ku na mikandziyiso ya marito la a hi tweneni leswaku va ri yini hi ndlela leyi
4: Bradon Khalanga hi le kumpeni vanhu a ha ri ku landzeleleni xichangani xa hina na vo vana lava nga kona sweswiwani loko u kha va koka va tshineta kusuhani ku zama ku va dyondzisa xichangani ku xichangani hi lexi xi vula leswi va ku vutisa ku ha nga yi byeli swilo swa khale va vula ku nga yi byeli swilo swa khale kambe i swilo leswi mundzuku swi nga kahle swi pfuna vona mara va le ku swi vonini xichangani hi fanele hi xi landzelela swinene hi dyondzisa na vana hi dyondzisa na vatukulu ku leswiwani swi vula yini leswi yini mara mi kuma ku vona hi voxe va ignora vanhu mara ku hi nga karhali hi vona hi va hi kha hi va dyondzisa swi na nkoka ku va hi kota ku tiva xichangani xa vona ku va huma kwihi va mani va ka mani hi nge ni va vhendele muchangani ku ri muchangani va ra xichangani swi ti komba ku i muchangani swi kakaro bava na marhanga hi muthi wa ka ndhambi la gongwanga leswi vulanga ku na gonga mali
5: i fikani na ku rhula ku ve na n'wina ka Don Khalanga na ku twa ku i pfukile ku wa kha wa gingirika n'wana boti wa tivani ku rhandza ngopfu loko nghena ka nongonoko wa nanhlikani ko va ku mikarhi yin'wani vanhu nga ri kusuhani na radio kumbexani kuma ku vanhu va ko laha nga kona va lavi radio va ta na borheka loko vanhu va timela radio nkarhi wun'wana ni aswa ni rhandza ku tshama kaya ka mina ni ta pfulela radio ni twa mahungu hinkwawo ya tiko ndhavuko a wa ha ri kona n'wana wa ka hina ndhavuko lava nga na wona a hi vanyingi a va talangi ndhavuko wa vona va vula sweswesweswo i kuma ku fingeneriwa miceka yo streamiwa streamiwa ta vona miceka yin'wanyani yi khavisiwini khavisiwini miceka ya xichangana yi lava ku khavisiwa loko xinkun'wana xo lava ku rhungiwa kunene xi sasekisiwa se leswi nga kona i hansahansa sweswi mhani wu voni ndhavuko mara ni ta ku sendela lava nga ringeta ku mbala ene va wu mbarile vona hi ku va mbale na visenga va mbalangi swikripoto ingaku ndhavuko munhu a ya teka swikripoto ka wu ni twani loko wo kuma na swikhala mazula i kuma swilo swa kona i khavisela visenga wa ta va ta saseka ngopfu hi wo ndhavuko vavanuna va mbala tinjhovo va mbala mayada hala na hala va boha mayada ku mbariwe tixoti le ndzeni le ta kahle tixoti to languteka hi swihi swin'wana swo ka swi nga languteki na ha ti vonisa loko va ku va mbala tinjhovo wa tiva ha yo we va tiva heyi ti le ku vuyeta ndhavuko ndhavuko n'wana ka hina ko va ku swileswi nkarhi hinkwaswo kuma ni nga ri yimangi kahle na sweswi a ni yimangi kahle laha ni nga kona ene a ni swipika mara a ni loko ku fika minkarhi leyi na hi tsutsumela mori mara sweswi a mori ya ni yangi wa swi twisisanyana laha ni nga kona ti le ku vuyeni swinene hi mugqivela ti ta ti khe ti wisa swin'wana se hi yo mhaka yi twa ni ku heyi
6: na radio ra la la ka ko se va hlangana hlangana tihloko aba u twi na ndavuku lo hina hi vulavula ku wena ti lavela radio loko nga ti radio ha vabya ka dono ka eni vabyisa swin'wana u ni nga ti radio mhala ku twa munhu na twa don kalanga ka haxa na va haxikuloni hlayisela n'wana boti yo we loko no sweka swihi swa ndhavuku a va ta dya va ti nantswetela
7: Boshi. Hai. Minjani kwalano? Ah, na mina ni pfukile. Iyala, ana xa u bonze. Ndavuko le ya sweswi. A ya ri ndavuko ya Naksani ya vanhu. Hai, a ya ri ndavuko ya machangana. Inda sweswi ku endliwa swa politiki. A ya ri ndavuko sweswi ku va na siku ra namuntlha ne va ku i ra Naksani i ra politiki ti-political parties hi ko ti kota ku vulavula loko va ku i siku ra ndhavuko a swi fanele ku va ka khalanga va fanele ku ri va hlengeletana hi xivona va tshama hansi Ba biela vatukulu va bona ku xivongo lexiwani xi sukela xi ri kwini man papa ximan mukhalabya yena khalanga a va ri na vavasati va 20 ku sweswo a hlaya vanhu hinkwavo ku fikela namuntlha i yona ndhavuko mara leswi swa masiku lama a ya ha ri ndhavuko a ya ha ri yona aya ri yona hi ku swivongo lexiwani a swi fanele swi hlengeletana hi xivona va kota ku tiba Naksani ma vona ku fana na hina vaxavi hi na siku ra hina hala elim ku ya afley hi na siku ra hina vaxavi hinkwavo va hlangana ku vulavuriwa history ya vaxavi ku ri i sungula kwini mani tswale mani so history mara kwalano ku hava vito ra politiki li nga nghenelela ku ri ya famba ni nga vhotelela mani a swi ngheneleli hiyaswo a fanele ku ri a Giyani Stadium vatsonga machangana hinkwavo va ya kwalaya ku va na munhu loyi a hlaya ku ri va ka Maluleke i va ka Nkanyi va suka va ri kwihi va fika sova a hlaya na vavasati va ri na vavasati vangani kutaloyi loyi a nga khoma vuhosi i mani mativa a swi ta va swi ri i xoxo ku ri i ndhavuko sweswi swi endliwaku sweswi swa ku endliwa swibelani ku ciniwa ku endlani ha swi vona ku ma ha khomili xigaza mara ma ha xota ma vona hala ka hina hala vavhenda hala ku fana na sweswi loko ku ri namuntlha kumbe mijivela so va ka manenje hinkwavo va ka manenje va hlangane ndhawu yin'we ku fana na va ka maxawu sweswi va ta va ri ndhawu yin'we hi mijivela va byela vatukulu va vona ku ri vatukulu va ka maxawu yimani la va yima va i vana va sweswo i yo ndhavuko ni ya sweswi ya politiki ndando na ba maxawu bodo liko livu
8: Muhaxi mhaka ya ndhavuko kahlekahle a ya ha landzeleliwi kahle aka tinxaka to tala ni vula hambi ku ri namuntlha vo tala a yi za ku yi nga tibyela nchumu hi siku leriwani mara khale ka khale hayi siku leri a ku tlangiwa switwakala hayi leswaku yi nga ri Yesu u vuya hi siku leriwani mara sweswi a ka ha ri nchumu so awu lava ku kumbe mfumo lowu wu nga n'wi khoma kumbexana wu nga va ku ri wu nga tova van'wanivu swilo swi nga ha koti ku swi famba kahle muhaxi hi ta ku yini u ri tlangela ro siku reriwani hi ta ku a hi ri tlangeleni ri yisa mahlweni ri ta pela mani ku fana na rin'wana vusiku inkomu
9: khalanga mipfukeni na ina ya hlayisini ya ha khabisa swinene akala hi dyondzisa vakokwani Gavin a kha ha yingisela lexin'wana lexi a xi ni tsakisa swinene iritira ku loko vanhu va ri lavakulu lesiteki va ri va khalabya va tshamini va ku na ku dyamparara iriti leriwani ri ndle ku ni ri krema nkarhi wo leha se na vana mina va dyondzisani ku loko vanhu va ri lavakulu va kha va hlengeletanini va kha va pfunana hi ku hleketa va yimana va ri ku dyamparara se swa swi tiva swilo swo talatala hi va hi kha hi dyondza kwala na hina hi le ku dyondzeni namuntlha inkomu.
10: Bodolo ni dzumbeli na ka n'wana mhani a mavulo ya lama a ni nghenini mara a ni nga rikoda nkarhi lowu ni rikode nyana nkarhi lowu a ku ri na mirilina laha se a swi nga nghenangi ko swi nghena sweswi ni nga kuma data ni yo kuma data n'wana mhani a hi ndhavuko ha wutwa hi wutwa ngopfu loko a ko va na xigubu a hi fanele hi ba xigubu sweswi khi hi thawutsa ivi hi vekela tinguvu ta hina hi haketela swipereta hi thawuza ra timunhu majaha ma hina ma kha ma bohe hi tindlovo ma kha ma cina laya swi saseka na swi tlapila se heyi veri tolo a nga ha vuyi bodono ndhavuko wa saseka xitsonga xa namba xilungu xi kahle aka vanhu va lava nga na va vulavulaka xilungu na xivhenda xi kahle ku va vulavula xivhenda xa ka vona mara xitsonga xitsonga n'wana mhani xi saseka ngopfu munhu va kamba le ndhawu ka tihila wa saseka hina ha saseka bodo loko no hi vona kahle mo hlangana hina hi swi hime kahle na namuntlha hi bombe bomba bombo ngopfu i mhani mo rikwala ka mabuku ku va dyona na ku tlula dango.
11: Rixaka Funeral simi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri yale na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini. Jane Care Private Clinic leyi i tliliniki leyi pfunaka mani na mani naswona vutshunguri bya vona i bya xiyimo xa le henhla yi pfuna hi leswi landzelaka
12: xo tsakisa i ku eka n'hweti leya vavasati va na promotion ya family planning hi 100 rand leyi fambaka na free glow injection kasi sona scan i 250 ina u twe swona 250 rand ntsena
11: ti-ARV mavabyi ya tingana marhambu misiya na loko munhu a twa xisuti kasi va tlhela va pfuna na swilondzo hi 350 rand ntsena asma HIV testing hi 100 rand va tlhela va va na chronic treatment hi 350 rand consultation ya vona i 350 rand loko va ku tshungulela ekaya i 1500 rand ntsena loko u ri eka Malamulele na Giyani na n'wina va ti-medical aid va swi kota ku n'wi pfuna kasi titiya na tiphilisi to tiyisa mindyangu ta vavanuna ti kona kasi family plan i 100 rand va kona eGiyani a Bankstown va kumeka ematrix orange ka makhoma lokuntshwa a tlhelo ka le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A kusuhi ni le Ambach va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Gcare Private Clinic, the heart of good healthy care. Gingobs Transport and Logistics lava hi van'wani va ku yisela ku phasi ra wena la u ni lavaka kona va dilivha kusuka eGiyani ku ya hi la wena u ni lavaka phasi ra wena ri ya kona va swi kota ku dilivha fenchara building materials agriculture product goods and merchandise na swin'wana swo tala swilo swa wena swi fika swi hlayisekile naswona swi fika hi nkarhi va fowunele sweswi eka 063 025 7873 kumbe 076 682 4086 kumbe u va WhatsApp eka 073 312 9 4 9 ni rumelana email eka delightandtsakelo2@gmail.com. Dingobs Transport and Logistics, moving you to the right.
13: Trust.
14: Xana u nga va ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi Ladum Hardware Giyani Malamulele u kumile swilo swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 4,999.90 mahungu yo tsakisa hi lawa Ladum Hardware yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta Ladum Hardware where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena swinavetiso leswi hakeriweke.
15: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke vhotela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality vhotela Gaza.
16: GST College 2027 registrations. Ngati tarisela eka tidyondo leti landzelaka. Early childhood development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistance, office admin, na public admin. GST yi accredited hi ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, Agri CETA, PCETA, and QCTO. Bushoko Shok, Fonela 015-590-1817, 083-686-7022, 082-952-6077, 065-671-2117, na 079-891-0827. TSP College, Yukumeka Egyan, Konatomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
17: Hope for what Africa Foundation. You could tell Dr. Joe Shurumane and Dr. General Muska Music Legacy Festival. It is 19 December 2026. Gari is 6 o'clock in Madambu. La Kutabakar Kutangelua 75 years combined of Shitsanga Legacy. Tuana line up Narinzelin, Samirinzelin, Leshunkwasu, Tabaskar Sumela, Sasalamani Stadium, Kasimatigiti General, 100 Rani, Golden Circle, 250, VIP, 800, Cooler Box, 50 Rani Sene, Matigiti, Makumaka. A compete ticket. Come on, my beans. Rabba Labago Sagatan Perelo. Baba de Sanganisan Hope for what Africa Foundation. Eka 071-206-8804. I sang a record. Kia Sangela Bunanga Joshua Songa.
14: Master Building Hardware Bokumele material ya quality na unga tukumela ku surface trim shikamu ya F ya 1.5mm ya 100m 1129 pressure pump limpopo 0.37kW yenda 975 black pipe class 6 yenda 560 afri tank 2500L yenda 1999 fridge compressor 1/5 HP yenda 720 kasi hina swilo hinkwaswo swa plumbing swa tifriji swa gezi na swa agriculture swa ta ku nga ri khale general hardware tools swa tibohoni naswona swa kumeka va kumeka kusuhana cash build kusuhana auto clutch main road loko u lava quotation wa fonela 071-041-3141 Master Build Hardware.
18: Xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa ngungoveka swa timovha kumbe tracker? Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba na kambe ka semina ya vona ya sales and marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma boxi mbe partnera na hina transport ama reta vairu koku suka Phalavura Malamulele ni Thohoyandou tsarisa space ya kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 0687790297 imahala.
13: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke. Shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka. U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana va Savuki wa Chatterling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. Ungisalane eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehlekete hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling. Tsundzukani n'wina mi nga na stop noses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mbilela. Hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.
16: DSP College 2027 registrations. Nga ti tsarisela eka tidyondzo leti landzelaka. Early childhood development, inclusive education, community development, information technology, project management, municipal governance, municipal finance management, local economic development, training and development practice, journalism, library assistance, office admin na public admin. DSP yi accredited hi ETDP CETA, LG CETA, MICT CETA, Agri CETA, PCETA, and QCTO. Bushoko Shop, Phonela 015-590-1817, 083-686-7022, 082-952-6077, 065-671-2117, na 079-891-0827. TSP College, Hukumeka Egyan, Kona Tomo and Magosha Road. TSP College, the roots of education are bitter, but the fruit is sweet.
19: For mind-blowing bathroom specials, come to Bathroom Bazaar.
20: Tlangela ximun'wana hi ku ndlandlamuxa lokuntsongo loku endlaka ku hambana lokukulu. Kuma 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Bazaar leswaku u kota ku hlamba hi xitayele. Ina hi swona 15% off eka the tap hinkwato eka Bathroom Bazaar ntsena loko xitoko xa ha ri kona.

0: rank ka makhoma lokuntsha a tlhelo ke le tingwenzeni kasi na le Giyani a section A ku sonile ambagh va kumeka u nga va foyinela sweswi eka 066 257 5568 066 257 5568 Jean Care Private Clinic, the heart of good healthy care.
1: Shana ukarele kuheleriwa hi mati ke shana wa tikaratela ku kuma vukorekeri byo bora mati lebyi tshembekaka u nga hakani u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Link va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku bora ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timoto hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-odex drill naswona ti-odex drill ta hina ti nga bora ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasele ra hina wu katsa ku bora meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680 u yi salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhupyha miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani mina mi nga na stop nosses kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling
2: xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke
3: Gaza Democratic Front
4: switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa votela Gaza ku kuma mati yo tenga mapatu mintirho swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu switirhisiwa leswi tiyeke votela Gaza ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo nkululo ku pfuxetiwa ka ikhonomi gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality votela Gaza Pride of Gaza.
2: Xana u lava u ri ku lavenga switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka u nga karhateki hi madumadwe Giyani Malamulele va kume leswi swa quality kuma bathroom cabinet combo set leyi katsaka cabinet mirror na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5mm hi ku bumbula yona u yi kuma hi 1699 u nga tlhela u tikumela last aircon ya 12,000 BTU yona yi endla 499.90 mahungu yo tsakisa hi lawa ladumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta ladumadwe laduma where you save and score
5: Kiza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wana va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
6: Xana yi nga vi ri na talente leyi nga tshama na yona kaya yo ka yi nga tivekeki ku nga va ku ri ku yimbelela ku cina ku hlaya tipoem kumbe swin'wanyani twana ku na Giyani Got Talent xa wena i ku rhumela vhidiyo leyi nga hindzeki 30 second eka nomboro ya WhatsApp ya 083 225 7895 083 225 7895 kasi joining fee i 150 rand ntsena ti-auditions ti ta va ti ri kona hi ti-10 October 2026 a Giyani Community Hall twana va wini va ntlhanu leswi va nga ta kuma swona position 1 munhu i ya tibukutelela 10,000 rand na trophy certificate hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand xikan'we na record deal kasi number 2 i ya tibukutelela 3,000 rand trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand kasi position 3 position 4 na position 5 va tikumela trophy certificate na hempe ya kusuka eka Dr. Vigo leyi wehlaku 6,000 rand a hi hlanganeni a Giyani Community alcohol in the 10th October long at Logonadi Orations. Talent Awena, Pingat Samina Tibeki.

tani yi rwale we ba vutisa ku yi tika njhani yi ku tikisa ku yini ene ni mbula ale ba vutomi bya tika kumbexana misava leyi ya tika va ri misava leyi ya tika se u tivutisa ku yi tika njhani yi rhwale we ene himpela ya tika nkarhi wun'wanyana all right 060 8875 94 tsenele ka WhatsApp ndhavanipfurini ya vulavula hi mhaka ya marito lama ma nga mantikelo a ni swi tini ta swi vurisa ku ni rimi ra Xitsonga kambe ti-terminology words ta Xitsonga swo njhe hi ku mbyambyela va vurini ku mbyambyela ivi va hlamusela ku rito leri ri vula yini ku na ku thovila swi vula yini ku thovila 060 8875 94 mi nyika rito ra Xitsonga leri mi ri tivaka mi tlhela mi hi nyika nhlamuselo ya ro loko mi nga ri hlamuseli kahle van'wana va ta nghena va vula ku e-e a mi ri hlamuselangi kahle mi ngo nghena mvhela mi ni hlamusela na mi ku thovila 060 8875 94 ku thovila va ka swi thovirini swi lava ku thovila ya 060 8875 94 ya vulavula hi marito lama ma nga na tinhlamuselo eka marito ya Xitsonga a ni tivi ku vanhu vo chava ke kumbe a va na marito ke kumbe njhani 060 8875 94 loko i xitori ni beleni riqingho

0: story nhlekani
1: eh baba mphukini
0: itsha my friend ngomwe
1: mphukini
0: iyini ku thobila
1: ku thobela ethi lezi nga tlatsa ka tlhela vako ku hupa
0: xingandla yini
1: mari
0: ku ntwa kahle twana no vabuseka tindlela ambe ku miri ku thobela ishi lexi lava ku ndlayini
1: tema ni ku vula ale e tshobile nga tsinduka nga tlatsuka ka ku ku
0: ho utsinduka ku ku tsinduka u lava ku
1: nga tsinduka e ya ku ku tsinduka
0: lero mangwa wa vula ku vula ku thobila
1: eh
0: na papa thobila
1: eh no thobila ku thobila ishi soto ishi changane ku tlatsuka
0: ho ku thobila
1: ishi soto
0: ho ishi soto ra xitsonga leri ringana nhlamuselo bishop bangeleni va hi komisa hi kumbyambyele va hi byela leswaku i kumbala tinjobo swo swa ku taniya swa nxinto kumbe swa ndhavuko I mean to say 0608875942.

0: okay kuga mamatele marito manhlika e tsaba vukini ngomwe oh kuganyola swivula kufamba hi ku hatlisa alright ni wena
1: Matata.
0: Mani?
1: Matata.
0: Matata?
1: Matata.
0: Matanta.
1: Yeah, Matata. Subula.
0: Subula ini?
1: Manezi.
0: Ay, mi mitwa la Amerika sho famba ani koti ku mitwa kahle.
1: Ni Matata. Matata, subula malende.
0: Oh, makhakha.
1: Yeah.
0: K-H-A-H-A. Right. Mina boy inga twana more special regarding to network. Chabena go rebola street the three riako. Ba re nthlekani?
1: Ai.
0: Ai mjalla 14A.
1: Ikona, ikona ba mabunda ba kona.
0: Ah mitwa kahle ba.
1: Ni so so so ku ganyula ku hatlisa.
0: Ekwa. Ba le ri ringana tinhlamusela.
1: Ai.
0: Inkomo you can see. Inkomo. Right. Babe interested in go ka re to ku ganyula. E ku ganyula I think hi swi twile. Mara ri xilava ku xinwana e ku vana nwe mi byela rito ra nwe nhlekani. Nhlekani?
2: Ndivana mpubi.
0: It's about beginning go nwe.
2: Lepuwe. Kuganyula loko ho ta hlamusela ntshala xikambelo i munhu la famba vo hi ku hatli.
0: Oh,
2: i faka full stop.
0: I kuganyula.
2: I kuganyula. Si right na mei mani veka nyama mina mambi. Hi na nyoka. I nyoka ngopfu. I munhu loyi loko i vulavula swilo a swi hundzisaka. I nyoka. Wa luma. Wa luma. I strong. Full stop.
0: Okay.
2: Kambe ina xileji xivitana ku endyana. Ndyana emunhu loyi masiku hinkwawo a demanda ku swileswi swo va swi nga tshamisekanga. A lwisaku. Ndyana because wa holovile.
0: Okay.
2: A hi vekeni na rin'wanyani. Leri no veka vhele. I ku fana na loko ku i na thyaka ngopfu kumbe i thyaka. Chaka hi vula ku swilo leswiya swa kona a swi languteki ene that's why ku ve na swilo swa xivungu leswi tirhisiwaku hi tlina thyaka swi vula ku mahanyelo ma wena ma well done with gate se ma vona ma ni nghenisa xinghezi lexiya a hi xi ari nkarhi ma tlula mpimo se i thyaka ngopfu na nhlamulo no nhlamula because i thyaka ngopfu se i marito lama hi ma tirhisaku mara hi ma tirhisela marito ya vitana ya ri masini kukubela likona rin'wana kukubela i ku fana na ku n'wina mi nga vula ku mi ya kukubele a swi vuli ku tlela mi khoma hi rhongo ntsena no kubela mi nga kubela mi fambela makumu amisaveni i kubyerile i etlerile kambe ni nga ha vuli ku ni etlelela ku se mi lolovo ni nga pfuka hi xa mundzuku ni ri kona mara ku na siku leri xikwembu xi nga ta ni lava hi rona laha ni nga ta kubelela yini makumu se i kubyerile
0: Inkomo Kensi.
2: Dange, tuma re do phone re re shonga tere tama se, maka de mo be tere tama se ka swile.
0: Inkomo. Hiri kundunduzela kumbe ku themendela. Va ha mundunduzela, ha mu themendela. Hiri ri twa kahle ra Xitsonga. Ha ndunduzela kumbe ha themendela 060 8875942. I didn't bangwa. Sikane mamkiri.
3: Ngujona.
0: Bae.
3: Ni fukile isitwe.
0: E nkomo.
3: Anda tangensa rin'wanyani leri vulaku kunanayila.
0: Oh, kunanayila. Swivula yini?
3: Loko ni le ku fambeni i ku famba hi ku nonoka.
0: Oh.
3: A ni hatlisi. Ya, ni famba hi ku nonoka.
0: Swa koteka ku rito leri ri tirhisana ku vutomi bya mehe bya nanayila.
3: Mara a hi ri tirhisi ngopfu mara rivula sweswo.
0: Mm.
3: Yeah, a hi ri tirhisi ngopfu.
0: All right. Inkomo ikhensi. Inkomo. All right, a ndunduzela kumbe a themendela hi ri tira kahle ra ku ri tirhisa ka ku ndunduzela na ku themendela enhlikani? Mkhulu.
1: Dila ku ya tlambalala.
0: Ku ya tlambalala. Ni kombela mi vula ka ingaku mi le ka mi pfulele radio.
2: Ni lava ku tlambalala.
0: Oh, ku tlambalala, okay.
2: Leswaku ni ya aku wiseni lake ku badama.
0: Ku badama hi xilungu is to take a nap, ku wisa nyana.
2: Ya, ni ya ku tlambalala.
0: Oh, i ku tlambalala.
2: Ya.
0: Oh, moni ya tlambalala. Hey, vana, ni dyondze ki namuntlha. No, inkomo. Inkomo, ku tlambalala. Hi ri rito rin'wana ra Xitsonga leri mi ri tivaka mi nga lavaka ku vanhu va ri tiva va ri dyondza se mi le ku tirhima rito enhlikani
1: a njhani
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
1: pfukini nga vona ka liya ya ku i ku hoyozela
0: oh ku ndunduzela na ku themendela a swi
1: kota a n'wi hoyozela
0: a n'wi hoyozela hoyo hoyo hoyo hoyo I don't go we can see them. Okay, come like a jackanjaka. Can this then I think you said one like a jackanjaka in Kategoman, Chicago, but I can say again. If you can like a Ningini sing, you can read.
1: Panda said,
0: Anda
2: kumbasanya na laya kaku hoyozela kundunduzela.
0: Oh, eh.
2: Hoyozela mulange na kumutu wawe.
0: Oh,
2: kundunduzela kuthemendela mungu shichangani.
0: Siko.
2: Kundunduzela na kuthemendela ishishi. Sina yaka kuhoyozela ilu kumunu ange na kumbaru mwana wabu ya lejo. Na hoyozela na mwana kundunduzela.
0: Mara munhu a u kume ntirho wuntshwa kumbe u xave movha hi ri ku endla yini
2: loko ku themendela
0: ho a hi muhoyozela ho n'wi themendela loko a xave movha kumbe
2: ku hoyozela ku loko a nghenela kaya hi ku hoyo n'wananga xikwembu xi endlini hi ku etirheni engheni la kaya ku hoyozela sweswo
0: oh okay
2: se kundunduzela kudzela munhu ku hala swi endla ku swikahle ngopfu a tirha swa kahle n'wananga ku themendela leswiya exifungana
0: oh okay
2: se ku na ra
0: nwaka
2: va vula yini va vula lembe malembe i vanhu va xikhale va ku nwaka lowuya ni ze ni nge swo karhi
0: oh
2: nwaka va vula lembe
0: that's why ku ri na nyan'waka nyamwaka lero
2: nwaka ilembe
0: oh okay
4: Ninga shiveki kase. Anga chabi munu kungena
1: a mikomba. Eh kufana na sweswi mi nga vula mi ku tlhava mikhosi a va ri ku tlhava ku tlhava mikhosi
0: hayi ku tlhava ku tlhava mikhosi
1: swi fana na laha ni nga twa van'wanyani va vulavula ku ri ku hangunuxa iya vona
0: a tshakwini
1: a tshakwini a hi swona a hi ku hangunuxa i byala lebyi vongo i nwa a vhe a ya vona
0: a tshakwini
1: ku hangunuxa a swi weli ka ku ya vona a tshakwini leswiya swi wela ka timpahla se a ni loko ni tshingela n'wana wa mina a nwa ngopfu byala ni ri loko nge se vona a tshakwini a wu vuli
0: na loko vo phama ngopfu xixevo mo ku mi nge tshiki mi nge se fika tshakwini
1: swi nga wela kwalano se mika vo tala ko va ku ni kun'wani ho miyela ku ri hi swi twa ku hayi mara leswi va swi vurile mara a swi vuli swona ku banana hi rhambu ra mfeme amin hi rhanga ro hisa swi fana no ingaku hi lumbetana swin'wanyani la mutini ku yiviwe mali hi kumba na vuloyi ku ri hi banana hi rhanga ro hisa no ka ni nga tivi hala ka ni sikanana ku ri ku na swin'wana swi nga vula hi leswi a vela mbi leti hi ku banana hi rhambu ra mfeme ya laya a ni ku tivi mara laya dlaya ka leswi ni swi vulaku so i ku lumbetana ku banana hi rhanga ro hisa ku hava xela i ku i swilake hileswaku a hi ngo ni hlangane na budole a yi hava xerile ene ka hisa hileswaku i ku mbala timpahla leti a hi ngo mi timbale ku kha ku titimela mi ya ku ya hlangana na ku hisa kuna ku hlova kuna ku hava xela
0: alright no inkomi can see
1: hayi a hi yeneni vanhu hi karhi hi twa hi le ku dyondzi
0: inkomi can see swinene
1: yebo
0: hambileswi wu ni tikelaku loko u za wu fika laha u nga koho sweswi 25 wa timinete ku be awara ya 2 mwexe ni beleni mavoko na lava mi nga tshama na vona nhlikani va mitirhisi
4: a xitichini maka ni ma hlayiseka ku fika sweswi
0: bishop hi hlayiseke swinene n'wina ke
4: a hi le ku hlayisekeni swinene ngopfu ya na ku ta vulavula hi loko va ku khwiri a xi na vambala
0: khwiri a xi na vambala okay
4: mati va ku xi hlamuseta yini n'wina mi nga ni byela ku ri hambiloko mi yo dya swihi swo yiva a swi nge kumeki na swin'wana rin'we khwiri ri swi humesela rivaleni ku swilo swi nga landzeni ka mina swihi swo yiviwa
0: khwiri a xi na vambala yane
4: hayi hambi mo dya yini na yini mara swi lo yiviwa va vutisa ku mara nyama leyiwani i byili na huku leyiwani a hi siye mengo wa huku la mi hetela mi ku mhani dyangi mara ku ri ku mengo wu tate khwiri masivona mara khwiri ri ta pfuka ri nga vulangi na siku na ri weku swilo leswi nga tala leke ni le ka mina i swihi swo yiviwa hi yona huku leyi mi lavaka yona yi lande ka mina khwiri ro wihi mi nga bukutela munhu mi bili mi ze mi dlaya a nga khwiri ri nga pfukangi ribu ri humese xihundla xa ku leswi nga ndzeni ka mina hi swona leswi mi lavaka xona se vatsonga machangani va ku khwiri a xi na vambala
0: khwiri a xi na vambala alright inkomiheta
4: ni heta yo hetelela va ku hayi to ni hleketile ku ni la ku tsutsuma munhu a tsutsuma a ya khandziya mabazi nkarhi wa ha ri nkarhi se mara a ni kombela ku i tsutsumiya ni kelanyana byala matsikwani
0: i xitsonga lexi hi xi lavaku lexi mi le ku hala 17 bishop okay
4: ni la kusuka ni endlelenyana swin'wana ni veka hansi ni famba va vula yini na leswi va ri tsutsumi ya laha mhana wena va chelaka kona dini ya ni tekela ntsuvi luwa matsikwani
0: byala matsikwani okay
4: kumbe byala matsikwani va swi vula ku hambana van'wani mara swona i byala matsikwani va vula ku fika ni laha xijaranini mi funguna xijarani lexiya va mi teka nyana bikiri mi va kela mati lama nga laya dinini laya va lava ku chela ahansi gandeleni va nge seza va ya ku khandziye ma swi vona
0: inkomi khensi
4: ane swi tele hi na hi kuleke nkarhi wa tolo wa swona bava loko mi swi lava na mundzuku mi nga hi vutisa ha ta mi byela ku ya mahlweni
0: hayi loko mi ri na rin'wana vulangi bishop
4: va ku va ku no mati va loko ni cheka lawani ni vona ku hume ndlela lawani loko ni vona ndlela leyi yi fika lawani eyi ingaku ku ku na xilo xi tshamaku halawani a va hetela va ku hayi mani va kanela va ku i mbuti mahlanga
0: o i mbuti mahlanga
4: va ku hayi ku famba mbuti mahlanga na va vula ximanga
0: mbuti mahlanga i ximanga kuna
4: i mahlanga swi ri mavona ndhawu liya mi nga fika mi hlangana kona mo ta mi hlangana mi hlanganisiwe kumbe hi swi leswiya mi langaka swona hinkwenu mi kotlanisi laha mutini ku ri ku mi hlanganisiwa hi ku yini na i nkarhi waluwa wa ku n'wina ma nghena na luwa wa nghena ene mi nghena na xixin'we se va ta mi byela sweswo mahlanga mi hlanganile hi mhaka ku na nkosi ku na mugayisa ku na swin'wana swi mi hlanganisaku laya a mi nga ta hlangana
0: all right
4: se swi sweswo swi tala ku endlisa hi sweswo minkarhi hinkwayo ene ku ri a ni na xin'wana xo hetelela a ni lave ku a ni lave ku ni byele swona a ni twisisi wa xi kote ku tsutsuma
0: xi tsutsumise hi loko ni ku ntlakula nhlanga sorry man
4: xa nghozi ngopfu mani mativa ta mi lavela xona ni ta vuya n'wa ri khale lexi a va ni rhuma minkarhi yo tala kokwana va ku famba ni tekela xona ni ta mi byela n'wa ri khale nyana xin'we xa kona
0: i mahlanga i khensile leswaku ya le ka or leyanari se leti mina titsongo mina n'we 060-88-7592 atweni man'wana nhlekani
5: yebo minjani
0: hi pfukile minjani n'wini
5: phephengwa
0: mani
5: phephengwa phephengwa
0: phephengwa
5: ya i munhu o ka nga tshariyangi straight
0: o va ku wena i thethengwa ngopfu
5: ya i thethengwa mina
0: mi thethengwa n'we o thethengwa va ku hayi wena u thethengwa wena all right 060-88-7592 i xitori a hi teneni van'wana ku vo va hi dyondzisa marito wahi lama ma nga na ti-meaning to karhi nhlekani ahe
6: mpfukile
0: hi tshama hi pfukile hi ngon'wini
6: ni lava ku taka tisalaya ka lawu va ko khala va kumele ndhangeni va vula lawu la ku tlela ku vanhunyani
0: ntsena u la ku tlela ku vanhwanyani ntsena kumbe vanhu va yisati
6: va ku hi le nhangeni
0: hi le nhangeni
6: va kokwana ku haha kula swilo sweswo
0: inkomi khensi
6: a mi na mhanga swinese
0: kabungeni inkomi khensi swinene inkomi ku na leswi yavaku xihimanwingi xihimanwingi i yini kwaku nga ka swi languteka ku ri miako wo karhi lowu va ku akwini va ku i xihimanwingi a ri nhlikani mamukereni ahe
7: xihimanwingi hi loko a hi ngo kumbe
1: swi tala ngopfu loko ka ha ri muradeni mi kuma ku kumbe ku n'wa yimbu yin'we ku vuya kuma ku ya xilo xin'wana xa rhandi la tiguvanyana hi la va fetelaku kona
0: la a hi ku hi xikhixanini
1: ya hiake i xikhixani mara a xi pfuleliwangi xilo xexo xi yo sivela ku ri moya na ku loko ni yime ka xona swi nga fiki lexi sutini xa mina ya i xihimamwingi
0: i xihimamwingi i nkovi i khensile
1: ku na nawu ma yi tiva nawu
0: nawu
1: ya vo tala vanhu va va yi tiva nawu papa mina a va a va dzaha nawu i xilo lexi a va xi kokaku swi tala ku tirhisiwa hi vanhu lava vo ngo i maxhosa mara swa maxhosa swi lehe ngopfu very pleased hi xi a ni tivi xi wela ka xiyimo xexo leswo dzaha fona
0: ma swi vona
1: i nawu ku nghena ti-bb ti-host trip eyiwani sweswiya swo taniya
0: no inkomi i khensile
1: ni hlangane na xiyisa xi kha yi dyahaka a xi ri ku yivele a xi ri ku dyele hasi
0: ya ne inkomi i khensile
1: yevo butola
0: inkomi ku na dulu va ku hi le dulwini dulu i yini dulu 0608875942 va ku laya ndzeni ka dulu a dulwini enhlekani
7: hello
0: ahe
7: njhani
0: hi tshama hi fikini ngon'wene
7: hi fikini ma ni koxa ka jimingava leyi va ku ku na byala vusiya
0: mi te
7: ma ni koxa ka jimingava leyi
0: mina voice
7: ya ku i byala vusiya voice nga chavi ya mani mani yo biha rito
0: a ri saseke ngopfu
7: ri sasekina
0: mina
7: ni tsaki a ni ku a va hi ruma va ku famba u ya ka byala vusiya va la ku ta chela va la ku chela kokwani va la ku famba kumbe papa va la ku ya ajoni va ta chela byala vusiya byala vusiya masoko a va vula yini a va vula yona ncini vuyelo wera wu kiwa ku va dinini va ta chela byala vusiya
0: lero dini a ri tirha ngopfu khale
7: a ri tirha ngopfu a va chela hi rona a va phahla hi rona a va chela kumbe i mali yi vulaku hi le joni yi tekiwaku yi ta ku na munhu a tisa ku yi ta chika ya hiliya va ta chela ku cheriwa na fole va swi vula byala vusila
0: allright inkomu
7: i swona ni tlesini botoma
0: inkomu yi khense swinene allright kube mune wa ti minete khume mune ya leyi ha-e emakumembirimune ne emakumembirimune wa timinete ku nga se bawara liya nharhu right la ku twa ku dulu i yini dulu a dulwini dulu na loko mi ri na rin'wana rito hi nikeni right nhlekani
8: mi le ku dyondzeni na hini wo swi tiva hinkwaswo a swin'wana loko ta va nawu swiwa hi
0: switivi ya
8: swin'wana hi switivi hi ku dyondzeni swo ntiyiso hayi dulu hi ndzaya dulu hi se swi ya hi vulavula hi swoo a ni a ku rimiwa mavele ku rimiwa masin'wini mavele ya pfuniwa se vakhalabya a va huma ka ha ri na nhova ku nga ri sweswi va nga xavisa misava ka ha ri ku hava nhova va ya tsema timhandzi enhoveni misinya leyo tiya ivi ya va tsema na swiphandi swiphandi ma swi vona swiphandla ni va fika va celela laha va celela la kaya laha va endla rhawundi ya kahle va hi mavele ya kona ku ma tele ku fika kwini ivi va teka tin'wanyana letiya to ta kahle to bumbulela vandlalela laha henhla ku pfaleka ncancancanca ku na hina vamakondzo loko hi lava ku nghena hi swi twa ku hi fanele hi nghena njhani Bantalela kun'wana ku tlhe ku tekiwa misava va bodela ivi ku oma kahle adulwini se ku tshoveliwa mavele ya vuya hi swilehi ya kokiwa ya vuya ya fika ya fumbiwa ya kumbe van'wani ma tshoveliwa ku le masin'wini ya oma emakokiwa mavuya kaya ma tshoveliwa ke se matamata chiliwa adulwini dulu e yindlu ya ku chela mavele kahle kahle.
0: Oh, okay.
8: E yindlu ya ku chela mavele yi tlhela yi beleliwa endliwa na lwangu yi fuleriwa hi byasi le henhla leyi fuleriwa lwangu ra yindlu sweswi mi yi vonaku yindlu ya rhandzavula ri beleliwa le henhla loko vo ze va ndlalela le henhla leyi va lava ku aka lexiya vele ri ya venge inturuko va ta kota ku tlhela va chela man'wanyani le henhla va fulela ku ya ehenhla ingaku yindlu yindlu liya yi va yi khandziyisaka va swi voneka ku aka dulu va ndlalela va endla nturukwa wu akiwa wu ya henhla va chela mavele
0: o i nturukwa
8: loko se yi khandziyanini i nturukwa ma swi vona loko mi la ku nghenela dulwini ku na ximbhovana xa kona mi ngo to khandziya la ka leswi swiphandi ivi mi ku mi nghenela ka dulu ra le hansi mi humesela mavele a ku nga ngheni mani na mani a ma yila a ku nghena mukhegula adulwini va ku loko ku nghena lavatsongo ma ta hatla ma hehliwa ma fana lama sweswi mi ngo hehliwa ma ha ri masin'wini
0: se loko
8: a swi boha a va tlhavini bula ya khegula va khale na milenge leyo tshama yi kha yi panda a va ri hava a va tini a va tini a va tiyisi mampela a va khandziya kwele va va ma humesela ma kha ma hoxiwa ma kha ma vandliwa ma kha ma loko va vuya hala hansi n'wi mi le ku vandlini n'wi mi le ku vandlini ya ta kota ku khubyeliwa ya ta kota ku tlhokoriwa
0: I'm going to go to the house.
9: Ahe budza ntshaka na kam.
0: Ahe.
9: Eh kuna ko var ombai olele kuma. Obule loko ku loviwini. Na lesi swa ku mhisi ta ku le tshuri.
0: Mara na nda ku mutisa swinwa a hi vulavuli hi swo fana. Kuna rito dulu, marito dulu loko hi ku dulu i yini? Eveta hlamusela ku dulu hi la ku vekiwa ku mavele swibyala byalo leswi nga koma swin'wini swa mbewu ivi then loko hi ku mhisi yi tlakule tshuri a ka rin'we se i xivulwa lexi xi lavaku tinhlamuselo inkomi khensini ni lava rito rin'we that's why hi xilungu va ri i terminology words rito rin'we inkomu inkomo loko silungu swifana na loko hi ku discombobulated irito rinwe le confused se kuna kambe ra xinghezi ringa rinwe kambe riva riri na marito yo tala kumbe xani tinhlamuselo to kara hi vulavula flabbergasted flabbergasted to be full of joy to be surprised se le pusla tonga u fana na dulu enhlika
10: ni buyile khalanga e xiqobotshelo
0: ho e xiqobotshelo
10: xiqobotshelo ba swi tivi yini e ri peretane le ro tshuka le ro ba ku tsubenta ka xiqobotshelo laya ba vula xiperete
0: ho xiqobotshelo
10: mara hayi leswa swo baha
0: oh yeah okay
10: lexi a xintsana lexo tshuki xiqobotshela
0: lexiya
10: ivi ku tsutsumiwa laya hansi ka lwangu ya ni tekela xikweye va vula sikiri se mi ta lahlekalahleka mi kuva ku hava xi xexo va ku i ncini xi lexi
0: ni tsakisiwa
10: se xo hetelela bavani baku tutumani kalanga miyani lombela nyundu la ya.
0: Nyundu?
10: Eh.
0: Oh, okay.
10: Master Uyini?
0: Mm-mm.
10: Eh, amula.
0: Nyundu?
10: Nyundu.
0: Nyundu.
10: Eh.
0: Oh, okay.
10: Eh, amula, si tsobo chela. Isi pereta mara. Eh, nishashin tsanana.
0: Nishashin tsongo tsongo.
10: Eh, si tsobo chela. Nishi abatawla yosu mitu wakani.
0: Okay.
10: Ya, se ileso ane mkomele so amele su naru. Niku ntabuya na sona, se su kumi.
0: Enko wikense sne?
10: Sa iseka, maso wana kumyana, nwakari ya.
0: Danki. Enko wikense sne? Iye ni nula, nula. Baku nula. Ndunduma. Anti, anchumu mweke ndunduma. Nula. Ya ne right ay kube na uthikani
11: kalangu
0: ay
11: atimugeni na ba vula ti simbe ta te ti ba ti thekin ti ti landiwa ku le aka mana le aka mana le aka ma ta aku na le masimu aka simu na ba vula le munhu hango tsika ya ti dyela le loko ku yena ambe ti mugeni ni le masimu ya le ti mugeni a ke se ga di se mo wa go le ya ka mande ya ka mande ya ka mande ya ka mande e ba ba go ya na ni le ke mo game ni le na mo tle go ya dushi mo ya ala te mo game ni mm mana go ka
0: enkomo kense
11: e so
0: enkomo ai la mo tene rito nula na ndunduma ku a hi ntshumo nwe ke ene na ko nula e yini ndunduma e enhleka
12: Mr. Bon.
0: Aye.
12: You can tell me what you are
0: doing. Oh, okay. Really, let's see.
12: Shikaka.
0: Oh, okay.
12: I started to spell out my name.
0: Oh. Okay, no, in Kobe can see.
12: She didn't mean that.
0: She meant. Ya phone mi twala mirena mamvara mvara sinene
12: okay ndaba ni mkule nayo
0: inkomo ikensin
12: anke hinde se bone
0: thank you
12: danke
0: all right bangisela me languteka rito nula na ndunduma nula ndunduma enhleke
10: khalanga
0: aye mfundisi
10: Lulu isi leswi mungo ta mi rhwele a hengeni mi fika mi swi fumba ndhawu yin'we i va ndhundhuma i misava liya yi hlengeletiwaku
0: bishop swi
10: rhwere swi fana na yini na a mi nge mi laya mi rhweleni mi rhwele bakiti ra vuswa swilo na ndhawu yin'we Ikuruwa nulu ya vuswa liya.
0: Oh, inulu ya vuswa.
10: Inulu. Iku i dile dimiko fika mi fostela mi dududa kuna dziwa. Dikomani di Joseph.
0: Mirili bija.
10: Ishile shi mi kuruwa li bagiti.
0: Oh, okay.
10: Iba mi fika mi koma mi susa sokweni mi ku kutu. Sandamulu. So why she challenged you? She cut us so tall. Look over more than I'm jailed on Nulu. San Cote of Mijail. Ndunduma emisava leyi nga hlengeletiwa ndhawu yin'we i ndunduma yaleyo yo fika yi hlengeletiwa yi va yi hindza n'wini
0: okay ya
10: se nhunu hi minkarhi yin'wana mi ka kuma ku hi le gedena ni mi fika mi kuma ku mbyala yi hinde yi yima yi famba
0: o yi fumbe nhula
10: enhunu
0: That's when I got Facebook, I take a marongola lama, a manga co, Mokomse Shokba Marba, and you say a quick book, I take a marongola lama, a manga co, Mokomse Shokba Marba, and you say a very quick figure.

0: yabekiwa na le hasa ka floli yabekiwa ba go hile di gireng ya e solo so fana na so go e nula ya tsabe ka bodo
1: enkomo o ntsero mena ba teka e marumbula eka Facebook page ya hina stitch eka Facebook ya GCRFM ni twa leswaku va mani a va hengisela va ri kwihi kambe loko ni balekela ndhawu ma ya risimu ra George Maleke loko va ku swa humelela hi tin'wani ta ti-legend letiwa kasi a hi ri na nga ri mana ile va ku hi swin'winiri laha aka mapuve hi khense swinene matimu chauke va ku hi swin'winiri laha aka Jimgala lowu mana bumba lowu stinyiko va ku hi swin'winiri laka homu 14b vonani nkuna va ku hi swin'winiri laka homu 14a i mani voni and then ku na tiben ku na tiben mathe va ku hi swin'winiri laha ri singa view ku na Frank Josh va ku khense swinene va kumise leswaku va yingiserini rudzani given va ku hi swin'winiri laha a ti tekere hi khense swinene vasandla vambirhi va ku hi swin'winiri laha a mbirhi tsindewula hi khensile mzamani kenneth makaring va ku hi swin'winiri laha aka thomo pavementen hansi ka vukosi bya ka xiviti mula wa enelo xivuri va ku hi swin'winiri laha ka Jimgala lomu i mhana enelo mfana wa goxa va ku hi swin'winiri laha aka mapuve teacher Jeffrey va ku hi swin'winiri laha aka mbatlo i boti teacher i mani lava loko nga ri andani madoba va ku hi swin'winiri laha tukuta block 4 ba good afternoon thank you so much akensa xigombe xa matsena va ku hi swin'wini suka la ka minginisi a block 2 tsikani filo va loko hi swin'winiri ya ka nkuri a zaman then ku na vasandla vambirhi va ku hi swin'we ku na matimu hlungwani ku na mani loko nga ri master munyayi rugawa vatsindi ku na mani na loko nga ri roni manganyi hasani macheleni khosa na mbona na n'wina stand vina and then ku na tsundzukani golden rungulani chauke mana blessing phili jones mathaye judgment muavanyisi chavalala loreni bridget xigedlani nhlamulo malume deva kumbe malume dev laka nkoma 22b then ku na malungu nga ri mukhari julia ku na dennis hlungwani esfasonke tiwa ka rhangani wise man socha ku na soza isaya botibiro and then ku na malungu nga ri vazito sa nes nkuna le ka dzingidzingi pulusho tenga solani na vakomisesa ku va yingiserile mo me ni famba mo ni vaya comment leti n'wana ti nga sala khensa swinene tuva ra nomo

0: zika
1: rate
0: ya re ir super kahle ningse ir skala kahle fela ke lika DJ Gwinya hey mira vondre mkarna yusen yana ku busy ningse re na tsembere so mo pinen kahle fela ke tinse wonto kamba damba na kola ningse la kahle mir kona namontla e super kahle mixe re man e nga di 24 ta muta vunkaya eka lembele ra 2026 na kufana ku tsembere so ko ikona ke tinda wonto kamba damba na mira ku pinen mixe ro chisa fm ayi ke la mutaka hlela mixer ntawu khale mnikita kahle tinsimu timbirhi laha station manager va ku hayikho a ni vona i nga ri swivani ringu namuntlha mitlanga xigaza ntse eka radio se hayikho hi ta ndlaka ku rhandza ka vona na ku rhandza ka n'we mixeri a hi languteni leswaku na tinsimu timbirhi na leswaku mixer i ndzeswaku risimu ra number 1 risimu ra mani naswona ke vita ra risimu i mani risimu ra number 2 i risimu ra mani ku va vita ra risimu i mani risimu ro sungula yi leri

0: Judge Malay ka from Sierra Kahle na vanwana the sisters eka mangona ko pambar le mix er se marka number 2 o ka skela la vanga the Judge Malay ke re se burga twa ba kumisa ya ba kurula hi la vanga bula swona ka skena kambe mix er la vanga ka bula kahle fele kumbe xa ni ko boxa kahle ni makenta ku re se mulo ri wari ra ra number 1 era Manflo Shinyori re se murthwe ka bithu ba ku pendla ni maridzi na bona ke hi la vanga ka bula swona mix er chisa re futhi re wati mina tengene kahle eka awara bia ya mune mena wana mix er ile ka nongona ko bamba reloaded eka ndrega wa suka re muhle ka mix er ngena la nungeta ka hlerisimo ku ho ko kwa lakho hi bia la nungeta ka hlerisela kele ba ku aka tikurena ra Afrika Dzonga xikanwe kenere ka matiko mambe marovela
1: hula ka mehleketo ku kume ka ntsena loko join ari marovela funeral services to ina na munka e butsarisa 13 wa swiro handle ku langisa male Be 14 hi wena plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekele nhlokweni leswaku ti presto hina a yi tona to cincacinca ka ha ri tetiya

0: Tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke.
1: Gaza Democratic Front.
2: Xitshembiso xa hava. Lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Votela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele, xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, votela Gaza. Ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi, hambi ku ri dyondzo ya quality. Votela Gaza.
3: Xana u na ku tsakela kumbe vuswikoti byo xavisa no navetisa? Ngungoveka swa timovha kumbe tracker. Fleet Forex Vehicle Tracking ya ku rhamba nakambe ka semina ya vona ya Sales and Marketing leyi vitaniwaka Track and Sale Like a Boss a Giyani hi 29 September 2026. Tata kuma Boxindo partnera na hina, transport ya marheta va yi ri koho kusuka Phalavura, Malamulele ni Thohoyandou. Tsarisa xipesi xa ha kumeka eka www.fleetforest.co.za kumbe eka WhatsApp number 0687790297 imahala.
4: Ma Endo Bricks and Sand lava hi van'wani va tivekaka kwala Giyani hi ku xavisa misava ya kahle na switina swa kahle. Va xavisa misava ya ku hambanahambana, va xavisa river sand, boy sand, filling sand na stone sand. Xa ku tsakisa hi vona, loko u order misava ya vona ku nga se ba awara ya n'we va ku deliverela hi siku rero. Loko va tsandzeka ku deliverela va ku nyiketa discount. Misava ya vona hinkwayo yi endla 1300 rand ntsena. Loko u xava tiloadi ta ku ringana ntlhanu va ku nyiketa discount. Va kumeka kwala Giyani a section F, house number 733 eka xitarata xo ya a comprehensive. U nga foyinela Andrew eka 066 041 5138 kumbe 060 395 0649. U nga tlhela u rhumela email eka andrewmendy@gmail.com. Ma Andrew Bricks and Sand akakara wena hi swilo swa quality naswona hi ku tisela hi xihatla.
5: Xikwembu xa bolo jikelela lava i vabori va mati lava nga na ntokoto naswona a va tluriwi va ku khomela special lowu swi taka 30 meters i 17300, 35 meters i 19750, 40 meters i 22200, 45 meters 24650, 50 meters i 27100, 55 meters 29550, 60 meters 32000, 65 meters 34450, 70 meters 36,900, 75 meters 39,350, 80 meters 41,800, 85 meters 44,250, 90 meters 46,700, 95 meters 49,150, kasi 100 meters yenda 51,600. Noku bora ku tlula kolomu ka 50 wa timitara hi ku tela na tangi ro chela mati, water filter leyi nga ta va yi ri la ku nga na tangi, hi tlhela hi ku tlhandlekela hi pressure pump. Leswi katsa na installation. Ku ku borhela mati hi mitara i 300 rand. 3 meters steel casing i 2500 rand. Transport i mahala. Loko u nyika custom u kuma 2500. U nga hi foyinela kumbe WhatsApp eka 062 792 4318, 062 792 4318. Xikwembu xa bolo jikelele hi ku borha mati a hi na ntanga.
6: Xana u karhele hi ku yeleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tiboho, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timoto. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 100 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo nena ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015 306 0265 kumbe 076 315 2680. Unisalani eka kupfumaleka ka mati ni ku tshutshwa miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani mina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mi vilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling.

0: nga yon se like present la atakwa ta kombela kurivalero ya yona ne mina ni nga ni rivalera mara leswi nga kona ne leswakudya nga ta ni swona a pfumeli ku i dya swin'we loko ka nga pfumeli ku i dya swin'we ne hayi ma a ni nge ni rivale va tlhelena swi swona mara loko pfumela ku ri hayi ta ni byela ku na ku rivalela mara leswi nga kona swakudya leswine a hi dyi swin'wana na vanhu a dyi swin'we ku rivalelani ka mina na wena loko dya swin'we ku komba ku se rivalavananini leswi a swi mbani ta teka a na problem wa swona mara loko va nga dyi mathekisi yena ku dya mina nanaxa no hayi sorry a ni nge pfumeli munhu i dumarexe laha mugangeni wa ndhuma eka namuchana
1: Alright, so as we get mixed here, Martin can 060-875-942 the Gambia, kuna nkandi, sovarini.
2: Epi kanda
1: wu. Tano, me, lani ngangye mikona mixed here, can see, nkandi so mwe, wakuna bela katat birthdays, nkatika lwe mixed here, nkandi so.
3: Mr. Matunse, hawa, madamula manene mwash. Haya, chawala nchoko maka ya kuhayi. Ya kumela ana logu munu, mpera abu joerini. A ku tela na swakudya na swimbalo swa ndhavuko namuntlha ku nga heritage day hayi loko wa mina Mr. Makhumbini hayi mina hawa ni nga teki swilo sweswo hinkwaswo ni ngo n'wi byela ku hawa na khensa loko i ti ta kombela rivalela hayi ni ku rivalelini hayi sweswo ho tlhela na swona ku rivalela ni ku rivalelini ni nga teki swilo leswi a nga ta va a te na swona hi muhaxi a ku ri mavonelo ya xilahla Richard Zampiri ikarin type ni ya sadana launch ayini Mr. Matoni ari tsongwana vai vonisa ku yima cha mi bye bye
1: yisa so 060-875-942 ming sir 106
2: lawo
1: ahe
2: mpfukile Matoni
1: ihla iseke ni lakutwa ngona mpfukile
2: ha va to mina
1: itwa inwini
2: mina ni general munhu ngena enhla ka mhaka le
1: okay general
2: loko munhu a tata kombela ku rivaleriwa a ni wa n'wi tiva munhu loyi a hanya na yena ku i yini lexi nga mholovisa khale loko ku ri kwa swi nga tikangi ku fana na ku fayela na mindyangu va swi nga tikangi hayi general va teka sweswo hinkwaswo na teka tihove then ivi ni teka ximbalo xexo nga ta va ni tele na xona ni teka ximbalo hayi ni veka ndlwini ni teka tihove ni ku ha tihove ni ta sala midya nga vileli ni ta sala midya na ha ku heta ku dya swin'wana swakudya and then ivi ni teka tihove letiya loko a fambile ni teka ni ya dibalekuleli ivi xitumbalo xiya ni teka leswa mihawu ya mina leswi ni khongelela ni teka mati lama ni haxahaxa laya ni teka ni mbala a vona loko ku ri ku i swi endle swin'wana i tikuni ni u generela ka nyonga hi leka nchumu
1: se hayi swakudya mi nga teki mi endlaendla swin'wana mi haxahaxa ra mati lama mi kumi hawu
2: kura ruheruba lexi nghena ku ndeka nomu na huheli poison loko ku ri ku i poison ya dlaya vava mara leswiya swo tirhatirha ximbalo ku loko a ximbalo lexi ta n'wi hisa ha no teka mati ya mina ha ni haxahaxa ha ni mbala swi nge ni endli nchumu mara leswiya swakudya khuri ri huheriwe nga huheli poison ku i ta dya ta hanya ta fa se teka i cukumeta swakudya cukumeta va vurile Hasani Xinyoni ku va ku ri hayi wo teka cukumeta loko kule xaka ra dlaya munhu wa dlaya ni n'wi huweli
1: ni
2: nga n'wi huweli mara swimbalo hayi teka hayi loko a fambile teka swa wena petsapetsa ha swi herile
1: ni mitwini Kensin
2: dankile ka ntshuxela ni tshama kona
1: Kensin general la ka ntshuxela a xandlaenhleni ka xin'wana xa ka 47 wa timinete ming se ringene kahle eka awara liya ya ntlhanu 060-875-942 u nga rhumela kahle na nkandziso wa wena wa rito ni twa wena ming se leswaku wena ke u ta u ni khomeleni kumbexani ke u ri ni ka nhlokomhaka 106 hello
4: haya mathosa mpfukile
1: i hlayisekile mpfukile
4: mpfukile tiko ri beheni masiku lawa loko a tiyiso hawa ni ta swi amukela
1: okay
4: ivi ni teka ni diba ni ya xava ceka wo fana luwa ni mbala loko a ri vutisa ku ni dyini ni ku eni dyile a vona ni kha ni mbala na ceka i ta ku luwa ka yena swi endleka n'wi kuma ku nkarhi wun'wana ni i vona ku na hlwela ku na n'winyangatsa kahle kahle se la ku hatla ni tsemakanyisa
1: levana xitori
4: kona daki
1: ekesi ri kona daki eswezo kona daki kesi ri mativa right ya mathenga 0608759421 taka kona mingi zirla hallo hloko maka
2: tosi
1: masenyan
2: ya twala maka ai mashimbala na teka nta swiveka ni nga mbala na ta huma gwembe are ta huma gwembe ma dirwembe ri nge lungi
1: yebana
2: So I would dance on one Nicamzana or telling a funky Kurgatat.
1: Evan.
2: Hey, as one Nicamzana, Jay, Jarpella, number of us, and I shall show Musenigat.
1: Is there a way? Namunta,
2: Poyo, Jamu, Willow Way.
1: Mindoku, Karika, Hirka, Mindrani, Karibi, Mindrani, say Yaya from Mimitini Shamduku.
2: Ah, number one, I want to say squatting this year, six millions are not that way, Jagras Leif. No, I know my men look so hard for the kind of Mahata way. Nah, it's not a passage. What the look I went.
1: Where I would not want.
2: Hey, it's making that I want and find that that's what I said, Pamela. See you for a little tumble.
1: Hey, you had it?
2: Nah, I was sick.
1: Didn't you put myself in place again, Matiba?
2: Is what was it?
1: It's assuming zero or Melikatam Candiso and Amari to the number 0608759 to Monte Carlo and Candiso. Shkama coming set up with Melikatha Ferge and Neville Lavan Labi Purwege, Ekasu Fadegasu.
5: My name is Abdul.

Rixaka Funeral simitivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri kusukela hi 1 October 2026. Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyikela vukorhokeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela, kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina, mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252, kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

Sigala hi 1 October 2026 Rishaka Funerals ye emahlweni iminyika na vukorekeri byo beka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela kasi Rishaka Financial Services yi ta mi nyika vukorekeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rishaka Funerals eka nkarhi wa sweswi maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri yaliya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya ku kuma vuxokoxoko foyinela 086 174 9252 086 174 9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina Rishaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

mingisiri wa Chisara FM le go rengeteng matemba la zwonyana okay sekinikine zwa bijeka nyana mo ni bona gore minga kota ku va mini kuma na ku va mikarhi mini twa moyeni ka madyambu ya siku ra namuntlha hi ndlela yeleke makumbirhi ndari tiveriisa ora ya nkombo yi nga seba ka madyambu lamwana hi ndlela leyi kona mingisiri mo ni vona ku ri swi endla swona la naka all right.

0: Raja Semua Asyik. Raja Semua Asyik. Raja.
1: Kono wala mixer wa Jesara FM. Okay, right, gonna wanna go relax nika so ndisa ku yini ku skota ku tsama kahle ndlela wala mixer mina ka majabu ya sukura na mulhla ela kona kana ku pavela bona ka tsaka kahle ka nongono ko matimba nongono ko ta xigaza ntsena DJ Rajobo she vire the prince of the gate it's wala mixer wa Jesara FM ka majabu la mwana ari kona ka radio wala ri ta kana fa kahle vele ka majabu ya sukura mta 0607 5942 ela ka ta re bula kona bza sukura khoma kwini uri kwini eka majambo ya sukura na mulhla wala mixer wa Jesara FM bonanga ay man ay zitela sha yabona nga tsena khomela byone ka nongonoko wa majembe siku ra mhlanga ku ta kahle xikomba nkarhi xini vekala kama kumbembiri n'weti mina sawara leni ya nkombo yi nga seba just 21 minutes before the hour 7 o'clock eka majembe siku ra mhlanga 39 minutes after the hour 6 o'clock eka majambo lamani hi ndlela la wena Big Zero nongonoko nga ta vutanga bya kahle na le ka majambo ya siku ra namuntlha wena Big Zero mina ne leti u taka tiphina hi byona eka nongonoko wa majambo ya siku ra namuntlha hi ndlela leke ri fambe njhani siku vhele Big Zero mina ri ve siku ra kahle ne ri fambisa ku ri ta mi byela mi ngisiri ku ri siku ra wena ri fambisa ku yini ne siku ra vahitlangela mfuwo vutshelana ndhavuko eka siku leri ra namuntlha ndlela leyi wena mingiseri ta mi byela leswaku ri wena swi fambise ku yini kwala nga kona eka madyambu lamana wena mingiseri wa xisirafi loko amukela kahle ka nongonoko madyambu ya siku ra mhla ne eka maendlela ya kahle la ku vona u ta ka swi vakisa ku ni va tingu ta mi karhi ti tshukatshuka ku va yingiseri va komba ku va ko moni ni ringeta swin'wana ni twa ku ri ku na vanhu lani na mina vona hello
2: ahi
1: hlayisekile minjhani na
2: I'm going to go to the house. Yena la xikudzeni la ka xikoyela
1: kahle kahle hayi no hayi ha vula ha vula
2: ayi no ni ntere dzika tlhelela hi tiyela ta
1: o mo hlobetela njhani njhene
2: ha swo mo ha khomi leswi
1: kahle kahle hayi no ni mikhomile emikasi la ka ntshuxi la
2: swo
1: hlayi sekana swinene ne
2: alright
1: inkomo emikasi la ka ntshuxi va lavana Big Zero Rise FM ndlela like hayi twila I'm going to mix it up.

0: Kalanga.
1: Adem kesini mana? Ai, jukura munu jewa lalo.
2: Borajo.
1: Yo.
2: Mipukeni kunene.
1: Ah, mensei seken zuba shunene mitzuba zubinu wino.
2: Ina zumba zumba shunene ngopo. Ina shimwe. Kwa lakaru balakusu nele korene.
1: Yo, lakaru balakusu nele korela.
2: Ina brendam remini no.
1: Oh, adem tjoka seko brendam remi lakaru vala.
2: Danko.
1: Mensei seka wadine.
2: Namuna shuwe tani.
1: Inko, mo. Eba family brendam remi ne. Lakaru vala la. Montoro kuna mula 0602875942 nje kuna mula
3: Espera que não pogen.
1: Ikhayisekeni win.
3: Ikhayiseke house number 182 Gang Section F.
1: Yo.
3: Amu gango arichir.
1: Yela muka go.
3: No uma 14 says it is clown I want a boy at tournament.
1: Yo.
3: Ni ten pa mana kama wala na wala yungwa ya tona mepe Ni mchale, ni mchale la umwa ka dinga maas
1: La dinga maas ila?
3: Eh, lo mito wa usata, eh, notre bagzi, ime na etangira yo
1: Iyo
3: So, eh, jesin ngeka
1: Iyo
3: Ni mingisara kwa hata nsakengup
1: Ose mileka, yere
3: Lekara nan tama amute ba perpera god.
1: Ika sekanse.
3: Eh afote ne wenen.
1: Oh, je fa vega sa fote ne mkhese sna le hlase ka.
3: Tambe ka ka ka de pena chuta.
1: Eh.
3: O male benta.
1: Eh.
3: Ah, en andango erte le iwan.
1: Ya.
3: Ye puria ve kon.
1: Ai do hlase ka sna re ne. Facebook,

0: Re sobra kahle amici, la vera sega sele gang kuno bulla aka the late exon maluleke o sobra kahle sobra kwa kokwa nge boye kuno ya mahlono etlele ku ru like son maluleke o kana msiku ni phasha ni phanda no bonde aye be phasha ni gere bana go phuka na msiku ni phasha wa go gwane ai matiba na jai ma posa ko fane bonile azoba 60.5 mix robin on tsa rona khomar ko majabla mane ne e ba ka re bona sa gore wena mina na wena ka tle ka tle hi andla la swa njare ma majabla mane ho di bona gore la kambe kuna hilla okay mon poda za so all right ala nda skuma le swilla ba go swana ne 060.5742 ka ba ikserwa na ranto so ba khomar ko majabla mane so gore na nga mina re perile hello wa yo e gona molla
1: aya cha
0: e
1: munjani mase
0: e men grande go bompukile wena
1: ai go go ma te go pukile go go ma te go pukile ba go nkela go antsa ba rla ka bevula
0: la ka bevula go kwane ya
1: wa go tiwa ka bevula we ma
0: o no go tiba ngofu la ka bevula go kwane
1: Wow, I go to make a cocoan matela.
0: A cocoan matabala cabefu la la.
1: Yeah, Nigitaya Quanta, DC Aran Samuquan, and it and the Cocu Bashmoyan Saka.
0: Sika Shunga, Unga Shimoyan Cocuani.
1: I can't mean a headstone.
0: I have a person who is a abantu khome kahle audio streaming seswe wa ntimanyana ne hambi ba vuya kwini majabula mani ke ya seswa ntimanyana hlayisekana kwalaka kona ni a ri ve rendzera kahle ri perile
2: mutarisa mina DJ Raja wa mahaxi
0: ewoho se ni nghenela mukayeni wa ri voningo la
2: fike ntamu lowukulu
0: ni switwa kahle ku ha no swilengetela ndyangu loko makhuvele la
2: fike hi xiviri la mutini wa ka makhuvele
0: ha mativa marana
2: la ku nyika ku hayi a wo haxa ntsena na mhana wena va ku yingiserile
0: va ni yingiserile mhana wa mina
2: mhana wena va ku yingiserile va ku se va ha nghena va sumela n'wana a nga ta ku mhana vele ku mutweni
0: va tiva mara
2: hayi mhani makhwela va wo duma misava hinkwayo jikelele hi mina ni ri la girl section
0: hlayisekani mhani
2: inkomu
0: mhana wa mina la mugengeni wa rivoningo la mhani va khuvele va lava ne ba go rwa jangala no eng sere tshin khoma ka tlhoko pe man okay montwan ka di solo
3: ya botu raja
0: yo
3: mna no khoma go antsa ni la gumbala ko kwa ni mare ma go ni mina botu raja
0: enko mo tanko from se se mix robin on kor sere la wan go tabu danga be na ke 060 hello
1: unja no mana e ba tomas
0: you wanna ba tomas yes mpokele
1: wala
0: bana masilo I'm going to go to the house.

0: Raja, mina ni khome Raja leyi ya xitshopani, a wana leyi ya yelo yo ni nga khoma yona ni nga ku nyinyeteleni ka leswi virini swa mazambala. Raja, hi pfumale leswa swin'wana swa xintu na swa ku chichivela tlhelo, hi pfumale swona Raja. Se hi kuma mazambala vafozi lomu ni nga ku chileni ka Raja kona, ni kha ni ku yingisela ku nandziha, ni tshame laha stoko bya ndhuna mungoni laha ka makoxa laha xikomba hi dza hi mbangu Mr. Raja.
1: Hlayisekani swinene hi ndlela leyo, alright, hlayisekani hi ndlela leyo gega madyambe siku ra ravundla ne.

jelefa makhobelo lo re sebra ka hlabe ke robena ka ba jaba se go rena mo hlare sebra ka hlala go tsena ro nae ka nna go noko ma te mpa indlela leke sebra re landela ka seswane HW makhobelo sebra go rwa ka tshombe.

Jimmy xora mina laba leswi nga ta ka swiyeleka ta kahlela ka ri vanhu ya nhungu ena va resipura kahle swa ka ni komakhelana resipura kodwa ku vona watsanda ta ka resipura binxora mina ni nghena kahle cinca magiya ta ku byeriwa majicanjhani a endliswona.

Mr. Shibila va lava tsho risa tsho ka tlhame tsho mena ka badi ba sokora ba tlhase bra kora go eh a swendla na mela lava ba tsho ra swendla ne e ka badi ba sokora ba tlhela ba tsho bula ka hleka le sore tso go khoma re go le ka badi ambula mo anwe se da mola wala se ba ka tsho go se se sha lo rwanya na tsho mo de sa bra kora be share ba go le mo na tsho ra le ya ga ga se go re ka tsho ka ambra ga se ba de ba sokora.

sesele ka mlamola la ga se go sereso e ka kwano one toto e ba go tsoga ba fama na ba raka mabobe a le mpopo ne kesele ka mabobe le popo ka sem a choice wa le shawela e ba go ke singwe re la certain city na a ka e go shawela block 23 kesele ka se mo pedi ramu.

0: ma ne batti so.
1: I perile malme ragioni di seguo anche il quale che mi cosa e costruire la gara in tocco anche grazie.
0: Ehi, ciao ciao, mi calami non tocco l'uomo, che vuoi venire? What's up, c'è? Alright, che lo sarà mi insieme con garami, non è? Quando il sarà il maggiore la buona e ci darò la garami la gara senza la leva.
2: Ayo mga ayo mga ashe, lupuke na kufuka, ina kupuke na mal. La olimpia ina ya kasa ngufu. Ayo lupuke ina, ina ya kasa ngufu. Alcha, edo kala kakurka teme, ina kula nukere. Tau!
0: Ni kesila mi kula nukere la unga go, naka badiyame sukura na mwetla brabe na nukesila njale kasa mwana mwetla brabe na kasa naba nangani suari, ito ito so, alright. Okay.
3: Kule lendu ganti, nana ila kungena raja. Ah, nana ikari ikari iti bumbere ni iti mbalele ndavu kuhika jika jika na tingu itaya kui ani lagian awana makana ina awasla kui na itangela ndavu kuweru kwa analemberi mwana ringu ileri venge yene ya mramba hali awana makana sona futi sona sao ti jika jika la na yoyindu kaa iti ingisela la yoredio Ela va mingisela kwaneri imana xihlobo vari mani baloyi ku karhi ku haxa baloyi vari ntukulu wa ka baloyi
0: yo
3: pfala ri vanti huma hi ku gandla
0: e gandla ela umfamisi sweswo mani wa mina loko swi ri swo mani ah bya ri kwana munangana ta phavela byo ri ka madyambu ya siku ra ra mihlomela ni rajama wa xa praise of the weekend night xa rush guys mina eka madyambu lavo wa ra mixer wa mina munanga bya ri kona ela koka moyene hi ta vehelelana mina nona eka madyambu lamawani mixer wa xa fm hi ndlela leke ni pfumelele mixer wa mina ni ari va kha ri koka moya hi ndlela ya olova swinene kambe koka moya ka mina na ela ku vona ku ni ta kota ku makisa kwini ku dlaya swi kota hi olovela ku va ni kota ku ya koka moya hi mkholo nkarhi ni veka laka khumembirhi timinetsa ora liyani ya nkaye eyi nga sembeka madyambu ya siku ra ra mihlomela mixer wa xa fm hi ndlela leke dixa rasha wa muhaxi hi mina the prince of the weekend night doko sorisa mixer ni pfumelele ni swimaka hikuva ni siva ra kahle ni mekolo ka la mixina mina sembra kona ra mana e pesi mfana a ku hayi mamayelo aa ho ntsona xivhakexo a ni ta ri sembra ra mixer mi vehelela na kahle mina na wana le ka 060 7594
4: mamayelo ho ntsona xivhakexo What's all I did, bud? Yeah, wait.

0: ntsena
1: inkomo man wa jams 060 allo
2: ujaran
1: yo
2: ujaran
1: ne bogana ujaran kamgan
2: okay
1: yo mgoro mina shinova
2: ya ya
1: yele
2: atam
1: ade baga tama mgoro mina
2: eh
1: anu kesa sna ta sekane
2: ya
1: sho sho gra mina famsa sa sabik sura mina jukur na manla eh na karo gora wa bumela ijuso
3: a ri ku mingiseleni mlozi a ri ku mingiseleni swinene a mingisela hi mani handle ka vana na mari va sanganyikala ka masanganyikala kwala hansi ka vuhundza ka waleni wa maxangu wa mpatso hlayisekani ma huma kwala xitijini danko
1: allright fopsa sosake wana vikisora mina wa ni vona ku na ku huma la
4: hi jiraja se ngheni a xi vulani la ku nga na ku humbura mali mina ri kaka ri bava ri bava na marhanga emtiwa ka ndhambi hayi na n'wina hina loko wa kota hi sangatshongatshungu ya chela lwandle danko
1: rajango mrex vaiverilogavade mrex mrex mrex a ni tivi ku ehe
5: kwaneto
1: to se ni vito kahle ngopfu ke
5: hlambanyana
1: wa hlambanya ni mito kahle ngopfu se ni prese swona a ni tonga a ni makanga swona laya
5: potosile
1: a se ni potosa potosi
5: tikuno kutete ta tshungatshunga
1: loko a ni languta ngati ha ede come moshi
5: tatlo nge
1: eh ale go tlonya
5: mara maka mashuman
1: no mentsa ise ke go bone no tsakela se e chine
5: chine
1: tya arte arte sale le ba ngwana
5: famba famba ya khotse hel
1: a mo ya
5: nae tatira
1: mara e go holiday muni ya go tleleng kumbe
5: o ya khotse hele
1: ya khotse hele hai mo ya khotse hele bona go ri ya shisa ku ini
5: bona mela ho ya fana ya khotse hele eh a hi i was ti
1: a bona lo me ya ko ngwa
5: to le go ku
1: a bona po inda kwa la no
5: ke
1: eh
5: ena e ba ba gigi
1: eh
5: aiko ho la ndla gigi sweswi mina ni la ndla gigi sweswi
1: ya e kwa la ka rate
5: ni rambo win
1: eh o me rambo kwa la moyene
5: eh namuthla ni rambo win ta fambisa ntira ya gigi namuthla vanhu va ti vo ti tlonya hi tinsimulete va ti lavaka
1: ya
5: e ani na mota e heritage zone
1: e so
5: mai vala lezo so
1: mela gore pala kahle le
5: la ku tar pala la va kahle kahle e va boss belani
1: ya
5: ya va boss belani
1: ya
5: la va boss take va boss take
1: ya e se go tsheni yo
5: la boss bro la
1: go ala go tsa bona go bona la va he
5: la boss bro kwa
1: ya
5: e la bona boss bro kwa lo kuru ku va kona aba
1: ba macha
5: aba ha ba shele su bruku
1: ya titi ta ba kota bona bona
5: ya ti kona ani bona ba tana tona ba njela ku balava le ranjana ni
1: ehe
5: ibe ke men photo sala ding kunu
1: ya
5: ibe siya moyini ba china ba thousand la vanga ko
1: embrex ah bon pumela ke mina ande mane ri mini ne
5: eh
1: hayi no hlayiseka le mihlayiseka na ba yingiseri ku konta loko na mita hlayiseka na bo nkarhi lowu taku ke
5: a ku na problem na van'wani se old redse va langele va mhani mangotlo tinsimu
1: ve ri
5: va hamba navo
1: embrex hayi mina famba
5: bye
1: vikisora mina hayi ni rimile ndime mina ke ni fambile ora nka yi business sweswa ni fambile mina ne hlayisekani ni na mani la
6: na Thomas Mlaudzi la kanhlani.
1: Ahla seka la kanhlani ke Mlaudzi.
6: Kisini.
1: Danko Mlaudzi vala babekshora mina ke onko rsalela labo.
3: Mani mara ya ndo ka kuku nga rengiri tasha. Ani ndo kona ngi sebe ni la ka ndo ka ndo ka manda la mani ka tsheni ni ka tsa botsuka. Ni ra nya na tsela renga na vanhu na tsamo wa koma ti mana tri boys and one girl bye mani mara ya.
1: Ainko mo ai kwa la ka nkara mixora mina nkara one pumele ni pumele li huma mina ndawule wa mixora mina ka madambu ya sukura na munhla indlela la wa mixora ya zara fam radio mash ne e fambele bira wa tsana ka senkara lo taka wa mixora ya zara fam loko xikomisa xi swirandzi ni ngona ku wicket cap eka sikole ramnduku and ava ni ri kona eka radio wa le wi randaka eka madambu la mwane kwa la ka nkara mixer ni pumele no maso mixora mina hlangana ka hle mina no wana le ka no ku wicket cap eka sukura ramnduku eka madambu la mala ka orlean ya na orena ya nungu ne fikela hore le anka ya boso so mina ni fambele bye bye ni pumele no msale swa
7: ngoyizikele ngikufuneka ukuzume ya www.gfm.co.za hito risha
8: Ah, nos vamos a marchar ese pues. Me la fue ni CEO.
0: Vula kama ehleketo kukumeka ntsena loko joyina ari marovela funeral services joyina namuntlha i vutsarisa 13 wa swirho handle ko langutisa malembe wa 14 hi wena plan A u joyina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand tekela enhlokweni leswaku ti-price ta hina a hi tona to cincacinca ta ha ri tetiya loko ri eka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku nyika na item ya 150 rand loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku nyika 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand tekela enhlokweni leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa ari marovela funeral services wu pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena wu khome xibukwani kasi na vana vo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakabaji na le ka maphale hi na rhavi eka skopo emceketa section na le sikosese wholesale endzhaka magezi yadway na le gapani ha kumeka emavilani complex first floor kusana le taxi rank ya le mphenama se pfulera vurintshwa eka mukhwati next to you safe evulovedu na le elim opposite ntk ejoni hi kumeka extension 4 parliament 3 eivor park hi le extension 3 efreedom drive kusana le police station na le ka dr nyiko medical center na le skadafi winterfield kusana le maneme long primary school se kumeka na le alexandra e number 47 16 avenue hofmeyer street next to andres hairdresser eka armarobela funeral services loko iku halahla halahla loko iku iku nyika mali iku nyika mali naswona switututu i vana va ntavasi na tihexe ta hina hi leta tipapa hi vulavula hi ti-wings wixokoxoko 074-751-4932 tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka ejoni hi va vuyise limpopo mahala ari marovela funeral services take the chance
8: Telecom, Vodacom, somewhere there.
9: Kukole funeral services iku abela ti funeral policies to fikeleleka ku seketela mindyangu hi nkarhi wo tika tiplan ta hina ti katsa standard plan hi 170 rand u tsarisa 15 wa vanhu u kuma na caskete dignified plan hi 270 rand u kuma caskete ya manyunyu platinum plan hi 450 rand u kuma caskete ya mabungubungu ni mobile fridge kumbe vip toilet kumbe brass band mahala tiplan leti hinkwato ti ta na tomston ni mimbuyelo yo engetelela kukole funeral swi tirhisana na mahlomani baloyi atenis hi mpfuneto wa swa nawu ku tsala win na swikoxo hi kumeka giya Malamulele, Bushbuck Ridge, na Chiawelo. Tisalanisi na hina hi riqingho kumbe eka WhatsApp eka 082-584-3201 kumbe 078-173-9459. Hi amukela na vaaki va le matikweni mambe. Kokolo Funerals hi kokolo eka xiyimo.
10: Rixaka Funeral si mi tivisa ku tumbuluxiwa ka Rixaka Financial Services leyi na yona yi nga le hansi ka Rixaka Groups ku antswisa vukorhokeri. Ku sukela hi 1 October 2026 Rixaka Funerals yi ya emahlweni mi nyiketa vukorhokeri byo peka varhandziwa va n'wina endlwini ya vona ya ku hetelela. Kasi Rixaka Financial Services yi ta mi nyika vukorhokeri hinkwabyo byo fambisana na tipholisi ta n'wina leti a tirhi eka Rixaka Funerals eka nkarhi wa sweswi. Maantswiselo lawa a ma nga cinci nchumu eka tipholisi ta n'wina mali ka ha ri ya na ti-benefit na tona ta ha ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.
11: Xana u nga va u ri ku laveni ka switirhisiwa swa quality leswi ntsengo wa kona u nga wu rhandzaka? unga karateke maduma duwe diana malamlele bukumeleshe sha quality kuma bathroom cabinet combo set likatsa cabinet mira na basin hi 1599 kuma shower door ya round kumbe ya square ya 5 mm ku bumbula yona ukuma hi 1699 unga tlhela kumela last econ ya 12,000 BTU yona yendla 4,999.90 mangu yo tsakisa hi lawa la dumadwe yi ta va yi pfula xitolo xintshwa emxolozi empumalanga hi ti 23 September 2026 kuma switiviso hinkwaswo eka ti-social media platforms ta la dumadwe where you save and score. Xinavetiso lexi landzelaka xi hakeriwile hi vandla naswona GCRFM a yi seketeli phati yihi na yihi hi tlanga ntsena xinavetiso lexi hakeriweke.
12: Switshembiso swa hava lowu i nkarhi wa vutomi byo antswa. Vhotela Gaza ku kuma mati yo tenga, mapatu, mintirho, swibedhlele xikan'we na vukorhokeri bya vaaki lebyi va tirhelaka. Gaza yi lwisana na xihlawuhlawu xa tinxaka na ku hlawula vanhu. Switirhisiwa leswi tiyeke, vhotela Gaza, ku vuyiseriwa ka vukorhokeri bya rihanyo, nkululo, ku pfuxetiwa ka ikhonomi, gezi ra nxavo wa le hansi hambi ku ri dyondzo ya quality. Vhotela Gaza.
11: Sisi, hi ya nkarhi wa ku swakudya swa swifuwo swi kala kambe mi nga karateki hikuva na vagajari ya Agro hi kona. Byanyi bya hina byi sukela ka 90 rand laha hi tlhela hi ku khomehomu swo hambanahambana leswi katsaka dry hook, vudyangwani, middle beef feedlot, molasses na swin'wana swo tala. Swakudya swa tihuku hi khomel days, siyakula, qpro, eagle rock na swin'wana swo tala. Hi tlhela hi mi khomela mimirhi hinkwayo ya swifuwo na bibi hi na rona na ku pfuneta ku dlaya madzedze. Swakudya swa timbuti, tihonci, tinyimpfu, kahlekahle swiharhi hinkwaswo hi ku khomele swona. Swinkwana leswitsongo i 1250 va kumekaka patro supaqui kusuna a ri marovela endzhaku na khoma. U nga va kumeka 068 670 9673 Gajaria Agro.

0: makumembiri karese kumenko kumenkayo kwa toti minazave ku kongamaleka waralia malungara waralia ya kume nongonoko I listeners choice kwa la jisara FM 106.0 megas kate kate ni mine kate simi ukulanzela na kato wana vele tikarthi lumana mchila tirti naru nje arsumbra kusungula nime kate simi kusaka manflow ikona bata kongeni boka ikona hongo wambiri ntsena kate kate bakuri hiyo holo vela yina ikoma nungana mani kwenye hongo wambiri ntsena arlangwe kate ipapari mudu kusuka halaya leka mpempa la pisa mutu kona kawe. Alright, ini mina kasir sim sa kan kulwa mun MG Chetemo etle jetle tu mata kungana ma kokolombani ile baba ku fostela la ba ni kumaku imbale sil soka singa match imbale I be suit kahle kahle tlamba la mateki kumbe xa lambala di bontsu dinwana da ku hamba le dead demo security wa swi senyana isi soka singa match ma kokolombani la ba ku fostela langwe kahle xigodra xa mondro muyila ku suka la basana la kan tlanikile Kar sumler utra kar fika makum je ma fiki zolo. Bata kungen bago hai kona ndi hamba na bago web booti ndi hamba na we. Sumra kasher langwe kasher sosu desu. Bago bago kona bar langla kase. Mani anzani mana anzani mangoto. Alright, vale amana anzani mangoto. Anzanda shivungo le shiana nir shamangoto. Bagro web booty ndi hamba nawe ena kona go listen us shows mixer mina mina kuru mina mrex the dj sama kahle walt ndi tanta washa just on fm 106 alone kasa kahle kuna mini mixer ka kwa kwa kula mini kuma kumbe kona ka shows la 106 na kona mini oba kahle ka audio streaming sa www.justonfm.co.za kasa smene wo man mangoto na wo popo mangoto. Alright, 060-75942-8 all shakur kate kate wwe mixer wa mina ulawa rindu sembra ko vele ndela ele yaneri unwa barke ingu kongo msa kwa la inga ko vele kati njenda yaneta wahashi nuku teka shika unwa kufana na labo wani mina nuku bila kwa ahe
1: wombrek simpukin
0: awa istasekini ngobo na
1: temsikina mgangenu wankanu na nwani
0: hela arivili arivili ngana rona me suka joni
1: ni suka joni nami ke dingani David Mathebula
0: hai a bodi dingani mabaka ya anza
1: a ku rumbura mani ri tsemekini rumbura mani ri tsemekini ri yivula sweswo ngoma tala ni sweswo na mi ta yi kuma
0: hei ri ta ringana phepha leri nga ri ku
1: leswi ni lava ku rona ke
0: okay rumbu
1: Ramani ri tsemekile.
0: Rumbura mani ri tsemekile.
1: Lo ambi yi ta huma musi lomu tsalanyana ya mukomba ku huma.
0: Hayi. Ni
1: la ta tsala ku yiko.
0: Hi ta swi.
1: Lo ku nga ri kona ke. Pele loko ku nga ri kona mi ma kuma mi ntlange rin'wana rin'wana.
0: Se am ta lava ri rin'wanyana ke.
1: Are lo mara ni rhanga hi rona leriwani ra rumbura mani ri tsemekile.
0: Eh.
1: Loko mi nga ri ku mi ta tlanga hi woma that day.
0: Oh, Mother's Day.
1: Mara mira nga mtheka le riya ka.
0: Ngumbuke ya mandel tsemeki.
1: Eh.
0: Ai.
1: Lo go tsereya home.
0: Eh.
1: Mme ndere ntar kuma le rene tsaimo le tsangela swa ro a mina chimbro la. Kambini ya baba la ka xikukwa ro tsimo na ungena moye na munka.
0: Eh.
1: Aba ndene nda raja. Mm. Mme ba ile ini.
0: Oh, boti chimbiro.
1: Chimbro, chimbro la kambini ya baba papa bhuno.
0: Oh, lavaya.
1: Nina, na mwa kudanyana ka ntataka ka.
0: Lavaya ni.
1: Mko mko si varwa mana ana ka ya botimbro, ba kambini ya lala.
0: Boti chi.
1: Ba bono.
0: Boti chi. Nina,
1: nina, nginganyana, nginganyana so.
0: Are the kesin.
1: Na ka mindi la mira na mina la la rumbura mani ri tsemekini, mwana mani anta tsakanyana loko muriku. Loko muriku, mwa ka tsaka hi pina birthday.
0: Na ka.
1: Dingani David Mathebula.
0: Keso swinene ka mbili ya ba.
1: Na botimbro u babhunu. Babhunu na rhanu.
0: Keso swinene. Alright.
1: Keso swinene.
0: Xikupelu. Alright. Ya ncheka wa majavu ya ku durha hi ndlela yaleyo va fambisa sweswo. Na wena 060-75942. Mlemuyila.
2: Bram Rickson.
0: Ahe.
2: Na man.
0: Ya.
2: Mangani lavela splash kwalano.
0: Yele?
2: Splash.
0: Splash.
2: Yes.
0: Splash va kwini?
2: Aku poverty.
0: Poverty ma xitiva xilungu?
2: Ani mlungu mara ni ta xi dyondza.
0: Oh, poverty swi vula yini?
2: Ani tiva swi vula pampas. Ele moyeni ani makambe uwe mkhambo tsho ba tshiwa tshilungu na. Lo ri ku la poverty mire so vula yini ra swi mbe swi vula pampa.
0: Mara eh ay vula swinwana swinwana.
2: Ah yi to sweso.
0: Mire tlangela mali bot mase.
2: Mire tlangela mina ni ngari la nginesh.
0: Thank you bot mase. Alright. Hey bot mase yan. Alright. Kaza swinene. Kume na rhythm lesa go kongoma kahle le ka hora le ya khuma ni ri listeners choice ino ngono ku mintsoro mina wo ti tlonya la rhythm le ri labako mle moyeni
3: nenda lava tul brothers kulu ku
0: anwe mangwe
3: iyo ka benete mo shele la we
0: soul brothers ne mere mani yi ruku yini
3: kulunkulu
0: nkulunkulu
3: Eh
0: okay.
3: Yeah.
0: E body use ani? Benete. Mashele.
3: Yeah.
0: Oh. Kambe mle ku ene body Benete Mashele.
3: Awu ye.
0: Oh la. Vu hehli. Ke si. All right, body use Benete Mashele. Right ti fikini ti naru ne ku na risimu leriya ra ri nga langiwa kahle hi nceka wa majavuya huku pelu hi ndlela yeleyo ni ri va ku valava Dingani David Mathobula mi ngo ni vona ku na va kuma na rhumbu ra mhani ri thubukini ya arezi rhumbu ra mhani va ri tsalisiwa sweswiwa mara hi mhaka manana kayi rhumbu ra mhani ri tsemekini a hikho a ni leriwani a ni ri kumi a ni ri kumi na swintsingi rhumbu ra vale ri rhandzaya okay ni kuma munhu vona a ri kona a byikho Zobara. All right, mono mono. Yo, nirkumi. Mina lag mi khongela ngof heko kono. Mi khongela ngof heko kono wantrumi. Heko kono wantrumi mi khongela ngof refikala. Is that a good one?

ti kume kai wato tuna sa ko vele ku blawar le akume ngwene ko noko a listeners choice heritage day ka sfro no motha mai fara mina le zozo ya ne vale le sa sukleria ra heritage ni na ta tani la ku tlengwa ka hle le fuwa man babu karam langa ka hle simta ngwe tum tla ba ka mati tonya hi tona na mona e sukla ba Asitirle sa sokuni mtlangela rinwana rinwana e boti hlula badge. Dile va vitra simo ku kwa ha va simo le ringa tsalwa ku rinwana rinwana e boti. Alright, ke swi vona sa sekare boti hlula badge lungelo na ngwe mrai. Ye boti aro ni mrai. E jay join. Ke kahle mana Matakunga baku shine shine. Langwe kahle koko mana baku shula la haya. Jiani sechit ayanir. Kesa sne. Adili fama kwele matakunga na nira baku dina. Abaku rei phone. Baku reka kabo alan bot ora kune. Baku weke lo kusetu ku joyele suku kombai. Bari bu kakara kakara. Set wa dhono reka. Emaringa Murine buri tembani. Le rosta agar figa makum jala lengu numalo walo. Mazana brothers. Kosiya baloi. Abare shamona mona. Abare shamona mona satta. Induna la teli osiya baloi. Thomas Mulaud.

0: Super kahle ka sibona mo tlantsa ka tsaka mona mingeni kume hi mama kwele la badumo lo tsaka tsaka
1: haleluya baba
0: alhanter murungwa la be sabele gonga ketlele
1: botsi ya baro esa
0: nani go or simra kona ri ri gonga ketlele or 060-7795942 ni talk we all love yini right mazana brothers in kesila near mlemo yela
2: ndawin
0: aye
2: no kombe risimu
0: oh risimu
2: an kombela risimu ra Barry White
0: oh yo am kombela risimu ne
2: ra Barry White
0: Ami kombela risimu.
2: Yebo.
0: Hlambanyana.
2: Na hlambanya xa mbano.
0: A ami kombela risimu. Kumbe mi kombela risimu.
2: Mi kombela risimu ra Barry White.
0: Oh. Barry White, ne?
2: Yeah.
0: Makuri.
2: Barry White, lo wa practice what you preach.
0: Oh, ivari yini?
2: Practice what you preach.
0: Oh, practice what you preach.
2: Yeah.
0: Oh. Arrête.
2: Yeah.
0: Emala.
2: La one general.
0: Oh, general.
2: A ti ku ndiri mingi ninga va hlamba heta vanhu
0: va. Oh, within 3 hours ninga heta.
2: Tukuru kala na tavene, tukuru huu.
0: Ah, mati wana, ali loku wa wanda tavene. Ay, kuta dakwa tiku kwa.
2: Mara tekereka ta kona kafika 7.
0: Ah!
2: Aka shitu kwa nishishi, tekereka 7.
0: Mati wama.
2: Oh, mati wana ina ichami ukurula shemu.
0: Oh, la tegu enra kase.
2: Si,
3: wosho mwa. Alega tushika.
0: Kesa shina generali.
2: Oh, thank you.
0: Lava ver wala war simra wend mabunda ku no way akengalava. No way akengalava. A iris. Hey, right. Mina mae.
4: Ogrek.
0: Shewe.
4: Wala botisterek.
0: Hey, botisterek.
4: Come la belma nga no bulavlero matiko.
0: Belma ingane bona atsala ku belma ingane ne.
4: Bulavlero matiko.
0: Belma ingane.
4: Eh.
0: Mari. Vetral simurtsalo sase eh bodi tarega.
4: Abule tor ku bulavlero matiko.
0: Ritsalwe so.
4: Lad mingela ntavara.
0: Hai bodi tarega. Nini kene vitrani simu, ningar kumpela.
4: Woni bela nomen matheule, loka kola misaveri ita kukuriyo.
0: Mara nomen matheule wa ilangina nere?
4: Ilangina, nini bere dokte toma chauke.
0: Doko dele ni?
4: Chiganga, chiganga.
0: Lerara bena mishti kuritalo yoku yiri vere, toma chauke.
4: Eh, anin sira bere kuritalo yoku yiri.
0: Alright. Mere yiri chiganga.
4: Tu
0: vas chau kishigang. Mwa dangena botish tarag.
4: Nishi gangero break sara ba vusi to goro kolo ula ba vasatira.
0: Milano goro ko visa vasat. Ha bata vuisa min. Mela sen prometu.
4: Go vusi at nambara itu ne la ba vasat ba phone ne la vasat o break.
0: An al mara mesen prometu wheel.
4: Amma arko ka nkolo koloa.
0: Oh no, na arko. Ani se mintekini le ku tira lawo ka vanga seteke.
4: O kwa se te gwenda la. Yo break.
0: E vote direga kesi.
4: Kwa se te gwenda nkolo koloa.
0: Kwa se te gwenza.
4: Yo break se ku bela ku se tambara la la ku nuna ta ku fonela la.
0: Ah, lanwani va ta ni khova ta ni caca loko mo siya nambara.
4: Oh, hi swona mrek.
0: Kesin bodi xitereka.
4: Thank you.
0: D'accord. Alright. buti xitereka ri le ka ka makoxa na alright hi ndlela yaleyo va ku ri dokotela Thomas Chauke xiganga va ri va gonya xiganga hi n'we mi nga moyeni
5: mpfukile mara
0: saseke ngopfu mativa na
5: hayi pfukile mativa na
0: ina
5: naka mapfuve ni kombela ku vinika gezan Thomas Zamani mati
0: o a ni kumeri laka mapfuve vito ra nkambi
5: hayi naka mapfuve ni lava ninika gezan Thomas Zamani
0: heyi na uma vito la matela toma gezan Thomas Zamani
5: ya loko a ku nga marwani
0: Zamani heyi
5: ya
0: pheparitele na ha tsala risimu ra
5: hayi tala nisweswo swi ta huma hi ndlela yaleyo mativana
0: n'wamarhwali
5: ya n'wamarhwali ni tlangela mani mahori a fastcat center la ka mapfuve la
0: kambe elembe rin'wana leti hani loko ni huma ni ta baleria ra ku xikweleti xa hakeliwo ngana mama
5: Xikweleti xi huwa xi hakeliwa ku na baha swine lexi ku bedzini
0: ana
5: hlangana siku rin'wana mi phephele kahle ngopfu hamaaalaa vafemeni ni kombela kun'wana mazori ma ntariya vanhu hala hi
0: vonaaaango alright kasa swinene mfana wa goxa hayi xikweleti xa hakeliwa hayi ni nge si loko ni nge se kuma yi ri ya brawini a ni nga ta tshika yo va ku hambi cini xikweleti xa kona xi tivana mina na vona ya ta vambirhi ya ni la ku tlanga leri ra va nge ti practice what you preach siku ra kahle ku saka i Barry White ne Barry White practice what you preach siku ra kahle i twa divoyisi divoyisi dya ko i ri voyisi leri ne a hi swi voyisani swa swa ku swo fana na swa hina divoyisi dya mampela twala siku ra kona practice what you preach Barry White siku ra ku saseka twana twana

mina de recaia, Sula Band, pra dançar. Coram de alemão, cara. E vagou dele, não é disso, vagou. É, última coda. Alright, isso é braga, isso é gamnega, rona, que saca, mana. É, colo a munuia, né? É, anero kumang, leria, mir lava, é. Bab, é, anero kumang, shem, leria, mir lava. E, ai, anen, zamin. Anero kumang, leria, mir lava, rona. Alright. Sebra kahle ni mitlangelo rona kusuka ka yema swa bemuda ndlela leni keso swinene ni Island Resort. All right, ni mine kahle ri simu kusuka erilange u kahle hi labo wana ni la ka mapumapubela mfano wa gosha va ku va ri tlangela mhani mahuri keso swinene hlayisekana. Ni mnika kahle na risimu kusuka ka Dr. Thomas Chauke va ta ku n'wina va ku xiganga leriwana ni era body xitereka va gonya ntshava body xitereka va lava leswiyo. Alright, ivi ke ni mnika kahle Barry White practice what you preach risimu ra kahle kusuka leri nga langiwa kahle le ka ntshuxi le hi generally. Alright, hi ri kona risimu leri nga langiwa kahle kusuka ka Wendy Mabunda va ku nowa u ake ngalava. O Wendy Mabunda era cola não. O Wendy Mabunda.

Soko vitarusimu kwa then Jake suka mana makazi makazi kusuka hala hati kule rara hala ya venda njelele kombo timu lazifele kubile warlea ya kumembiri tokari mina ikona karo mina are hava eleksi chaili fele njelele yo Iva kwa usianga ti komete tahina bye bye kwa alane tolo nene mabuta nanguna bye bye kwa alane saksekana nere simulera na wendi mabunda kusoka lava elinga lungwa kahle hi hluvula baji makuri nowa akenga lava nowa nghena ngave ya looks xikwembu xi lava ku herisa misava mati hi ndhambi pita chinaita va ta ka n'wina va ku ri hayi khona lavo a va tiri a ni vileli a ri tsaliwangi swona ri tsaliwe ku no vana vito ra simu ri thiwetana ri langiwe kahle hi papati girls papati girls i vanhu lava nga ri langa va nga langa tinsimu kusuka halaya sayitini rera tokotoko ra tiktok ni Dr. Malik Mfukile Vele pretty strong sim right na n'wehe Alright ke leri mo artwa fika makumu na rohori langi vuka hle hi mo fire jara la ka mavuza kambe va hlomi hala ya ala 14 ala right bye bye kwa ala ka toko toko na vuya ke lak tavan karin kumanya na lavanga hala ka lavanga kona hala ka Facebook ni toku kahle kahle iva mani ni lava va na hina hi tlhelela na Facebook kutani ke ni ta vona ku ni endla njhani la ibinta bona ku ene swihenjisa ku yini la wana va kutaku ni hlana va bangisirwa mina lava andri na vo a va ri na mina hala ka Facebook ne hi ndlela yo yaleyo ni ta twa ku kahle kahle lava va ri na mina va karhi va ni yingisela ndzi vonyi i va mani hi ndlela yo yaleyo all right hi lava ya va tele va tele all right mingeni teka lavowana ni ri bagore shungindela la kamshwane fuloku wa smart Thomas ke so sinene mlamo la vana ku rola amrax the dj ke sine hlekani maria makamo ke so sinene ku hala ya ka papa zwela niri la vana bagore shungindela kwa la ashibulani jb maglos aba mtonlo vane balo ye bon ke so sinene la vana bagore shungindela kwa la ka skokwane ka otr ke sine mkate ke mathebula la vana bagore shungindela kwa la kama kama shavele Elizabeth Lungwan kheso snene mana suku na stembile ni kheso snene la kama pubela ala limpongo bona ba go perla mrexa DJ ba go mixela go antswa ndire kwala a shawla block 23 says one team manyana mnya la ba ene go hala la bona ba go swinge ndire lati efla mrexa DJ ka se man Julia la kama gesela kheso snene nesi nkuna ba re bo pele ka dzikidziki ni kheso snene Brenda Mureni one ba le valala la vanhu va ku hi swin'we ni ri kwala ka mapuve mfana wa goxa lava ni ka tavhele ya kumbeni kheso swinene va ri laka mapapila ni kheswile niri lava tshikani filoma va ku hayi khova va le ka kura zamani calvin makananisi va ku hi swin'we ni ri la a chimbufe hanani gembula sid va ku hi swin'we ni ri kwala a ri singa view judgment muavanyisavalala ni kheswile la vanhu va Hassan Masheleni va ku hi swin'we ni ri kwala a Jimmy Jones hala mpongolo va xaweta ku halala ni ri va ka mkosi la vanhu va ku hi swin'we ni ri la ka la xandima la so zaizan kesi va ku ni cina fanyana lava va le ka xikukwani matimba Aaron Mashele na vo va le ka xikukwana ni ri timan mate va le ri singa view fanwen magoda va ku hayi khona va le ka mukhomi laha kesi la vona hasta la vista na vona va ku hayi khona va le ka mbatlo lava lava ni tiva rano va nkhwaxi va le Burgers Dorp Ndumbya bima swonganyi va ku vona va le ka maswanganyi la vona web chavalala va le ka xikukwana la vona ri smart chavalala la vona va ku va ri va le ka xikukwana na vona Rejoice Magara la vona va le chizina lekao la vona Sizeka Fumani va ku ri hayi khona va le rode port ntiro a ka ka vo hi le ka mihlavhuleni la vona Malati Gokane va ku ri hayi khona hi swin'we ni ri kwa la mahuba slu la vona va chanda va mbilu va ku va le xidawulo nkhesini chavalala Oscar Jumbo lava kwala ka xikukwana ni kheso swinene ra xikombo dzulisanani khotsi ya va
tukaya ba tukana lawana bale tamayanga ne kesa sunene kesa sunene lawana ba junior baro ba go isunga ne kwala e kam ningiris block 2 lawa zava papa maria ba go e bale ka gija manje DJ Tiantom lawana bale tlangelana ne kam dabula ne lawana boti viral ba go ai kona bale kama kasa le muwa wane le shumen ma lesh lawa shumane sibia bago yishunga nere kwala jutuni wa Hassan Mashele nabwane bele Jim Jones na mkani sikizi nzakani wa halambani lawana bele lambani la lanzangwe alright mwa mtuku baloi umpile millet nkeso shunene valeka mabambe kama la mlela nene lawana tiani kaswele mashele valeka makosha lawa kongelani Vicent Mkwani lawana beleka tiyo mam gangene wale palamene lawana lindi vali gwevani lawana bele basani katani mabunda David valeka nkomoto ni tubi hala kapo David lawana Frank Josh Frank Josh anere magoroku on ale gaumu tindi manuva manini rorote elawane shop flop bia wale intani elawane vele Pretoria shop flop bia evo onere naso sangube va raidi na sangube ni bago isungi niru kwala katomo sezani mama top montana pogba elawane vele lunugu block D prophet makambo kesile prophet or masini mazivandila wanu bakwala chakuma magubini nere and of season all right from say so so me na sedeti mge ni di fambela kahle mina simra kahle katangalizi ya suka ka nkulu wa mundi lit exon maluleke katangalizi twa